0: omdala siyabongamzala njani bhuti. Cela ungidlalele naye le ngoma kaMenzi ethi ezohlala nawe. Menzi ezohlala nawe, ngiyabonga.
1: Uhlelo lo siyabonga mjwaha, sikudlalele shisayo zodwa kuyizwi lomzansi.

0: Hey, sawubona Mr. Bjaga. Uyaphila futhi khona nami. Ngibecela ukudlala ingoma kaLingo Madlingi ethi kum nakum. Ngisawona ethi udlale phezulu lapha engudresasha inja. Yangu.
1: Uhleli noSiyabonga Mjwaha. Sikudlalela shisayo zodwa kuyizinyo mzansi.

kotse baratiwa bana ba batle di matsatsa ke re bana ba sa tsempela ha mona a re ho yena hello o mo sheba pele ke ne mwana a sa

0: ndacela mfundisi ukuthi ungifundele incwadi yesambulo sikaJohane 21. Uyalifunda ke incwadi ngalibona izulu elihla nomhlaba omusha ngoba oqala kwasedlula ikhuluma kanjalo. Kodwa wathi uma ifika ethi ngiwubonela umuse wehla ezulwini uhlobene njengomntwana njengomakhoti ehlobela kumunye emyeni wakhe. Wayesethi make mfundisi wayesezobonile thina boshembe lo muso okukhulunywa ngawo owawubona uJohane. Uyalenga emkhathini ngentambo. Thina boshembe sesihambile sayofaka izikhonkwane la uzokwehlela khona. Uyathanda ukuthi ukukhulumeke ngalo mlandu ngoba kuhle ma usola ekhaya wazi ngomlandu wakini. Ngoba thina singabasebuhleni.
1: Amen.
0: Ilapho ke labathi mayethi lo muntu sesubonile uyalenga iJerusalema elisha. Wathi okuyothi lo muzi uma seniyongena khona uma ningawonanga nobe nihamba ney'ngilosi phasi sasezulwini. Uthi bantu abami kuza isikhathi labo buya kuvele khona isizwe salapha kwaShembe esawubuya simcasukele simkhiphe simxoshe kulo muzi. Ngisho ukuthi into eyenzekayo bangcwele ukuthi akulandeleki ukuthi sinake singamaNazaretha. Kodwa amakhosi wonke athi nakani nizilobe izinto zonke ezisuke ezikhulu nokutshela. Uthi ke lo muzi lesi sizwe siyovela la sawaShembe sobuya simxoshe abantu abami. Uthi lo muzi uma ningawonanga njengalo la ephakameni sekwesibuya sami lapho ngiyokwelela khona amakhobo wahlukane namabele kwakusho inkosi ogagalela ubathiya emzini wasephakameni. Indaba le engayizwa yenela kahle ngoba khona insizwa yakwandlela igama la uSamueli esidenga endaweni okuthiwa isethethe yaloba phansi. Le ncwadi ngayanikwa umabhalane wakithi omkhulu esasenayo ephakameni uDlomo ikanye nencwadi yokushadisa neyemthetho. Wathi ngikunika le ncwadi ngoba usuwumshumayeli ngawuzwa ke wonke umlando wokuphuma kwethu ephakameni ukuthi kanti kwakungelona iphutha kwakuyinto eyobuya yenzeka. Uthi ke bantu abami masesifika leso sikhathi sebenikhipha benixosha nize ningalwi nabo ngoba manilwe nabo ingilosi nini enibhekile nehleli nayo iyobe siyahamba phakathi kwenu. Safika isikhathi yathi uma iyongena inkosi yamakhosi nyanga yezulu yafika sekumiwe ngemkhonto sekumiwe ngeyizenze yonke inhloko yokuhloma kwasemhlabeni. Kwathiwa sukufunda awunakungena. Kwakukhona ukuthi insizwa ngoba phela khona iy'nsizwa noma kungasezona iy'nsizwa phela zasemhlabeni kodwa zasezulwini babe bona ukuthi bangasebehle bakwazi ukuyilungisa le nto. Kodwa munye kuphela owaba nokuthi nithi mina ngeke ngingene bathi asikufuni hamba. Wayesethi kumshayeli ishaye imoto sengiyaendeka enkosini yasemaqadini. Uthi ke bantu abami nize ningalwe nabo niyophuma nihlale ematendeni niyobe seliholwa inkosi yesithathu. Aba uNkulunkulu.
1: Amen.
0: Inkosi yesithathu inyanga yezulu.
1: Amen.
0: Uthi bantu abami le nkosi yoba nomusa yonenzela izinto ezinhle. Awusayibona inkosi yomusa yasenzela izinto ezinhle.
1: Amen.
0: Wonke amathempeli omhlaba manje umuntu sethi maye kwenziwe ithempela tjala ihlahla satshalwa yona inyanga yezulu njengoba nibona kunje ebuhleli nakithi empumelweni.

nomfankulu kulushembe ekuphakameni ngasendlini yezitsha esinandini wakhuluma lamazwi wathi banta bam kukhona isikhathi esizofika lapha endlini yasekuphakameni ngasemva kwami ngingasekho inkosi ezayo emva kwami uma seyihlezi esihlalweni sayo iyozala isizwe esikhulu sakashembe esiyokwakha size sifike ohlange wathi lesi sizwe sakwashembe siyoba nonya kakhulu siyonikhipha nonke lapha emzini wasekuphakameni sinxoshe nishiye amadokodo enu niyophuma niyolala ematendeni nibovuma abantu abami uma benikhipha ningangiphiki inkani ningalwi nabo ngoba uma nilwa nabo isithiyo sasezulwini siyonidikila bese siyangishiya 5 ngoba ngiyonikhipha nenkosi yenu yesithathu niphathe kahle leyo nkosi iyonenzela izinto eziningi ezinhle iyoba nomusa omkhulu nize ningayihluphi ngoba iyoba ngummeli wenu ngisho emacaleni onke eniyoba nawo nasezinkantolo intekhulumo 26 yenzeka namhlanje nasezinkantolo iyonisiza kodwa iyoshiphela kakhulu yona njengami njengoba ngashiphekela lokhu Nazareth inkosi ngezimva kwami ayikushipheka kakhulu yona ngoba izinto eziningi iyofika sezenziwe kodwa engakuthandi iyokususa idilize ekuthandayo ikuyeke nize niyihloniphe kakhulu ngoba izinto eziningi engizenzileyo engazithandi iyozichitha zonke ningethukeke uma nibona yenza lokho ngoba yona iyobe iyinkosi yasekuphakameni asilalela-ke lo muzwe sekuphakameni kubantu abami lakuthiwa uyisibuya kodwa isibuya abaningi abazi ngothi uyingqolobane khona sizosonke uyingqolobane yami la ngivunela khona amabele ami inkosi yesithathu inkosi yesithathu iyofika izokwela la mabele ihlukanisa amakhoba kanye namabele iyofika nesihlungu sayo isihlungu isisefo-ke ngoba abamanje abasazi isihlungu isisefo iyofika ihlunge amabele kodwa iyakwenza iyophume namabele ihambe nawo iye kuloyo muzi oyijerusalema elisha loyo muzi awukehli lapha emhlabeni uyalenga emkhathini ngezintambo zawo esazishayela singobaba niyosibone mhla nafika kulowo muzi ngempela silibonile itshe inyanga ezulu yafika yafaka khona unyawo lwawo lalingama 6 kwathi ngonyaka ka-1927 ngenyaka kajulayi iy'nsuku ziwu-14 sasikhona futhi ekuphakameni kwakuwusuku okuzomukelwa ngalo isidlo ngalelo langa izwi lamemeza ngu-3 ntambama libiza wonke umuntu ozoza esidlweni senkosi base befikile abantu bonke indlamhlathi yamayekisi yabageza izinyawo bonke abazomukela isidlo senkosi yabe isibiza umfundisi umlangeni yathi umfundisi weza nebhayibheli weza nalo vula incwadi isambulo 21 funda la mazwi wafunda umfundisi ngabona izulu elisha nomhlaba omusha ngoba izulu lokuqala sedlulile nomhlaba wokuqala wabe usudlulile kungasekho nolwandle ngabona umuzi oyingcwele ijerusalema lehla ezulwini kathixo lilungiswe njengomakhoti ehlonipha ehlobele umyeni wakhe ngezwa izwi elikhulu lithi livele ezulwini lithi bheka nanso indodana kathixo wabo ekugcine iparagraph wathi uma inkosi seyifikile-ke kuloyo muzi iyoqoqa konke wonke amabanje baqoqo iyongena nawo kuloyo muzi engikhuluma ngawo namhlanje engithi uyingcwele amabele esekhethiwe wodwa namakhoba asala enqolobaneni yawo uma-ke sekunjalo akusekho okuyomhlupha abantu abami niqaphele kodwa kungangeni okungcwele.

Daniel Lindu, kwabuye ibekase yavuka. Ho, sekho la isigcwele nebhasi isikude. Itshela ulanga ke ongizalayo. Akukulala. Fika wena umnyandu ngose kuhlile kunyanga yezulu. Wagcina engafikanga umnyandu. Kutheni baba imhlupha lento? Wase kunyanga yezulu itshela kwaba nomuntu nje. Wagijima umlando manje nangigijima. Gijima baba. Lolo dlame labe selimchitha lo muntu kule ndawo kamafukuzela wahamba. Uphi umnyandu wakhe la akasekho usahamba simashi. Washonaphi? Wabuya ezihlini. Wathi khamwa nje inyanga yezulu ayinikelise. Shashala mashashu. Uhamba wedwa. Akekho baba kuthi usahamba. Yasuma lesikhathi nezulu angena endlini. Asathi ayizothini. Kodwa uma ufunda la ulo ningezwa nomsi esenonile sikuphambili. Vele siyiphumile induku ingaphandle kahle sekuphumile. Ngayisabuyela futhi. Sengishaya ukugcina ke sengiyaphoshaya ngiya emaqadini manje. Ngiya emaqadini manje. Uma ngabe uma ukukhumbula uma ungena la kukhona umgwaqo amakhosi lathi uma ephuma laphana ezibukweni eze athi uma edlula esibayeni abesengena umgwaqo okuthiwa umaqadini yiwo wodwa umaqadini umgwaqo onegama ekuphakameni futhi ubheke khona emaqadini la uphela khona uma uphuma la emgwaqo lwetiyela kwakukhona indlu yenyanga yezulu yayikhona nezulu lapho. Namhlanje isikhuso sithathu uthi baba mkhulu isona esiphuma sisiyo nomuzi siphuma ngawe uma uzele izingane zifana nawe. Ngiyabonga kakhulu enkosini yamaqadi ngoba ikwazile ukumela wonke umsebenzi kababa iqadi mdlala ibhabhadiso ngangikhona wathi ubaba ilanga. Ngiyabonga sengiyithole inkosana yokunazaretha. Amen. Sengibuyela ke ezansi isikhathi sihambile. Inkosi isengisuyile.

engiphathe kabuhlungu lento engizwa. Mangiphaphama ngihlala kuphinde kufike ubuthongo. Iphinde ifike lendoda ethi mntanami ngithunywe ezulwini. Uthi ngizokutshenta insuku zakho seyiphelele emhlabeni. Ngabe sengithatha umNazaretha wami. Ngase ngiyaguqa ngiyathandaza. Ngabuza umbuzo wodwa enkosini unyazi lwezulu. Ngathi inkosi yamakhosi, akukho nokuhle ngake ngakwenza wakuthanda. Kangangokuthi ungaze ungithathe ngimncane kangaka. Ngaleso sikhathi kwakunenkosazane engangiyikhethile kwakungiyekwa Philisi. Kwaceza ensuka ngihlala. Ngathi inkosi yamakhosi akukho inokuhle. Engake ngakwenza wakuthanda. Ngase ngigumula umNazaretha wami. Awujikijele esofeni. Ngase ngiyalala. Yayisibuya le ndoda. Ithi mayibuya le ndoda. Mayibuya le ndoda. Iqhamuka isihamba nokhokho. Ozala ugogo, ozala ubaba. Intombi yakwaMasodo. Emfite ngihleli nalezi insizwa salapha ethempelini esiyanemukela. Besiyahlabelela futhi leya kwamakhanya. Ithi yini gebele wentombi yomNazaretha. Buya lizoshona ilanga woze ungena enqabeni bese ziyangiflathela lezi insizwa ziyahamba. Enhlalisuthi yala ikhaya. Ebesiyangimemeza le ndoda. Ingibize ngegama. Bese ngiyaphenduka ngiya kuyo. Bese ngiyasibona nalesi salukwazi yayihamba naso. Ebesithi le ndoda kimi, mntanami ngithunywe ezulwini, ngithunywe uNkulunkulu unyazi lwezulu. Kusho umuntu oyisayoni, uthi ngithunywe uNkulunkulu unyazi lwezulu. Uthi kuthiwa ngizokutshela, uthi uNkulunkulu unyazi lwezulu uzwile umthandazo wakho. Uthi uyakwengezela iminyaka yokuphila emhlabeni. Ngeminyaka engamashumi amabili neminyaka eyisithupha. Ngabe sengiyaphaphama. Ekuphaphameni kwami ukugula kwangiphatha kakhulu. Ngasuka ngaya esibhedlela. Ngawulala esibhedlela. Wafika isikhathi ngahamba ngaya ekhaya. Mangifika ekhaya ukugula kwangiphatha kakhulu. Baze bangisa isibhedlela sakwaNongoma angangasizakala. Bangikhiphe isibhedlela sakwaNongoma. Basebengisa isibhedlela saseDlomodlomo. Isiwa ngumshumayeli wami uMakhoba ekhaya. Maye fika ekhuluma nabazali bami ethi lengane ke niyithathe nise isibhedlela saseDlomodlomo. Uma ngabe uNkulunkulu ethanda izawusinda. Mangabe uNkulunkulu engasathandi angeke isinde. Ngahamba ke ngayisibhedlela saseDlomodlomo. Indaba enkulu engifisa ukuthi ngiyitshele izwe nomhlaba wonke ukuthi unyazi lwezulu luNkulunkulu. Noma abanye bengaphika noma abanye bengathini kodwa uShembe uThixo. Akekho futhi oguqula ubuThixo bakhe. Mangifika lapha nesibhedlela ngilala. Bese kufika udokotela weBhunu. Owayengumphathi wesibhedlela. Mayefika udokotela weBhunu. Athi lo dokotela maye ngichecka. Abesebiza unesi. Athi nesi. Woza lapha. Asondele unesi abesethi kunesi nesi lo muntu lo usasalelwe izinsuku eyintathu ukuthi ahambe emhlabeni athi kunesi ngoba inkinga ugula kabi ugula ngokugula esingazi noma engingaboni ukuthi ngingakwazi ukwela. Mabe sengiyibuza le ndoda yomlungu. Ngithi mina kuyo ndoda uma uthi ngisalelwe izinsuku ezintathu ukuthi ngihambe emhlabeni.

ngathi ngiyayithinta ngazizwa ngimanzi wathi angikhanyisa ugesi ngabuye ngathi iguli zizongithethisa ngase ngihamba ngiyavuka sengihamba sengiya emashawa mangifika lapha emashawa mangifika emashawa hawu ngiyayibona hawu nginegazi elingaka ngigcwele igazi kusuka ngasenkabeni ukushona phansi bese ngibuyela ewodini mangifika ewodini ngihlala bese kuvele ngaleso sikhathi kungene laboma kunomama babejuthiwe lapha esibhedlela ukuthi bazonginikeza ukudla ngo-5 ngoba ngangiqala ukuphuza amaphilisi ngo-5 ekuseni until 2:10 ebusuku mabenginika bengena labomama bazonginikeza lamaphilisi athi uma ekhanyisa lo mama angithole ngihleli abesethi hawu wemntwana uhlaleleni namhlanje sekuyavuma ukuthi uvuke bese ngithi mina kuyavuma asondele lo mama athi uma esondela lo mama eduze kwami afice igazi phansi ngendlela eliningi ngayo nangendlela okwakunuka ngayo ehodini afice igazi ligcwele phansi lo mama vele abeke phansi itiye lela eliphethe aphuma baleke kungena owayiphethe itiye naye aficelele igazi abeke phansi itiye aphuma baleke kwahlala isikhashanyana esincane cishe kwaba ngo-10 minutes kwase kungena lo nesi lo okwakuthiwe kuye angisezokuphila mina sengizohamba emhlabeni ngisalelwe zinsuku ezintathu ngiphila wangena lo nesi wathi uma ingena lo nesi wathi hawu umntwana kwenze njani ngithi mina kuye ngiyopha athi wopha kuphi ngithi kangazi ukuthi ngopha kuphi kodwa khona ngiyopha aphume lo nesi lo ahambe cishe imizuzu engama-30 Uma ihamba lo nesi imizuzu engama-30 ngezwe kufika ihelicopter esibhedlela. Yathi mayingena ihelicopter esibhedlela kwase kwehla udokotela. Lo dokotela womlungu. Mayifika lo dokotela womlungu egaxa ipopolo la wafike wangifica ingcolile igazi negazi lingesuliwe phansi kunjalo nama gloves ekade ngihlinzwa ngawo inkosi inyanga unyazi wezulu. Akudustbin wami ithi wathi mayefika lo dokotela wathi kwenze njani ndoda ngithi mina ngiyopha kodwa kangazi ukuthi ngopha kuphi uthi yini kwenze njani ngithi mina angilazi le gazi liphuma phi abesethi abese yangiba eyangithatha eyangicheck athi mayiqeda ukungichecka abesethi uhlinzwe ubani ngithi mina angazi athi hayi bo uhlinziwe la uhlinzwe ubani ngithi mina angazi athi hayi bo ukhuluma iqiniso uhlinzwe ubani ngithi mina angazi abeseyaphuma abiza unesi athi ngicela ningithathele lo muntu nimfake eshaweni niyomgeza bese mayiqeda ukugeza nimthathe nimuse efriet noma kwanongoma ku-Esray bese ngiyangena ngiyasukuma ngihamba ngiyeshawa mangihamba ngiyeshawa fike ngigeze bese beyangithatha mangiqeda ukugeza bangise esibhedlela bangisa kwanongoma bafike ngamangifika kwanongoma ngafakwa esireyo omkhulu lapho wathi angihlale khona 30 minutes ngihleli ngedwa. Hlala iside lesi isikhathi kulapha yana ngathi mangiphuma khona ngase ngiyofakwa kwelinye iwodi lapho engafike ngahlala khona ngathi mangihleli kwaphuma.

ntambama ngalezi khathi. Athi mfowethu, ngifuna ukuza lapha kuwe esibhedlela. Bese ngithi mina mfowethu awukwazi ukuza la esibhedlela ngoba sekusebusuku. Abesethi mfowethu, kunendaba mfowethu ngifuna ukuxoxa layo. Ngithi mina ixoxa, athi mfowethu angikwazi ukuyixoxa le ndaba. Ifuna ukuthi siyixoxe ubuso nobuso. Bonani umlomo nomlomo. Bese ngithi mina, hayi wofika kusasa. Ungizi manje. Uma ifika umfowethu esibhedlela, abese ya athi mayingene wodini abese yathula yangibuka. Bese ngithi mina mfowethu ngibukani. Athi mfowethu kukhona into entsha engiyibona kuwe. Ngithi mina ubonani. Abese ngibuza umbuzo athi mfowethu ikhona yini imali oyishiye endlini. Ngithi mina ayayikho imali engiyishiye. Ingani uyazi ukuthi mangidinga imali ngithumele wena uhamba ungikhiphele. Abesethi mfowethu khona into engifuna ukuxoxela yona. Ngithi mina shona ukwenze njani. Abesethi ngithema ngisuka lapha kuyizolo. Ngafika endlini ngazizwa ngilambile. Uthi ngase ngithatha amabhodo ngiwabeke eziko. Manga ngiwabeka amabhodo eziko. Uthi ngizwa abantu behlabelela beze kudeni. Uthi ngabezwa laba bantu uthi bayasondela. Uthi ngathi ngifuna ukusukuma kwanento ethi hlala phansi. Uthi beza laba bantu beza laba bantu uthi ngabeza uthi sebengaphakathi kwamasango alapho ohlala khona. Uthi ngathi ngifuna ukusukuma bathi kwanento ethi hlala phansi. Uthi ngasuka lapho ngavela ngahlala phansi angabe ngisasuka. Ngithi mina laba bantu mfowethu bebehlabelela bethini. Uthi bebethi izulu namafu. Uthi bafika laba bantu ngabeza uthi sebeseminyango manje endlini yakho. Uthi bathema besemnyango endlini yakho. Uthi mfowethu uthi kangilele. Uthi ngihlele esofeni. Uthi ngase ngibona khona lapho kwase ngena kwase kuqhamuka laba bantu babesemnyango. Uthi kwase ngena inkosazane. Uthi ke yena intombazane. Uthi kwangena intombazane la endlini. Endlini yakho mfowethu iphethe isihlalo. Yafike le ntombazane yabeke isihlalo lapha eduzane nefriji. Uthi le ntombazane ibingabonakala ebusweni kodwa ibigqoke umNazaretha omude. Ungayiboni ububona ngezandla kuphela ukuthi lo umuntu wesifazane. Uthi ngithe ngisalalele lapho uthi wangena yesibili yafika le ntombazane yabeka ithi uthi umfowethu kwakunento eyayiphethe ngesandla lento iyiphethe kahle njengento okungafuneka ukuthi engafuneka ukuthiwe nangebhadi nangephuthe. Uthi yafika yayibeka lento. Uthi uma yayibeka uthi ngiyabezwa abantu bayo lokhu behlabelele njalo phandle. Uthi umfowethu wase kungena amantombazane. Uthi la mantombazane angena abamaningi. Uthi afika ahlala phansi. Uthi ngisalalela ukuthi ngibheka la mantombazane angena la endlini. Uthi wase kungena indoda mfowethu. Mfowethu akakholwa kulokhu kukhona. Uthi wase kungena indoda. Uthi yangena le ndoda. Uthi yama mfowethu phakathi nendawo bekhuza ingcwele abantu. Uthi la mantombazane ekhuza ingcwele. Uthi yafike yama yabheka lena yaphinde yabheka lena yabheka le uthi yayisisuke yayohlala esihlalweni lesasasibekiwe. Uthi thema isihleli uthi yayisiphakama le ndoda yayisithi bantu bami njengoba size la sizothenga umphefumulo walengane ehlala la endlini sizoqala ngokwenza ulala nathi. Uthi ke umfowethu basebeyahlabelela. Behlabelela lento engayizwa uthi bonke babephethe izincwadi zabo. Uthi ke umfowethu bathema beqeda ukuhlabelela. Uthi basebeyathandaza. Thema bethandaza. Babeqeda ukuthandaza uthi yayisithi le ndoda bantu bami. Sekufika isikhathi sokunikelela. Sizonikelela. Sonke sizothenga umphefumulo walengane ehlala la endlini. Uthi umfowethu beza bonke benikela beza banikela uthi bathema beqeda. Uthi le ndoda yayisiyabusisa. Thema iqeda ukubusisa. Yayisiyaphakama le ndoda kulesi sihlalo. Uthi yayisikuza le nkosazane ebikade iphethe lesihlalo yafike yasithatha yaphuma naso. Uthi waphinde kuza kweza lena ebiphethe le lamacansi yawathatha yaphuma na.

uthe mayiphuma le ndoda basebekhuza ingcwele kakhulu. Uthi baphuma bonke. Uthe mabeqeda ukuphuma uthi ayisiyabuya le ndoda ibuya yodwa. Uthi yabheka ngapha, yaphinde yabheka ngapha, yabheka nangapha, yabheka ngapha uthi ayisi ibheka mina yayisithi mntanami uzosinda umfowenu esibhedlela. Uthi yayisiphuma. Uthi ithe mayiphuma ngase ngizwe ukuthi sekuyavuma ukuthi ngisukume. Uthi ngathi mangisukume ngiphumela phandle. Uthi ngabafica abantu ngoba kwakusehlobo. Ngabafica abantu beyihlalele phandle, abanye bephuza, abanye benza abakwenzayo. Uthi ngabe sengibuza ukuthi lo muntu laba bantu akade bezothandaza la nibabonile ukuthi bashonephi? Uthi bathi abantu lapha e-status, status nasi isikole lesi. Nasi nje lapha engangihlala khona. Uthi basebethi hawu uyahlanya yini? Nawu siyagula njengomfowenu. Akukho bantu akade bezothandazana. Uthi umfowethu hayi khona abantu akade bela bezothandaza. Uthi hayi abantu bangihleka uthi umfowethu ngabe sengena endlini. Makhanyisa. Uthi ngathi ngiyabheka lapho kade kuhleli le ndoda khona. Uthi ngabona imali engango 20 rand ihleli lapho kade kukhona le ndoda khona. Uthi ngabe sengimangala kakhulu ukuthi kwenziwa yini kuhlale le ndoda la ithi izothenga umphefumulo wakho bese kuba nemali. Ngiyayibuza, ngiyambuza umfowethu uthi iphi leyo mali? Uthi ngiyishiye endlini. Angaze ngiyithathe lapho ehleli khona, namanje sahleli lapho ebihleli khona. Bese ngithi mina kuye ngicela ungiqoqela yona ungibekele yona kahle ungayisebenzisi uma ukuthi udinga imali uhambe uyikhiphe ebank ungayithinti leyo mali. Ngaphuma esibhedlela ngabuya ngatshela umfowethu wathi mfowethu asihambe siye ekhaya. Ngaqoqa zonke into izinto ezafaze ngihambe nazo ngiye ekhaya. Ngathatha lomnikelo lo ofike okwakukade unikelwe zintombi zasezulwini ihamba noNkulunkulu unyazi lwezulu. Ngawufaka kumathapha we. Nganginezinto eziningi ke enganginazo ngihlala la. Kodwa into eyafe ngayinothisa. Bathi abantu mabethatha izinto zami ezinhle. Ngoba ngahlala isikhathi eside ekhaya, ngagula, ngahlala esibhedlela inyanga ezo-7. Bathi mabethatha zonke izinto zami abayithandayo abantu. Lawo mathapha wayakaze bawathatha hayi nalowo 20 rand. Aqoqwa enye inhlalisuthi yakwaKing esisabatha nayo la ekhaya. Yawabeka. Ngathi mangibuya. Yafike yathi mntwana nanka amathapha akho kuno 20 rand lapha phakathi. Ngase ngiyakhumbula ukuthi hawu kambe kwakunomnikelo owathenga umphefumulo wami. Kwathi masifika umfundisi wayise ngimbangela kahle. Umfundisi uDlomo efika la ethepeli ngahamba ngayo usabuye lomnikelo esenikelisi. Athi baba lethele umnikelo. Umnikelo lo wathenga umphefumulo wangibuza ubaba uDlomo wathi uthini? Ngithi lomnikelo lo wathenga umphefumulo wami. Waphinde wathi uthini hlalisuthi? Ngathi lomnikelo lo uShembe wafika wazothenga umphefumulo wami. Hawu. Ngiyabonga Nkosi yamakhosi.

kube nenhlanhla ke yena ukuthethe bekwa kube kufika inkonzo. Usebona kancono. Umuntu wathi sinaye la eSwatini izolo. Wazi wathi kimi uyabo umshumayisi. Uyabona la manje babekhuluma intathele yantombazana bakhuluma naye. Intathele yantombazana. Bazothi besuka la kusale kuthi ubaba sekunje sekunje. Kanti abantu abakhuluma indaba bengagunyaziwe. Ngathi mina pho siyenze njani leyo ndaba? Bathi yena akasondele sibeze ukuthi bathini. Hayi sasondela kancane. Sihambe siyixoxisa nje sifuna ukuzoza ukuthi bathini. Hayi sabalalela. Yababuza ingane bangaphendula. Base bayabona sibalalele. Hayi base besho ukuthi hayi wayesethi lo omunye kule ntombazane eyintatheli. Uyabona nje sisi lo mshumayeli lo umsakazi ngale engakithi eSouth Africa. Ehhe ngicathi nje makhona line better khona uzongicorrect. Sengibona oh. Hawu kanti siyagcina. Hayi shamba umkhumbule umshumayeli wenkosi. Indlela yethu sonke. Right, ligama engxeke ihora lesihlanu. Namhlanje umhlaka 1 ku-August. Abalalelayo uhlelo ngaye ngayithinta kancane kodwa le ndaba ngathi mina liyoba lunye ivuka into yasezulwini ukuthi uphuma olibe wena lenkosi inyanga yezulu ekhumbula into eyenza inkosi inyanga yezulu kwathi uzovala umhlangano yangawuvala izinkwa sayigcwela umuzi ngathi mina liyoba lunye nithi niyayazi niyayazi inijikele inikhombisa ukuthi ingubani wakuphi kunjani namhlanje. Again, August. Uvaliwe nje umhlangano wa July. Awuvaliwe. Ngasho. Ngathi liyoba lunye. Inikhumbuze ukuthi. Kukwabani la. Kukuphi la. Akekho waziyo munye. Kunjani namhlanje akunjalo. Mina enhle sabathe nguwe. Sizothatha incingo sixoxe umsebenzi emihle kaShembe kanti silalele nanga uMageba lapha umntwana exoxa uqoshwe insizwa le yendaba enkulu media. Siyabonga kakhulu ngani zakwethu ngokuthi nje niqoxe indaba kaNkulunkulu nomfowethu lo umthethwa umthethwa media naye uyena lo kade ehlanganise lapha befundisi kuya ngokuya i-radio yona sinenkani nje ne-TV kulezi indlela eyindala zokusabalalisa ulwazi. Ibona banenkani. Kodwa maphepha andabeni yalibona iphepha liphela inkani manje. Liyazama, liyazama, liyatabalasa. Hayi kodwa inkani iyaphela. Kulungileke sizothatha ithuba. Sinikeze amaNazareth afone. Ngangithi ngesabatha lokuvalwa kumhlangano ngiyobe ngisakazela ebuhleni. Hayi. Waphika kona. Ngiyacabanga nje ukuthi kushaya u7 ngobe kuphi ngobe ngiphi. Uzwile nathi nebhasi elifele lapha phezulu. Musa uthi dundu ba lapha entabeni lapha. Ngathi mina la la. Qalile ke iyagqilaza makunja. Kodwa ke kulungile phela. Hambe ngokucophelela ke ngani zakwethu. Bambisane nje nezinhliziyo siyibeke phansi. Sibe nomoya omuhle. Sikhombise ukuthi siyezulwini. Uthola ucingo nami. Inombolo ezoshaya kuyona 060-480-7164. Iyona nombolo kozoshaya kuyona. Uthola ucingo nami izolo. Luthi uthi mina hi uShembe bazi baqinisile abantu abadala mabethi into esukushiwe uShembe uthi wena uyiqondi ngaleso sikhathi akuchazi ukuthi ayikho ungayiphikisi nento ayishoyo ukuthi izokwenzeka ukuthi ayikenzeki ngaleso sikhathi noma ubona iminyaka ihamba ingenzeki ungakuthathi ukuthi angeke yenzeke ithi inkosi kumina ngo-2020 ngiyobika ngababa ngiyahlupheka lapha ngihlupheke kanjena nkosi sengicishe ngafa ubulawa abantu
bangibulala into engingayazi. Bazokhomba umuntu bathi ngiyibulela umuntu engingamazi. Angeke ngimkhombe kwayena lowo muntu loyo uma kuthiwa ngihlangana naye. Bathi umbulele kanjani? Baba udukile akatholakala. Sekuthiwa kube yimina engimkhiphayo. Hawu, umkhipha kwenze njani uhlangana phi naye? Ngithi mina baba, kuhambe no driver wami besuka erenke. Ngangisenemoto-ke lapha ihamba ithatha umphakathi. Uhambe no driver bahambisa ilodi yokugcina emshayela isicapha. Base bese bekusavalwa izwe nge-lockdown. Uma behamba, base behamba-ke beyophuza lapha utshwala babungekho phela, kwakuphuza imfulamfula. Bahamba uphuza imfulamfula nalo driver. Ulesingakunjalo, ulesihlanu. Ntambama, mina ngila ekhaya manje ngizosakaza la ngesabatha. Usale uyaduka le, uhamba no driver, hayi ngisho nanami. Sebethi cha, ngeke phela ukuthi kuduka umuntu owaxabana ubaba wakhe no driver nomnikazi wemoto. Ebese wena cabanga bazongifaka kanjani? Ubazongifaka ngokuthi ubaba walomfana futhi phela ubhuti ngoba indoda endala intiza ibisino-30 something. Ubaba wakhe washayisa iy'nkomo zasekhaya. Yafa inkomo. Base bethi-ke mina ngoba lo baba washayisa inkomo yasekhaya, akukwazi ukuthi lo driver wami engaduka le indodana kalo baba washayisa imoto inkomo yasekhaya. Ebese vele eduka nje ehamba naye. Shuthi mina khona esengikwenzileyo. Hawu. Kanjalo angikho kuba khona. Hayi ngiyayichazela-ke inkosi baba, hayi ngibe nesimo esinje kanje inkosi yamakhosi. Yazi yavele yathini inkosi? Yathi inkosi yamaNazaretha onyazi lwezulu. Hayi, yimpi endala le wena majola. Yimpi endala yakini le. Yayisithi kodwa suka kuleya ndawo ngoba bazokubulala laba bantu. Kodwa ikusho lokho sengisindile vele, kade befuna ukukwenza lo. Yayisithi kodwa-ke yabuza ushiyene emakhaya, ngasho yayisithi angisuke. Angikho-ke kulokho. Nansi indaba engiyishoyo ukuthi ushembe ukakhuluma into ungayi-understandi ngaleso sikhathi. Izolo-ke ngithole ucingo luthi kade kuhlanganiswe igodi, sekunenkulumo evelile ethi kwaliwa kudala ngama-60s, kubalwa nalesi sigodi salapha laba babengishisela umuzi naba ngapha ngakithi. Kukhona nomuntu wakwamajolo waze wafa owabulawa inkosi yesizwe lapho kuleyo mpi. Manje-ke leyo mpi le yiyo le esihambe yahamba yavela. Sekukhulunywa indaba ukuthi-ke kuthiwa igoda ihlanganise-ke lokhu ekuzohlanganiswa ukuze kukwazi ukuthi kubhulwe lo mlilo, ngoba le nto idala ukuthi kuhlala kuxabana abantu igodi. Laba abafayo basaxabene nangale. Le nto yenza ukuthi kudamane lokho kubulawa nakhe. Wathini ushembe kumina? Wathi yimpi endala le. Wathini ushembe? Wathi hayi wemajola, yimpi endala lena. Ukhuluma ukuthi yimpi yangama-60s. Izongivukela manje mina. Ngoba mina ngiyiNazaretha, yaqala ifuna ukuvuka ngami. Yayisithi inkosi kodwa suka lapha ngoba bazokubulala laba bantu. Ngasuka. Khona izolo futhi, luthi ucingo, hawu. Singakaqedi njalo kule ndaba yalapha ekhaya. Kuthi uhulumeni uzofaka umgwaqo wetiyela. Uma libhekwa leli tiyela, lizohamba la okade wakhe khona. La wathi ushembe suka khona. Usho nini? 6 years ago wathi suka la. Uhulumeni uzofaka itiyela lizohamba lapho. Awucabanga ukuthi ukuba ngisukanga bese kuzosuka sengisuka kabuhlungu ngisigubhukani. Athula nina. Ezinye izinto ushembe ukayithula ayibuke nje. Manje ngakho-ke ngeluleka ukuthi ningabi nenkani. Uma usuke waye enkosini kwaphuma izwi labeka lokho elikubekayo, ungenzi inkani. Ngoba ngathi mase sengisukile.

Lese ngibekiwe lapha ngibekwe khona inkosi la yasho khona ngoba iyak approve inkosi impela la ngikhona yathi cha uzohlala kahle kakhulu ngeke bekhluphe baphila abantu balapha ya ngase ngihamba ngakhona njengokusho kwezulu lenkosi ngathi ngiya nje mina beyitshethi ngisawubona indawo mina ngase ngazi ukuthi ngiyokwakha ngoba lithe izwi hamba khona uzohlala kahle hayi cha bengingakuboni lutho nkosi yami hlala ngihlale ngithe sikhumbule shembe yazwezulu seyafika ke le ndoda ubaba mkhulu sengiqalile ngibeka lezo zindle ezimbili ezintathu ngoba eyathi inkosi unyazi lwezulu ungabusafuna kulokho ubuyele emuva njengoba usuphumile nje hamba kufike ubeke izindlu lezi zase nazi lezi ezithenga emgwaqeni ama Wendy House thwele wona ufike uwabeke konke okunye uzokwakho usuhlala khona sahamba ke nabagodi neyingane sawuhlala khona kuma Wendy House umsakaza ngiyumsakaza impela nje ngqo ehe kodwa ngihlale Wendy House ahlala impela nje kwakuthi noma kuneyiphepho kunani ayimele lama Wendy House kwakwaphephuka imizi zindlu impela eyiqinile ayimele naba Wendy House lapho mina ngimphezulu impela ke entabeni la okufanele umoya ungithathe kho hayi awangangithatha mina ngase ngikhumbula ukuthi ha kwashizwe angizibekelanga lezi zindlu ngokuthanda uthi omunye umshumayeli manje ngoba sekujulay nje ebuhleni sidla inyama lapha nginomkhutshana ukuthi sivele sihambe soko sinyama lapha emabhushi enkosi uthi lo mshumayeli ayi mshumayeli unkulunkulu angazi ukuthi ngizothi unanhlanhlani ngithi mina hawu yini namshumayeli uthi ngatshelwa mina umuntu wangakithi mina ngiwangakini ngapha eshowe mina ngatshelwa umuntu wangakini owayekhona uzobulawa neyikhala ezazikhona owayibona owazi yonke into uthi kimi yeyi uyabona lo muntu wakamajola unonkulunkulu impela shembe akafuni nalowa muntu kusho umuntu ongakhona ngitshelwe lo mshumayeli manje ba sekujulay ngithi mina hawu uthini mshumayeli uthi ngiyakutshela uthi lo muntu la duma izulu lingahlomile lasho kanye lo muntu kwavele esebiziwe esezoqala ebulawa esengungiwe ukuthi nje kuzoqala yedwa mshaye bese ziyakhala bese vele umphakathi umgcobe uthi kwavele kwafona ucingo khala ucingo wafika kuthini efaka umNazaretha ephethe nobhoko lolweni lwasesontweni uthi ulakhala ucingo lo muntu wavele waguqa wakhuluma nefoni kwathe ekusakhuluma nefoni kwavele kwaduma izulu lasho kanye lathi ndindindindindindindindi hayi sasaba sonke baqhela abantu uthi lapha ngesikhathi eguqela ekhaya kubo sabona ushembe kwehla ushembe wathi qithi phansi ushembe unyazi lwezulu egcekeni kubo lwehla ngento engathi iyintambo lathi qithi phansi ngesikhathi same time eguqile ngesikhathi kuduma izulu yayisi yasukuma le nto yasezulwini yahamba futhi ngithi mina hawu ngayizwa-ke nami sebeyixoxa bayaphikisana-ke utho omunye kwehla into eyeyinyoni eyayifake eyimbozwe ngento engathi indwangu emhlophe omunye uthi hayi kwakuwumuntu wayefake ijazi baphikisana-ke manje ngoba phela wayekude kwakuthi indawane engangibizelwe endawane yomgwaqo ngangibizelwe la esitobhini kwamajola phesheya lase liyangena ucingo kuthiwa nansi inkosi nangubaba nangubaba lalela nanti izwi ngesikhathi ngilalele emini izwi lithi inkosi kubusise emajola ngeke ube nalutho ngeke bakwenze lutho wena ney'ngane nizophila he lase liyisho izwi loqo heza lithi lasho nalapho engiguqe khona amandla engaba nawo lapha ngiwazi ngasukuma kwangathi engathi ngingake ngibangene ngenduku bonke wase ngisukuma ngathi ya kuthiwani wathi uyaqala omunye yakhuluma kwaqhamuka imoto yamaphoyisa ezansi kwaqhamuka imoto yamaphoyisa enhle enye yaqhamuka ngasembongolwane enye yaqhamuka ngasezansi eshowe zase izohlangana la kuthini esitobhini kwamajona zathi kwenzenjani la abantu abangaka ku-COVID yini kwenzenjani izwe livaliwe
sizilokhu yishila izalukwazi ukuze

0: Majola kwenzenjani? Hayi lo saxabana naye kwaba ukuthi ngashayisa inkomo zakubo. Wathula manje akekho umuntu angavela thule nje kanjena. Awu, manje kanti futhi lokho ukuthi ubulele umfana wakho ukuthatha aphi? Hayi vele lo muntu akangithandi. Awu, ukhona akushilo mhlambe noma i-message noma yini? Yini nje iphetheke. Ngoba phela manje ukuthi ufane ngimthathe ngihambe naye. Kufanele aboshwe kamanje. Wathini ubaba wathi ubaba hayi kodwa phela kukho kukhona kodwa nje hayi siyasola. Wayesethi u-captain wamaphoyisa baba. Uyabona uma kungakhona into ehlela lo muntu uzoboshwa baba ngoba bonke labantu abalabeze ngoba kuwena obahlanganisile. Wathi uMajola wenza ukuthi sekuyaba nawe usayiphethe lento efunakalayo futhi. Abukho nabufakazi, akuna SMS ekusongela, akuna call ekufonela, akuna video, akunalutho ngisho ke namajola lo ehamba nalo muntu. Ukuthi ke kuthiwa hayi bagcine bendawo. Wayena kwavela athi uCaptain Majola hamba ekhaya. Wayesebiza ke laba ke wabahlanganisa ke induna wakhuluma nangazi wasala wathi yayisikhuluma indlondlo yomusa yayisithi kimi endlebeni ngithe kuwena. Uzofika uShembe ezokulanda neyingane. Thatha imoto, thatha amapasi enu. Yayizindaba ngifuna izwe kahle. Thatha imoto, thatha amapasi enu neyinto zeyingane lezi itifiketi laba babenazo. Ebese niyahamba. Ningathathi ngisho. Wathi nishiye yonke into. Ngathi mina ngibuza ngishiya yonke into. Wathi nishiye yonke into la niyakhona. UShembe uzonondla, UShembe uyoniqalisa phansi, UShembe uzokupha amandla, uqale phansi, shiya yonke lento. Angena emotweni ngatshela abakoti ngathi thathana amapasi, nithathe wallet benu, thathe ingane singene emotweni. Ngahamba kanjalo. Bangibiza ke bathi hayi angiyize kuzokhulunywa. Lathe lami khuluma nodwa, mina ngafa ngashona. 2020 ngafa mina. Khuluma nodwa ke. Noma ngabe yini enikhulumayo, ikhulume nodwa. Ngithatheni njengomuntu owafa mina ngikho. Mase sifika ngakusasa enkosini. Isingibuza ukuthi kwenze njani Majola. Ubangani nalabantu? Ngithi baba kuthiwa ngibulela umuntu. Angimazi kwakuma, ngeke ngimkhombe lawo mkhombe. Awumazi baba, ngimazi. Pho kuzanga ngathi baba bathi inkinga ngoba ugcina ukubonakala no-driver wami. Iyona nkinga enkulu leyo. Bebe kuphi baba? Bahambe bayophuza imfula. Bahlukana ebusuku ngo-11 ngolwesihlanu. Wena ubukuphi? Bengisemsebenzini baba, ngiyasakaza. Wathi baba ayi ayikho le nto. Ngeza umoya wami uthole ukujabula. Uma inkosi ithi hayi ayikho le nto le. Wathi hayi, into ekhona la ekuhlupha wena Majola impendala le yakini. Ngangayinaka lento baba yisho, kodwa ngaba nento ethi uShembe njengoba ethi impe khona endala. Wayesethi uphushozi. Wathi weshozi, akuyena uMajola lo. Wathi weshozi, akuyena uMajola lo akade nithi nina nangumajolefa baba. Eyi sihleka yathi heyi bebethi uyafa Majola. Bathi hayi iyahleka inkosi, iyangihleka. Lapho nginjani ngathi ngichoko ugesi inwele. Angikhumbuli ukuthi ngangikamile, hayi ngangingakamile futhi. Ngaze ngahleka umfundisi uMadondo. Uthi umfundisi uMadondo, hey nimbone seklini kanje. Wafika lapho ephaphathekile esindi, abantu befuna ukumbulala. Hayi into eyenzeka emva kwalokho, abafanga go abantu. Angisafuni ukuxoxa ke kakhulu. Kodwa iningi labo abasekho emhlabeni. Kwaqala kwabuzwana wemadoda. Ngafonelwa ngingekho mina ngingapha. Kuthiwa hey, baxolele. Ngithi mina kuthiwa hayi baxolele ndoda kuyonakala. Ngithi mina konakala lapha kuthiwa abantu asebehambile bawu-5. Bayagula. Balimazana bodwa. Hayi isiphihle. Ngathi mina hayi. Akunankinga phela. Mina ngiyozwa ngabo. Ngiqinisa wena ke. esithakatha nawe. Ngiqinisa wena esithwele nawe. Angithi kusho njalo thiwa siyathakatha, thiwa sithwele. Ngiqinisa wena namhlanje. Uma ungakwenzanga lokho okuthi ukwenzile, uShembe uyazi, uShembe uyakubona. UShembe angeke avume nawe. Ngeke avume ufele into engekho. Kodwa uma ukwenza uzofa. Uma ukwenza, ngiyagaranti uzofa. Mana ubabulala abantu, na uzofa. Muzwane ipamu ibhekene nawe, nawe siyoqhuma, sibheke ngakuwe futhi siyolikhipha igazi kuwe, futhi siyokhipha umoya wakho, ngoba nawe unaso, ngoba nawe yababulala. Kodwa ngiyakaranta. Uyokhipha sebekakile bekungungile ngoba ngikhipha sebengikakile bengungile ngayibona ibhama ngizwanga ngendaba ngayibona imese ngayibona ikhali zonke zazikhona uthi omunye ke wena lezo wayibona zazincane khona insizwa kaMkhwanazi ezalwa lapha kwaGazu inensobe yami iNazareth sasina nayo lapha kwaDukathola ithi hayi mina ngacishe ngakufela wena ngathi ngiqhamuka estopini lapha ngase clinic eBhunini kwathiwa nangu kwathi bhukwa valwa imoto zabanjwa ngabanjwa hayibo ma kwasho omunye wathi aya kuyena hey kwathi dlenge abantu sebephuma emahlathini kuthiwa nangu ma ngibuze nangu bani ngiqhamukela le mina ngazi kwenze njani hayi wasekhona ongilandisa ukuthi hayi nangu umuntu manje ufunwayo kanje kanje aw kwakukubi ngaleyo ndlela wathi hayi wena uShembe wakwenza wangasiboni isindo kodwa kwakusinda ngixoxela ke wena wena usho ngani uthi uShembe uNkulunkulu ukwenzeleni wena na nanti ithuba 060 480 7164 into enje ukuthi ngiyixoxele indaba ucinge ngiluthola izolo oluthi kumanje igodi ziyahlangana kushawo 100 rand umuzi nomuzi lempi uShembe wayisho wathi hayi wemajola impendala lena wena ngafike ngabatshela ekhaya ithe inkosi impendala lena nakho kade kuvela zolo lokho ukuthi impendala lena sekuhlanganisa imali kuhlanganisa ukuthi igodi ayihlangane kuthelelana amanzi ngoba ngo 1960 kwabula wabantu uyiNazareth hobhasop into eyiningi iphuma ngawe ngoba wena usekukhanyeni wena usendaweni enhle usendaweni elungile usekukhanyeni bese izinto iphuma ngawe ke ohlale useyinkingeni ngezinto kanti yini na ufike wangananga la molo sanibona kuseni
1: baba mshumayeli
0: ninjani ngani yakwethu
1: siyaphila njani
0: hayi siyamphilela uShembe
1: Amen. Ngiyabonga uNkulunkulu baba uShembe. Hey, ngeke ngafikelwa usizi mangabe. Ukhuluma indaba kaShembe ekusindisa baba uShembe ingonyaka ophelile. Ngizocela ungazisho igama nenkampani engisebenzela ungayisho.
0: Okay.
1: Ngonyaka ophelile ngeke ngatholakala ke nginecala ngisebenzele linye lamabank. Kwakumhla ka 23 mangaphazami ngiya ku hearing ngase ngiplanile ukuthi ngiyagoduka vele ngemakhaya hayi kodwa ngathi makungizwa kuthiwa nginecala kanje ngiya ku hearing ngabe sengilokhuza akhansela zonke izinhlelo zami nje zokuya emakhaya ngahlala nje la endlini angaya emakhaya ngangaba nje nakhe isimo singazihlalele ekhaya endlini the mazithi January ayi kunyuka umhlangano ngathi mangisa umhlangano ngathi nake lo kuhlangane ngunyusayo nje manje ngiyacela ukuthi uShembe azangikhumbule kuleli cala ngoba ngibhalile ku statement ku hearing ukuthi engakwenza kwenzeka ngoba kuyiphutha hayi ngoba kuyinto engangathi ngiqondile ukuthi ngiyenze kulo mzuzu inkosi esenelisiwe ngafinikela ethempelini ngilayethele Musa emlazi nganikela kumshumayeli ngamtshela ngathi mshumayeli nginecala kanje kanje kanje ngilibhalile statement ukuthi ngiyalivuma icala ngabe sengisuka futhi emva kwalokho kwakhona into ethi awusuki enelisiwe try imoto ngahamba ngayenelisiwe ngithatha amatekisi ihamba nomakoti wakithi hayi ke fike nelisiwe ngalithola ithuba lokuthi ngifike enkosini ngoko kodwa kwakhona umshumayeli Mazibuko wasengisiza ukuthi ngibike enkosazaneni ngabika inkinga yami.

0: Hawu bakethi.
1: Noma elingangizali kodwa liyalingibala ingane njalo.
0: Mhm.
1: Bahamba emhlabeni sineminyaka 84.
0: Hawu bakethi.
1: Sihlala abantu kanjalo lekoma nawo. Malisho ukuthi lafika la 23 years later after. Mhm. Ngoba lahlala ke lamgcina kumanyawo zangakhulisa. Kafulisa ngakhalisa. Angolandela umlando kuma. Hayi. Babakho. Wa waphela kwamnayo semncane kakhulu.
0: Mhm.
1: Hayi ngabonga ngasebe ngifikela ukuthi ngathi nalonaki komalume yonyawuza. Bala vuthi impela ngabasiza umalume le endabeni zabo board.
0: Mhm.
1: Mhlanga baze bazofika bazobivula umuzi wakho.
0: Wenyawuza singaze sigcine sixoxa kakhulu lezethu singasangeni ukuthi manje wena ikuphi lokho ofisa ukubonga lapha uShemba kwenzele khona.
1: Bonga ukuthi bese ngaqala ukugcinisa bathu kulamagcela konyawuza.
0: Mhm.
1: Angiboni nanga lethe bathu.
0: Yep.
1: Kodwa ngiyazi ngikhanda ukufa.
0: Mhm.
1: Ngikhanda ukufa ngifuna ukuqhama amanga. Ngilethanda. Kodwa sithi ngathi ngisabatha la kule magcela konyawuza.
0: Mhm.
1: Izinto vele zibe lula vende.
0: Hawu bakithi.
1: Yithi ngithi vele kube lula vende. Yithi ngithi kodwa ngosambe le kube lula nje kwenze ibalula ngoku.
0: Uyabona ukhona ukhona lo moya ikhona le force elekelela ukuthi izinto ihambe ziye phambili.
1: Ba.
0: Hawu mfowethu hayi.
1: Uvele ngikame ngikame unkosikazi oyinazalela.
0: Hawu mfowethu.
1: Umkhwe wami mhlambe yamazo umshumayela uDladla wasefandeni.
0: Oh yeah. Yebo ngibona.
1: Ngiyabonga.
0: Ah uphila kehla la ngiyabonga kakhulu. 060 480 7164. Uto munyu sisi kuthange lapha egarage la. Kwashela umungena la iPhoenix nje uqhamo wemgwaqo uqhamo waka best bese uthi Phoenix la nanga ushela la okwesokungcela uma usukhuphukele plaza hamba ngomgwaqo lomkhulu ulapho lo sisi uthi kwangena inhlalisuthu la u ATM yangena yacciphiza ke futhi ngiyabona yayimahlikihlikana nje base bayayihleka isiphumile hayi kwahlekwa ke nje abantu bashembe hayi hayi hayi uthi hey hayi ngalala ebusuku angithumanga ukuthi ngimhlebe ngiyemhleba nje kodwa uthe uzolalela uhlele ikhona insizwa kamthetho la ithe izolalela ikhona nenye ethe ihlala emawodi nayo bafice kulowo phezulu ukushela uma ungena ngesinxele futhi lapho nawo umunyo lapho phezulu no KFC musuzongena lapha kozwelisha khona ezinye insizwa engiyificile lapho nathi hayi ziyalalela uhlelo awu ngajabula uthi lo sisi ebusuku hayi yaqala inkanankana uthi ngibona ngathi sila esitolo kuqhamuka inkosi unyazi lwezulu uthi ke mina ngimazi kwashembe lo iqhamuka inkosi ngibona abantu baguqa hayi uhameni uyingcwele awukuhle kumnandi banikele qhamuka abanye abafuthi abasebenza khona banikele uthi mase ngithi ngiyeza mina ngizonikela ivele ithi mivusa amehlo ithi hawu ithi uwe ithi kanti wena ithi wentombazana wentombazana yini le eyenza ukuthi wena uma uhlangene nabangani bakho nihlekise ngoshembe nihlekise ngobunazarethi nihlekise ngenkolo uthi eyi yangithethisa inkosi uthi yayisikhipha uswazi yathi uyabona yayibona le nto yathi fanele uba ngiyakushaya khona manje kodwa ngeke ngikushaye ngoba uzofa uthi yayisithi futhi uyazi ukuthi uzongificaphi uthi ngase ngivele ngiyaphapha uthi ngathi mina shembe uyena shembe lo uthi ngase ngibuza ngezo ngifikelwe uthando ngiye ngizwa abantu bekhuluma indaba yasebuhleni ebuhleni uthi uJulayi ngaleso sikhathi uthi ngase ngifikelwe uthando uthi chayi kwangifikela ngifuna ukuya ebuhleni uthi ma ngiyabheka imali kodwa ayikho konje ngizoyithini le nto uthi hayi ngisahleli nje lapha emshinini shaya into zabelungu nansi imali lapha phansi iIndia liyangena liyathenga liyayigxoba liyayeqa ngase ngibuza ngathi mina se you dropped your money uthi lo no it's not my money uthi phela lo muntu yena umuntu osanda kungena lapha kade kungekho mali nje futhi lapha futhi yena umuntu osangenile lapha uthi ngangathula ngathi mina awu hayi awukahle Hayi bese kuqhamuka omunye bese

0: ngicela akangixosheleke hayi bese ngixoshela ke ngilungise ngaleyo ndlela ke kube kuhle kube mnandi hayi kwedlule bese ke ngimupha ke ku50 rand ngithathe lo 150 hambeke ke ebuhleni ngigibela imoto lapha itekisi ngibuze ko driver mawa ebuhleni bethi khululeka sokushiya sangweni khona ngqo ngihamba ngiyaqala kwaqala kwakuya khona uma ngifika lapha esangweni ngisakhunga thi konje ngizowenza njani waphela ngazi nokuthi kwenziwa njani bese ngibuza omunye usisisisi sanibone manje ngiyaqala ukufika ngize lapha ebuhleni zonike ithi vele lo sisi khululeka yabona-ke nje sohamba na uthi wahamba nami usisi wayengikhombisa yonke into yabona-ke lokhu ukuthi lokhu ukuthi lo uthi kwangathi nje nkosi yami hawu ngumuntu ohlale efika ngazizwa ngisekhaya uthi kodwa sathi sibuye lapho ngase ngithi uma kuhlekiswa ngoshembe ningangibali ningangimemi kuleyo ndawo ngiyabonga gaba lenkosi alibongweke sanibona kuseni
1: ameni mshumali majola ninjani
0: siyaliphilela unyazi lwezulu ninjani nini
1: ngonyazi lwezulu ngiyaphila nami ngisebuhleni emzini hayi inkosi unyazi
0: amen
1: uthembi nkosi mthembi lo okhuluma naye khona la ebuhleni
0: yebo mfowethu
1: komunye unyaka sasikade ngihambe ngikhuleka kweminye imizi la ngaphandle le mizi seduze kwasebuhleni ngaphambili kwasebuhleni kusho ukuthi masifika komunye umuzi ngangiye ngicela ukuthi unkulunkulu la mantombazane angatholeli imendo amakhosazane ushemba wapha umendo kumanje enye inkosazane siyawuthola umendo isinana nomntwana athola umshado omuhle futhi enye intethelelo nayo yacelwa kubukwayo ushembe bonisa isimangaliso sakhe somkhulunkulu bani okunye-ke ngibonga nomhlangano ukuthi unkulunkulu wenzile wabamuhle noma-ke zikhona iy'wombe zobubi ebekwenzeka kodwa unkulunkulu siyakubonga ukuthi lokhu esisingathile nathi ngoba sikaze sizwe kuthiwa khona umuntu osegwaziyo khona umuntu osejujuliwe ngoba unkulunkulu uhlale esisikelele ngaso sonke isikhathi kulokho
0: amen itraffic injani kodwa kehla
1: Ngicabanga ukuthi izoba khona manje ayivamisile ukungabi khona ngesabatha ngoba izolo kusukela emini ibe khona impela nje kushona ilanga ngize ngashayisa nje ngashiya ilokhu ikhona
0: ushayise ngankathini nje phoyisa izolo funa uyicebe lapha induna ilalele ukuthi wena usheshe washayisa washiya u-over wena izolo
1: ayalamphumayeniphilani
0: makhehla kulungile mwethu
1: okay hayi ushamba kugcini nje kwandisela insuku zokuphila uphile nje nezitha zakho yinqondo
0: amen ngiyabonga amen lungile 060 480 7164 060 480 7164 asambeni sibone ukuthi ke sibithola bani sanibone kuseni
2: amen baba mshumayeli ngiyaphila
0: siyaliphilela unyazi lwezulu njani nina
2: baba ngiyaliphilela unyazi lwezulu ushembe unkulunkulu ba
0: usho ngani
2: umshumayeli unikwe lo
0: baba
2: ekubuseni ithempeli ehardini
0: umshumayeli wenkosi
2: ey'nsukwini la ngibone enye insizwa yakithi khona enye insizwa yakithi la ezalwa uma omdala eseyadlula emhlabeni yadlula emhlabeni ikulolu hlobo lokholwa ifindisiwe izolo-ke kulezi iy'nsuku ifika kumina awu sawubona mfowethu hawu yebona njani asiyaphila sengiyambuza mfowethu nihleli kanjani ezulwini uthi hhayi sihleli kahle ezulwini usethi-ke ngabekwa endaweni noma ngabekwa ethimbeni la ngibhala khona imisebenzi ebeyimpumelelo eyenziwe emhlabeni sengiyambuza-ke kwakufika into edwa ngimbuza ngokushesha ngithi lo msebenzi esisanda kuwenza okulanda imindeni ekhaya lemphefumulo ukhona ade hhayi ukhona lo msebenzi ukhona emaphulini waba yimpumelelo sasiwenzeke ngomhla ka-5 ku-April baba usethi-ke ngikhuluma indaba kashembe bani usethi-ke into abasezulwini abangenamanga ngayo iyodwa ngithi yini uthi ingane yakho yentombazane efaka ibhulukwe uthi into ezimbi ilifaka le bhulukwe nawe ukhona bese anginayo ingane yentombazane efaka ibhulukwe bese kubuye engqondweni ukuthi o ithayithi
0: amathayithi
2: bese kubuye engqondweni o ithayithi hayi bese ngithula abesethi-ke yisho-ke

0: ngifike ngithini ezulwini ngithi yini enikhathazile bese siyakhuluma lokho. Ngifonele ekhaya ke mzeni ngokubona ngesibonakalisa ngifonele ekhaya ngixoxela umagodi wami. Uthi yazi njengoba ukhuluma lento ingane ethize khona ingane ehlala ekhaya ezadadwabo ezalwa ingane kadadwabo kamagodi wami ihlala kumina inkosazana encane. Kuthi usibanibani ngimbonile izolo kade efakele ithayi ngambiza esikoleni ngithi mina indlo ifakile uthi thayi uyithathephi hayi ngibuye nayo uma usethiwe ikhumbule uthi ngikhumulisile izolo mina ngikwazi lokho kodwa kade ngibona namhlanje.
1: Sekufikile
0: awushembe ushembe uNkulunkulu
1: amen.
0: Ngavuka uShumayele ngijabulile ngijatshuliswa yile ndawo ukuthi into abakhalaza ngayo ezulwini iyodwa ngijatshuliswa yiloo ndawo nje uShumayele ngavele ngaba ikholwa ngaqala phansi
1: ngempumalanga
0: umhlangano nje ngilalela emafonini ngilalela nasezulwini yomlando
1: uzempumalanga province
0: eMpumalanga province.
1: Ah, okay. Hayi, ushemba kakhumbule kehle nalapho ukhona.
0: Baba Mshumayele, hayi unyazi lo uNkulunkulu baba siyabonga.
1: Amen. Mshumayele wenkosi, ngiyabonga baba. Kushiwo njalo ngisakhumbula bafowethu. Awunayo Mshumayele wena. Angikwazi ukuthi ngithi kuwena Mshumayele wami. Ngicela niyilungise le language, mfundisi wami. Mshumayele wami, mvangeli wami cha, angiyena Mshumayele wakho mina. Kuthiwa leka mfundisi wenkosi. Kuthiwa mvangeli wenkosi. Kuthiwa mshumayeli wenkosi, kuthiwa mkhokheli wenkosi. Yonke into yalapha ekhaya eyenkosi. Asikulungiseke bafowethu lokho. Athi umuntu, mshumayeli wami, hayi lutho ngani zakwethu, ulimi lwangaphandle lolo. Yilungiseni loo nto. Molweni sanibona? Molo sabona? Kusho ukuthi ke waphunyuka kanjalo. Yilungiseni wengane zenkosi. Indaba kamshumayeli wami, mina ngivele ngenyele nje kodwa phela ngiyavuma, kodwa vele ngithi ngivuma ngiswe sengilimele. Awu, kodwa lo muntu othi mshumayeli wami kodwa nkosi yami yathi nkosi ingavumi ukuthi umuntu athi ungowakhe ngoba umazi ukuthi usebenzelaphi, ngoba ma uvuma nawe uyoyala asebenzela khona. Molo sawubona kuseni.
2: Awu sawubona baba Mshumayeli Majola,
1: ninjani na?
2: Siyayiphilela inkosi onyazi lezo loninjani baba.
1: Amen. Nathi inkosi sasigcinile ba.
2: Angithi angikhokhe inkomo kaShembe. Bahlale beshaya abantu, ngihlale ngihleli emsakazweni manje ngiyabona ukuthi angathi icala likhona. UShembe ungenzele enkulu into le engingazi impela mengilalela nabanye, cha uShembe uNkulunkulu kakhulu nakumina ngithi cha udlulele kini, ayibonge.
1: Amen.
2: Ngacela la ebusheni ukuthi ngicela ngoba imali seyikhona kade ngilwane ngingenamali, yini engingayenzela obaba onyazi lezulu lihambe liye kobaba la bakhona lifike libuze ukuthi ngiqale kuphi ukwenza umsebenzi. Kwase kubuya unyanga ezulu nobaba bafike bangikhomba lathi unyanga angumfana okhuluma kanje, ufuna ukwenza umsebenzi, wathi ubaba angingawenza ngakho umuzi, awakha umuzi imali ingenawo, uyanconywa abantu. Ngithi uNkulunkulu uShembe, amen.
1: Amen. Ayi madata, hayi ngiyabonga kahle nami, ngiyabonga baba. 060-480-7164. Morweni, sanibona
3: kuseni. Mshumayeli.
1: Amen.
3: Ngiyaphila kwethu, njani wena?
1: Kama lenkosi alibongwe.
3: Hayi, ukhuluma noNgidi.
1: Hlomuka.
3: Ngoyingcoyi lo ohlala ithaga ezohlile.
1: Yebo.
3: Sithutha umhlangano kuba kuthi sithutha umhlangano kuyasetyeza abhekelela kumsululu. Sithutha abantu nje sithathe. Uma sifika lapha phela sisebenza abuye umhlule, mbona umhlule.
1: Yambona ubhenga.
3: Abuze ubaba, hlo, sisebenze kanjani, wasiqedile. Ngolwesibili, ngolwesithathu bomgidi, ngolwesibili, umhlo wafonele ukuthi hayi ukuthi ubaba siphindele, akuphelanga. Kodwa sasi siyasiqedile, bona. Uthi uba basiphindela kuphelanga kufuneka utshani busuke phezu kwamathuba.

0: Tu kaya tu masu na zero ba. Mobi ngane ma ichela kona ni amanz. Afrika ma chanje na bantu pants. Ya kela ge. Njama na kumna ngati mko. Kaya kama ngo kilo ngane ngaga filisa. Kwa iwa pelabe za ngole tatu. Lula izora nkulu mgane kwa. La andi zuko. Sabu yange vula pelabe za ngole. Wayibona le mvula kusase lisonto ukuthi khulule ngayo. Wathi la izulu ngaqala kodwa hayi la manzi.
1: Nanga la manzi se.
0: Hayi wethu.
1: Kamele ngenze lomoko.
0: Yafisa ukubona kodwa.
1: Hayi ubusa inkosi kuzokwenzeka ngoba kuvama ukuba khona, kuvama ukuba khona. Wane umhlangano muka nje. Ovela umcingela kusuke kuhleli khona kugadi umsebenzi kaNkuluNkulu emagateini la uyongifica ke emagateini. Yabona umbuze kusangweni utshela usangweni. Hey wesangweni. Ubu mdlini okutshetha hayi nanye lapha. Kodwa kunyaqasha qasha. Ngihlala ngencike ngodonga kanjena. Kodwa khona kusuke ngikhona.
0: Yakhela futhi hayi.
1: Afika manje emathanjeni.
0: Lani izulu. Lawa ngivula.
1: Ngesikhathi ingane ichela zithi lani izulu. Wathi umlungu, wathi umlungu kuzoba nemvula namandla. Ibi. Hayi, ngiyekho sekuthiwa sengithe, baba phila kahle.
0: Hayi, hayi, hayi futhi hayi. Ngilungile hayi. Sizobonana ngiyabonga kakhulu.
1: Amen, ngiyabonga. 060 480 7164. Asibnikeze ithuba naye axaxe ngonkulunkulu wakhe ngoba phela wenzela abantu abaningi ushembe imisebenzi emihle. Sawubona kuseni.
2: Amina mshukuru njani?
1: Oh kwangcono. Bese yithi shuthi ngimbi wethu ukuthi kade kiyo akabheka bezakushilo siyangcwaba phela. Amadoda avama wasethuneni.
2: Amen.
1: Siyaphila lunyazi lwezulu. Niyaphila kodwa nani?
2: Siyaphila mshukuru inkosikhumile. Amen. Igama usithobile ngakaduke isibongo.
1: Ngizwakela.
2: Amen mshumayeli ngilapha emthandazweni esempeleni eSavannah Park mshumayeli.
1: Amen.
2: Bengicela ukubonga umuntu osebenzela uNkosi inyanga unyazi lezulu bamshumayeli. Lapha ekhaya bengakheki bamshumayeli sesizame iminyaka ngonyaka nje udlule wasenzela umuntu ubaba kumanje indonga zemile ngisinabonga unyazi lezulu.
1: Ngiyathokoza
2: kakhulu. Ngicela kwande umoya ngicela.
1: Amen. Nigcine nesabatha ke niqinisekise ukuthi yonke imithetho kaNkuluNkulu iyagcineka phakathi kwekhaya ngoba phela uma ikhandele yena uShembe ikhaya wayesenika lona fanele liphathe ngendlela yamaNazaretha.
2: Amen bamshumayeli.
1: Amen. Ngiyabonga kakhulu ngani yakwethu. Nibe nesabatha elihleke.
2: Amen Nkosi. Amen.
1: Amen. 060 480 7164. Asambe indlela zonke ibheke ebuhleni lapho zibheke khona. Kade ngibona isithombe lapho ingane idwebe abashumayeli bepusha itruck lika Sasko lingena nezinkwa belijikisa bethu zwe ngobani umhlangano uvaliwe. Alaba velelo ashumayeli yonke into nje uyedwa wabeka ikati walilento njana walidweba lufaka umuqa ezingane lezi.

0: Oh yes, ngizokuphi inkonzo yenkosi uNyazi lweZulu abheka bezayo. Ngizophuma ngayo nje. 15 minutes before ngiphume. Ngothatha yona. Ithuba kuseyelakho. 0604807164. Molweni sanibonani Xen.
1: Uba machola njani
0: simile? Siyaphilela uNyazi lweZulu. Kunjani kwena?
1: Hayi akufani uba machola.
0: Mhm.
1: Eh, bey, uba machola ngazi inhliziyo namelikhuni noma ngizothi yini ngiyafisa ukuye ephakameni.
0: Mhm.
1: Ngiyobona nje inkosi nje ngi

0: Right, molo, sawubona ekseni. Molo sawubona.
1: Ngishumayele wenkosi.
0: Hawu ninjani na?
1: Ithulile baba ninjani?
0: Usho kahle impela, yabona uyibeka kahle ke mshumayele wenkosi. Hawu mshumayele wami, hoyibo, mshumayele wakho. Wenzeni lengaka ukuthi uphi umshumayele ube nomshumayele wakho?
1: Siyayiphambanisa
0: le. Iyageza, kodwa ngicela ukuthi kunganaki phela ngoba into eshoko kalula nje unganaki.
1: Izolo sithi ufunde uzofa majoni.
0: Kunjalo. Khehle lami, uthini namhlanje?
1: Ukhuluma nomholi entuzweni.
0: Yebo mfethu.
1: Hey, wamajola angazi but leno kuyithatha ngithi. Kodwa ngizoyibeka nje ungibonise nawe.
0: Yebo.
1: Uthi uhala kuze kancane. Ngokuzalwa mina nawe.
0: Ya.
1: Ngokuzalwa. Alukho uhlobo lento engingayazi yase emhleni kwakhiwe phambi kwami ngikhona.
0: Mm.
1: Kwase kuba khona lokho kugula, uyakwazi ukugula kwesizulu ukuthi kugcina sekuma ukuthi unezinto ezazenzekile kuqala kanjalo ngagcina sekungikhipha kungifakeza yona.
0: Yeah.
1: Nginama-branch amathathu manje.
0: Mhm.
1: Kodwa lama-branch babamajola. Ngiwathole ngothingo.
0: Ya.
1: Because ubaba ongizalayo ube yiphoyisa khona lapha esihleni. Kuthingo. Kutheke mangisukela ukugula bekungigulisa. Ubaba omncane bekumshumayeli kasini esabelweni.
0: Mhm.
1: Ukuthi kubaba ke hey indlela engangenza ngayo izinto ngise lapho. Njabafana babefundiswa yimina ukugida yonke inhliziyo yababa yabahlunga ngumqaba mangi.
0: Mhm.
1: Bebona ukuthi sekuyangana. Ngaye ngangamtshela. Khona ijazz kwafana ngilithathe. Ngathi ke ngiyalithatha ngoba ngisentuzo ngathi ngiyalithatha. Ijazz ayi kwafana izayoni zamkhomba ekhaya emuva kuyena ubaba ekhaya kusemzinyane ngathi kufuna ngekhaya emuva la ngizalwa khona ngolithathela khona.
0: Mhm.
1: Kwaphoqa ukuthi ubaba kufaneke azile. Baba omncane ngasuke ngakhuluma naye, omncane nansi inkinga enginayo kanje kanti wathi baba omncane asinuka. Sambe sebuhleni sekukuthini.
0: Mhm.
1: Hey baba majola uthi ngola ngenzela isimanga ngoba inkonzo ngasasiza sasinqumile idate yayo. Ngiya nje mina ngomsombuluko ngesabatha kufanele ngiyobhoka ilo jazz emfuleni.
0: Yep.
1: La round akabili kathathu uthingo umajola la yale labuya libusufa selina wayeseyabika ubaba wathi ubaba ugulelwa ingane wathi mkhwele umfana wami wathi ubaba ugulu nani wasiyajula okwesibili ngizoyingamula okwesibili wathi mebuya lapho ekuhleni umuntu wesalusa wegadi iy'mpahla zasekuhleni kwakusophu uthe ma esebuya wasephakamisa amehlo wangibuka wabuka ubaba wathi ay uthe uyagula umfana wathi baba uthe sokwathi lalelake awukhuphuke utshela umsomi lapho and majola mangasekutshela isimanga uyengazi angazi siyibika indaba yenkonzo.

0: ndoligqoka. Kodwa into eyenzeka wavonwa nje khathi hamba otshela umsomo ukuthi ngithi akunike intondolo embili le yokuqala intondolo eyokugqoka ijazi le yesibili uzokwandisa ukudla kwabazalwane kanje. So hey baba Majola, angazi kodwa emveni kwaloko inhliziyo yami ibuhlungu ngento eyodwa baba Majola, ukuthi kufanele makuJuly uJanuwari njalo kufanele kube nomnikelo efanele ngiyowenza ebuhleni bengenze njalo. Kuhambe kwahamba ke bangincisha leyo nto abashumayeli, akusenzeki.
1: Hawu
0: ngiyavinjwa nje, ngiyavinjwa and kunomnikelo efanele ngiwenze mina ebuhleni, but ngiyavinjwa abashumayeli bangivimba ngohlobola isimanga, sengize ngathi umoya wami avuna kuhlungu nje ngadika ibala nje. But bengibona mangikade nginikelele ukuthi kwenzekani emabali. Mina la bengifika khona Majola, ngifika kuzwakala. Ngenxa yokuthi nginalawo amandla engiwachaze kuwena owaziyo nawe. So angazi ukuthi
1: manje basuke bekuvimba kanjani? Like basuke bekuvimba bakubona kanjani?
0: No, kukhona phela baMajola ukuthi mhlambe ngingagqoka eminazaretho yayibona loo nto bese kubonale ngathi uyayibona. So kubonale ngathi umuntu nje yabo. So inhliziyo yami ibuhlungu nje, angifuni ukuhamba amanga yabo nje kuzovala nje ukuthi uyavala umhlangano namhlanje. Fanele mhlambe noma ngomsomlungu lwesibili ngiyuke ngiyonikela, njengoba kuvala umhlangano fanele ngiyonikela, angazi ukuthi kuzokwenza kanjani. Angifuni ukunikela mina, angifuni, ngiyakuzwa ukukhuluma nalo ukuthi akahambe ethempelini. Angifuni ukunikela ethempelini, ngifuna ukunikela ngqo ebuhleni.
1: Hayi, ake sithandaze, sicele uNkulunkulu asiphe indlela lapha sike sibuke kahle ukuthi yini engadala ukuthi uvinje uze esontweni. Ngaphela esontweni akuvinjwa muntu.
0: Hayi, ngoba ngikubona njalo wena ungibona nganokubingelela lapha eDube Village uhamba ngesangela imoto yakho le eGround.
1: Lapho
0: ngizobona kodwa wavuma.
1: Lapho ngizoyishintsha, ngizothi make vele ngiqhamuke. Usavuka kodwa umakhulu kancane. Usangawushaya.
0: Kuba. Kubani? Hayi, uMajola wayikhuluma lo mina ngihawula mina ngaphansi kombhede, ngikhuluma lo ngaphansi kombhede. Mina yithi bengayenzi ngoba ungayi umakhulu othi kahle yesoni makhulu khuluma ukuthi idwala amadwala ngathanda uma uDokazi asemachunweni yona engifundisa konke.
1: Oh madoda, ungane yakwethaya. Amen baba, ushamba kwenzela umusa. Amen, ngiyabonga kakhulu. 060 480 7164. Ngizobeka phansi ko-quarter 2 in the next 15 minutes. Yes, sasekubeka phansi okanye ya 14 minutes or so. Molweni, sanibona ekuseni.
2: Amen, njani baba?
1: Siyaliphile lunyazi lezo, ninjani nina?
2: Hayi, siyaphila baba. Asiqale sikubongelele baba, ngathi uNkulunkulu uncekile kakhulu eduze kwakho, noma nawe wena uncike eduze kwakhe kakhulu.
1: Ncekile impela.
2: Ziyenzeka kuwe. Amandla nje onawo kuningi mina sengike ngakuzwa usondelene nakho kakhulu, angisho kodwa futhi uyibeke phansi, qhubeka nje kanjalo baba.
1: Amen.
2: Siyakubongela. Ngwakandlovukesamthela. Ngithi uNkulunkulu kumina-ke angazi noma ngayisuke ngayibona kuthi ngigonywana yini, ngizokubeka ngokuthi ngawa nje, kodwa-ke imihlangano ngiyayigcina, izinto zakhona ngiyayigcina. UNkulunkulu wafika kumina ngoba kunesikhathi la mangithi ngizumekile kuyisabatha, ufikele kuhlawu umbane odumayo, ngiphuphe ngathi kudumizwa hlaye umbane odumayo. Manje hayi, akusenzeki lokho. Ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu abuye angikhumbule, ngoba phela kusengithi lapho sicekwe khona lapho.
1: Amen. Kushaba khumbule futhi njengokufisa kwakho.
2: Kukhona ukukhulunywa la ngonko ngekhaya, and ngithi khala imphefumulo futhi nakhona abasayi abayifuni ayivumelekile. Manje inkinga yalapha ekhaya isalukwazi, sona esimile lapha ekhaya ngokwesabatha ukuthi hayi bo, akwenzekanga. Yabona uma singekho seze sihebe zingane igqoke amabhulukwe ey'ngane, asifuni. Ngiyafisa engazi ukuthi uNkulunkulu nomndeni nabalele phansi othi mhlawumbe bengayilekelele, ngoba uyabona uma singase siphoseke ngalesa lukazi sophela
1: vele konakale,
2: izophela. Ngiyafisa engathi kungakhanya kwenzeke konke, futhi engathi leli cubengo lingakhalela wonke umuntu, ngoba okuthiwa kuninziki, kumele kuninziki, akekho omunye uNkulunkulu okhona ngaphandle koNkulunkulu esitshelwe ngaye, esimbone esebenze okuwunyazi lesu.
1: Amen.
2: Ngiyafisa nje abantu

0: Ufaka kizwa mina mangihlabelela nabangasekho. Kodwa bakhona namhlanje fanele ukuthi ngomoya. Bantwana bakaBhombela. Ngibongela bonke abaleli lapho bevezayo. Ngale nkonzo enhle kangaka esibethe yona. Nkonzo yokwakhumbula. Nokwacela intethelelo abangenzanga kahle ukubisela lapho emhlabeni. Sithi Bhombela uze ubakhumbule. Ubahlamlule.
1: Amen.
0: Ubenze bafanele ukungena ezulwini lakho.
1: Amen.
0: Uba nathi siyongena ngokuthanda kwakho. Konke kodwa kungokwakho.
1: Amen.
0: Khanyiseke neindlela zabo.
1: Amen.
0: Khagcine nabo bebonile umusa wezulu. Basebe ngena ngenjabulo emzini okazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga. Lapho abahlala khona benamelana ubusuku nemina. Bahlala ngokuthokoza.

0: unkululeko kaHlengwa ozongena ezosichazela more about ke imoto zikanokusho. Ey, khona ene bengiyibona nje impela, ey. Hayi khona bengiyibonile, kodwa ngizokhuluma mase ngenile emoyeni ngizafuna ukumbuza. Ngoba manje nginale nkinga yele imoto lezi zagesi. Ziyangistressa. Mengizohamba lo 10 hours mhlambe ngiyale eKapa. Ngizithole inkosi yami sekuthiwa sekuphele wona kugesi emotweni. If uzokhumbula last week enkululeko wayekhuluma more about indaba yama credit score nokuthi ke uma ufuna ukuthenga imoto nazi izinto ezidingakalayo konke nje begxile lapho, kodwa mhlawumbe so recap before ke angene today's ke ilokhuzani lokho azengakho today mhlawumbe okunye nami ngisuke ngingathanda ukuthi ngisheshe ngispile out amabeans ngisho ukuthi hayi uzokhuluma ngani. Ngifuna kube uyena mnikazi uzongitshela ukuthi ozositshela thina sonke nami bengilalela. But nje ngikhala umbuzo engifuna ubuza ngale ndaba lezi zagesi ngoba ngiyayibona impela ngathi ayisezitrenda ngampela futhi zikhona emgaqweni. Like I think seyindleleni nje. Hey, futhi ke kuwest lapha yako. Kobani? Komhlanga. Hayi ngibone likhulu. Khilwe ngithi hayi bo. Lekuthiwa nje hayi nalena nje yagesi. Nale yagesi. Hayi bo kanjani manje? Nifika kanjani? Right, ke 0604807164 and then ke mofuna ungiwhatsapp 0638208448. Khumbula ke mongena nakhona live uthi izwi 98fm.co.za. Lapho sikhuluma ngani? Sikhuluma ngesimo sokuthi nje athi umuntu nje ngidinga space. Athi ngidinga i-space. Kulo mzuzu uyabona ukuthi cha, uyabona lento okuthanda umuntu ongakuthandi. Hayi iyinkinga. Iyinkinga nokho. And ile nto sigcine isilida ekutheni singene ko gender based violence. Reason being ngisho njalo, it's because of the fact that ugcina usuwenza izinto zokuthi umuntu akuthande ngenkani. And then Mesibhimbi yabhimba. Ugcina usumenza umuntu ukuthi abe angazi abe leyonto lo ofuna ukuba ofuna ukuthi abe yiyona. Mina ngiyazi lento bafethu, kodwa hey sisenkingeni nje enkulu, enkulu Nkosi yami angisazi. Izizwe eMzansi sawubona.
1: Ya, kunjani?
0: Ngiyaphila njani nina?
1: Hayi sikhona, uthokoza nokukhuluma naye.
0: Yebo, but uthokozani?
1: Yazi bese lento okukhuluma ngothando iyanqinisa nje.
0: Yabona
1: nje ubona nje abantu bethule nje hayi ngoba bengathanda ukuphawula. Into uthando ngani yakithi mngani wami luphelwe isikhathi. Uthando yazi lugcine ngoba lugcine yabo hlambe ngabantu bama-80s bo 1980 kuhlehla kemuva. From kusuka 1984, 81, 82, 85 kanjalo kuza ngala uthando nje. Ayikho into ongathi uyayiphawula ngothando ngoba yabona nje isibonelo, yabona nje phethu abantu abaningi abakuma-relationship njengamanje baspenda imali eningi nabantu abahomakhwapheni khona ukuthi sakwangixoxela wathi yena uthandana nendoda eshadile and imenzela yonke into akasole lutho. Yabona nje phethu uthando nje phethu ukhuluma ngothando nje ayi
0: kunzima futhi yabona musuhetheke kakhulu ungampela ugcina usubonisa isekho le
1: wena kuzalo wemngani ngoba yabo ngizokulanisela ngamina amina ngikhuluma kahle phela anginamuntu ngisingile. It's not ukuhetheke yazi inkinga ikuphi ubu mastermind obenzeka from the start umuntu usaqhana ukukhuluma uyabona isikhathi samanje sekunalento yokuthi uyabona ngitshele ngabo ngeminyaka ezayo inezokwenzeka. Yabo ngeminyaka ezayo uyothola ukuthi ngithandana nawe kanti nomba wakho ningibheli bobabili niyangisebenza lo mkhwekazi. Yabo khona nje esazokwenzeka eminyakeni ezayo enjalo. Kunobumastermind sisobukhona othandweni manje. Abantu abasangena othandweni for ukuthanda abantu. Sebebheka izinto ezithile yabo nje bemsebenzi ngekho nje. Uzothola ukuthi umuntu uzongena othandweni nomfana just for ukumsebenzi yena job yena msebenzi. Uthola uyasetshenzwa ukubazi ukuthi uyathanda kanti ukhona lo original owangempela. Oma feelings akha khona ekthayo wena yabo nje mina ngakuthola umhlobo kubantu engikhulume nawo mhlawumbe abawu 4 or 5 ufela ukuthi u98% wabo uqamba amanga omunye athi anginangane enazo ethomunye anginayo indoda uthi uyazila one day nayo indoda uhlala nayo uyabona amanga akanjwa kulolu thando lamanje mngani yilama ngobona kahle ukuthi kwawena wagcina ufile ugcina usengqondweni
0: ngoba ayikho lento.
1: Yabona lamagaba lamagama okhuluma ngawo nje la ukuthi
0: uthi adinga space nkosana
1: adinga space nje

0: awenke sasokwenzeka kakhulu lezo
1: sibimbi.
0: Ike sasokwenzeka kakhulu nje lezo sisi wami uthanda
1: sekho. Omona vela athuleke, avela athuleke we but. Athula ngasho lutho nje ayithulele nje. Akhetha ukuthi nje uyathula. Uthola ukuthi yonke into ibi right besihamba ngohlelo awu. Umuntu sethula ngasangikhulumisa. Hawu kanjani manje sekwenzeka
0: yini? Futhi isikhathi esiningi abantu okuthiwa yabo labantu okuthiwa abashiyo abakushiyo iface kubona isikhathi esiningi ilabantu abasuke beze ngenhloso yokuzokwakha umuzi. Yabo isikhathi esiningi labantu wanasisa othola ukuthi beze kubantu besilisa ngenhloso yokuzokwakha umuzi. Yibona abahetheka bese kuthi laba abadlalayo ngazi ukuthi impela bagamile nje bahle impela nje badlala bekho serious ngendoda. Yibona abathandwayo angazi lento yenzeka kanjani.
1: Hey, webot, ayikho into esingayenza mfethu kodwa kusalayo umuntu mekutshela ukuthi udinga space ke mnike leso space kodwa ngiye ngithi mina shothi kahle hle siwe sekuphelile. Yikona ukuthi vuma la vumela inhliziyo nje uyitshele ukuthi
0: lento yothando nje mina ngiyazi manje
1: ukugebenza baba. Yaliwe ngathi sine inhliziyo ezinhle nkosi yami.
0: Maye nawukhelela awukhelela before vale mngani. Yindesi ukufinenza ukuthi nabantu besifazane thola ukuthi wahlukana babo yengani. Kodwa khona izinto osazenza na even ama privacy mntweni kwenzelani lokho.
1: Ey webot angizange ngikuphawulela anginayi ingane angazi ngizophawula ngithina nginaba bengane so nje I would not be able to answer that. Ngiyabonga ngani nami inkosi yami.
0: Kule babe khona ekusebenzeni la ukhodeli izozothala usebenzele ukwazi lento zakho ukhohlwe indaba yothando sisi noma ungahamba uhambe emhlabeni ungena muntu kulungile.
1: Kunjalo nje ngiyabonga kakhulu besuku lohle inkosi yami.
0: Ayikho lento thank you sis.
1: Bye.
2: Sipholile. Astatazeli. Izwi loMzansi. Isteshi sakho somphakathi esingu number 1 eKZN. Izwi loMzansi. Isteshi

0: Ulizwi lomzansi yizwe umehluko.
1: Dadewethu, Happy Women's Month.
2: Ngiyabonga.
1: Eh, wentombi. Ngiyakuzwa la uthi hayi uhamba ngayo nje hayi bandla. Hayi, ngiyantshela hayi dadewethu nkosiyami. But ke ngiyathemba ukuthi khona abazokwenza kona next week. Oh, mina kusafanele ngizoyicelela mina nkosiyami. Ngizoyicelela nje, angifuni ukungasho, ngizocela nje ukuthi abantu bangilethele imbali batshengise nje ukuthi phela know-how nkosiyami makhawula. Awu. Awu. Oh. Unjalo phela uba yi single lady.
2: Ngizonuka.
1: So ke ngiyazi hamba ukuthi ubaba hamba uzokulethela imbali o chocolate nani. Oh, utshengise ukuthi appreciate dadewethu. Hey,
2: sina
1: o. Sesibambi. Uthi umuntu ufake ne cocks. Simo, senzima. All right, guys, sami sasebona ngo 9 o'clock, my love.

0: ulandela abantu abaningi kangakanani bese uyaqashwa. Manje yabona nje le nto le empeleni uzalwa nayo ebasegazini.
1: Njalo
0: sina othisha sina nje njengoba sasikhula kusadlala ama ikhesh ezikoleni.
1: Mhm.
0: Sina wasasiphikwa nje pick makhona isikole sovakasha boqala isidlalelwe nje sikhombise nje izinto esinazo. Yabona umdlalo nje ethile. Ikhesh kwakuhamba phambili lokho ukuthi ngabona kubikhonjiswa.
1: Mhm.
0: Wakhethwa ukuthi umuntu lento lena kuphiwe yini nje ukuthi bangase yafakwe lokuzini anike icharacter ngempela ngempela efike sibhalebe lokuzana siye ngale emva kwendlu emva kwesikole sibonisane ukuthi hayi wena mina ngizobe ile character mina ngizobe ilena sprajes vene sifakwe nje hawo sidume kungekho ukuthi ni sibekwe sifundisiwe yini ukuthi ekuthiwa kanjani yabo kodwa ke phela manje impilo yamanje angiphikisani nempilo yamanje basekhanjwa kanjani siyafana nalo umsebenzi owenzayo sisi wami yabona unabantu
1: yebo
0: wena hayi uyafitha wena kuwona
1: khona nje umsakazi
0: kodwa ayikho nje into ayabona nje le nto leyo yabantu aba kumkhakha wokuactor kanjalo uyahambisana nomsakazi yama-advert kanjalo ukuthola nomunye uthola uwenza i-advert umuntu yokhuluma indaba uthi kodwa uthi wenza i-advert yoxoxa axoxe nje into eborayo nje na kanti into okuthiwa ukushwabushwabushwabu uyabona ukhethe ukuthi ukhethela amagama lawo uyabona nje nazo nangempela into besiyothengwa esitore uyabona uthi ma ulokhu advertiser kuzwakale kube too truth to be good nokuthi kube too good to be true yabo ukuze ithengwe leyo nto yakho iphelisa yabe ke ngiveze lokho esisho
1: ngiyabonga kakhulu Nkosamo Butama ube nosuku oluhle
0: amen
1: right ke right isikhathi njengamanje 44 minutes before 9 o'clock angithathe futhi umlaleli sawbona kwizilomzansi ngiyakubingelela
2: akangibengelele ngifanazi ngibengelele nami onkambana yomsakazo ezilomzansi injani sesi
1: siyaphila babanjani nina
2: siyaphila kakhulu ukhuluma namazwi esikhumalo waseshow kodwa ngokuhlala ngayisazana phakathi
1: yebo baba
2: umsakazi yazi usakhuluma but ngoku-act ngibonga bhathi kakhulu uku-acta cause uyabona kunabantu abangama-celebrate namhlanje esithi uma ngabe sibuka bhathi amamuvi abo sibona imfundiso but abantu hobekade badlule emhlabeni yabonje like uzoluka usitutotona ubuke but umazi khona but izide lapha endlini oyomambo lwami service very very nice cause uma usuyibukile uyafunda lapha yani kakhulu uyafunda futhi uyakheka and ngiyabona inakuthi mina kweli point ekushiwo usisi ukuthi ukufunda fanele ukuthi ukulambele ukulangazelele iyona but into okuqala ebalulekile nokulalela futhi ngoba ngeke ufunde phela ungalaleli fanekuthi uma ufunda ulalele lonto izokwenza ukuthi uye phambili. Ngiyabonga umsakazi, ngiyabonga.
1: Ngiyabonga kakhulu Nkosi yami, ngizwa kahle Nkosi yami. And ngiyajabula ukuthi abalaleli bathathile ithuba lokubalalele uSilungile echaza ngoba nje ngithola lamakhozi. Kuyangijabulisa ukubuza ukuthi hayi no, yabona khona esikufundayo nami ngoba ngisho ukuthi ngifundile nje kuningi engizwile kwintokazi kanjoko ichaza lana isho ukuthi hey cha ka drama kufanele ngempela uzethembe. Ngale ndlela futhi bongazithembanga nje usenkingeni. Ngiyabonga kakhulu ke mlaleli, thank you.
3: Sawona sebona umsakazi wami la ezilumzansi kodwa usho basendwedwe lo. Yebo uthanda ukuthi nisekhona kuya ngothi ubona kanjani. Yabo nje wena kwethu ngoba mhlamba awathathwa umuntu kodwa ngokunkulunkulu mhlamba usekhona umuntu ozokuthatha. Futhi akekho umuntu ongakujaja nomuntu ongakutshela ukuthi umsakazi wami ungagani ungenzini. Ngangazama namugano kwenye indawo kwangalunga ngoba ngangingabelwe lo muntu wesifazane kodwa sasihlona sesinomntwana ndodakazi ukhona ukhulile ndodakazi uyangazi ngoyise ngathola omunye umuntu wesifazane unkosikazi wami njengihlezi naye njengamanje nginey'ngane zami ngikhulile nje iy'ngane zami ezindlijamadodakazi zami nendodana wami khona

0: nokusazi wami iminyaka edlulile manje iminyaka engamashumi amabili nesithupha sihlezi 26 years sihlezi nokusazi wami emshadweni sihlezi naye akho nkinga akusho ukuthi akukho la space ngaboni ngasonye kodwa bese yabonisana nokusazi wami ukuthi lana kune makulunge kanjani le ndaba ukuthi uthanda ukuthiwa lisekho kwethu abantu besifazane abantu abafana abafana abantu besifazane nabese sabuthi abafana ngoba kuyenzeka yabona nje lokhu nje ukuthi mhlawumbe umuntu uma esenengane afuna ukubuyela back nabese sabakwenza lokho athi umuntu wamshiya umoya ongana niqamba amanga ukuthi wambona ngasese ngekhadi zakhe manje nabesimama mhlawumbe kuyenzeka lokho into efanayo le kuye ngokuthi unicabanga kanjani mawusumuve forward nje wathi khona kusomkhetha afuna ukukhohlwa nilabaye past ukuthi usungabuyela kumuntu owakuhlukumeza ukuphatha kabi sekushothi umsazi indaba othando mina ngokubona umbono wami nje ukho uthando lusekhona ngoba mina ngahlukumeza kase ngikhokhe ngakhipha ngisho iyibizo kodwa ngamthola unkosikazi wami ngangena nemshadweni lo senginanje namanje njengokuthi sesihlale nje iminyaka 26 years sihlale nje emshadweni hayi ukuthi siyabonisana amakhwala akubheda khona sixoxe sikhulume ingazama uyikhulile manje futhi angiyiboni ngihlukane unkosikazi wami uba ngicabanga ukuthi singathi nje ngani zami sezingaka kase siyahlukana ufuna ngibese ngibuka noNkulunkulu we owangihlalele into ezambi utsho bowathi ngizoba umuntu omholi ebandleni ngibe umuntu omfundisi ebandleni kwa ngiyafundisa ebandleni futhi namphela ngibe umuntu osibonela ubonakala ukuthi ngifundisa ngokweqiniso ngokuthi ukuthi we must lead by example nami ngizama ukuthi ngilede ngokuthi ngibe sibonela phambi kwabantu yona ibona ushoti wena umsazi umsekho khona uthando ngiyabonga futhi for pick up isifiso sakho sithemsazi ngoba khona
1: Sawubona Slowexen yaphila umlalelo senanda ngicela ukubuza ubani unowusho kahle
2: Right ke ayi ngicabanga ukuthi ke umlaleli lapha yena ke ongibuza into engengikwazi kumphendula yona njengamanje and then ke ngibonge kakhulu unkosami ke kumlaleli ke obe sende iVN yakhe lapha yena abane ngizophinde futhi ngibadlale isikhathi njengamanje si 48 minutes before 9 o'clock ke ungangithinta pha ku 0604807164 and also WhatsApp me ku 0638208448 live game ofuna ukwengena khona ke izwi 98fm.co.za lento yokuthi sithande umuntu singabangasithandi inkosi yami isuke izoqala kuwena wena udecidayo ngimpilo yakho wena ozibuka esibukweni uzibuza ukuthi ngiyaqhubeka la noma ngiyayeka la yonke into iqala ngawe ikuwena ngicabanga ukuthi lento ukuthi sibe ziba izinto eyirongi ngoba uhamba ngeke ukuthi ngokuyitshela uyoloku uyitshela ukuthi ngoba ngiyamthanda ngathi ungaqala uyiyeke manje ngathi ungaqala uyiyeke le yonto iyeke ngoba kuyofia la umuntu esekutshela khona ukuthi usedinga ispace usedinga ibreak lapho umuntu bese kutshela kanjalo ke mina ngizokutshela nje ngosilungile khawula kahle hle sesekutshela ukuthi sekuphelile Ezu 98.0 FM kumzansi breakfast show until 9 o'clock uhle nosilungile khawula emphasize ekuyithandeni manje ayo uzithande ay yabo manje ukhona umlalo oqala ofonile wathi nje nendaba yomathandana nani hey ay sesikhathele futhi uqinisile ngoba hayibo wow yabazi wathi wow dingi space dingi break ngibe ngikuthanda hayibo
3: ngibikele emsakazi ezweni lomzansi sibikelele umisikhawula lo ubheka inkosi ngokamshenga endaweni yakambhedula ngiyasiza isihloko sosuku sokuthi uthanda umuntu ongakuthandi izinto ezenzakalayo ke ensukwini zanamhlanje ensukwini zanamhlanje into eyenzakalayo ukuthanda umuntu ongakuthandi yena ngenxa yani abantu sebakholelwa kakhulu ezintweni eziphathekayo uthola ukuthi umuntu umthanda ngoba ena something ngoba nake na something mhlambe futhi leyo nto anayo ile nto idingayo nempilweni mhlambe ungakwazanga ukuyiachieve wena noma uyithole kandlela thize bese usebenzisa lelo thuba lokuthi usondelane naye ngendlela yegama lothando lona lolo lingekho umkhohlise nje umkhohlise kona uzo achieve lento ufuna ukuyiachieve uma ke sekwenzekile ke ungathandana ngale yondlela uma sekuxatshana sekudingeka izipesi wespace angikuzwa kahle kwespace umuntu ufuna ispace ngicabanga ukuthi usuke uyifuneka amavela kahle lahlaza abone ukuthi kukhona nani la futhi anga vuka khona

0: ngabe ukuthi uphoxekile kulolu thando bethi uyalizama noma akayi-achieve-anga leyo nto de ethi yayi-achieve, asebenzise leyo gama lespace-ke asayozama amadlela aluhlaza. Ngisuke ngikholelwa ukuthi umuntu uyofuna amadlela aluhlaza uma ngabe ethi udinga i-space, hhayi ukuthi ngoba kukhona mhlampe ukuthi lisazoribhildeka lolo thando libuyele kuleyo mpilo elaliyiyona. So umuntu uma sefuna i-space kahle kahle ngokwami usuke sephume sephela kwempilweni yakho.
1: Ngibonge kakhulu Nkosi yami kumshengu laphaya eClaro Water. Omunye uthi ke empeleni ubani olwaziyo uthando ngampela yini uthando futhi ngampela abstract noun, wake walibona, wake walithinta, wake walizwa, wake walidla. Sawubona kwizinomzansi,
2: sibingelele ezweni.
1: Niyaphila baba?
2: Hey, inothi awutholakali bandla, kanti silalele siyayizwa leyo scam.
1: Eyo scam.
2: Uthando, scam shame.
1: Dlaliwe ngathi bluffing. Bluffing.
2: Ake sibe nabantu, ukhuluma nomuntu msenzinyaka.
1: Yebo baba Nkosi yami, yebo bhuti.
2: Le uyasifika sayidibhetha la nomama engihlemi naye la wasendlini, okuwukuthi thina njengabantu besilisa siyadlala ngabantu besimame ngoba siyakwazi ukumithisana, sishiye ngala siphinde siyomithisa kwenye indawo asisafuna abanefika ngase ngizama ukumchazela umama ukuthi kahle kahle inkinga yethu thina njengabantu abamnyama yasuka kuphi. Uthi okhulumayo bekukhona ukuthi uma ngabe sizalwa ekhaya uma nobaba ukhona ugogo nomkhulu, ugogo uzokwazi uku-understand ingane ayibone uma isiqala uba ney'tayela zokukhomba ukuthi sisestejini, uzokwazi ugogo ukubiza ingane entombazane ahlale nawo phansi akwazi ukukhuluma nayo ukuyikhulisa. Kangokokuba ngishathiwe siqala siyokwenza into ey'bheke eceleni, ugogo uzokwazi ukutshela umama wakho ulalela-ke lo seqala ukwenza into ey'bheke eceleni manje. Akabuze ugogo, unendlela akwazi ukubona ngayo ngoba ukwazile ukufundiswa ngesimo senzelo ekhuliswa ogogo ababengikhulisile ngesikhathi akhuliswe ngaso. Uma ngabe mina umfana nami ngiqala manje siqala kushintsha ivoice, siqala ukubhesa, ngiqala ngishawa into enjengezibulo, uzothi uma ngabe ngixoxela ubaba noma ngixoxela umkhulu, umkhulu uzohlala nami phansi akwazi ukungikhulisa, ukungi-understandisa ukuthi ngabe usungena kulesi stage-ke mfana wami kuchazani. Then ngamzukwane ngenilanga kufika i-stage sokuthi usuyakwenza into ebheke eceleni zabantu abadala, kufanele uku-understande ukuthi kuzobe sekwenzakala ini, futhi uma sekwenzakala kufaneke wazi lowo muntu usewumuntu wakho ekufaneke umthathe uphile naye ngolaphakade. Ngenxa yokungakhuliswa izona-ke lezi zinto zowukuthi manje ngizothi ngisesikoleni umngani wami kuba khona ipholo uthandana nentombazane from grade 8 up to grade 12 nami ngimbona isikhokho, nami ngifisa ukuba isikhokho. Yile nto ekwenza ukuthi engathi le nto ekuthiwa uthanda ayikho. Two, indoda ibidala ukuthi kube yiyona eprovayidayo. Kodwa namhlanje ngoba umuntu wesimama uyakwazi ukuthola umsebenzi ongaphezu komuntu wesilisa, then umuntu wesilisa agcine ebonakale into engeyalutho ngoba umuntu wesimama uhola kangcono. Kodwa kube kuthiwa sifundiswe from ekukhuleni ukuthi kuyini umngano, kuyini ukushintsha kwesibongo uyongena kwesinye isibongo, indoda iyasebenza noma ayisebenzi, inhloko yekhaya, kuyini ukukhuluma nendoda uma isephutheni ukhuluma kanjani nendoda, ilezo zinto esilahleke kuthina. That is why kungathi namhlanje umuntu wesimama ubheka ukuthi unani, ubheka ukuthi yena uma ngabe ngena othandweni uzothola ini, uma ngabe ingasekho leyo nto uyaphuma. Ilezo zinto ey'bulala kakhulu uthanda empilweni yethu ngendlela engibona ngayo.
1: Hayi ngizwa kahle baba, futhi Nkosi yami wayikhuluma yazwakala. Hayi ngiyabonga kakhulu Nkosi yami. Right, ke isikhathi sinje manje sithi 5 minutes before 9 o'clock. Cha, ngicela Nkosi yami ungabe ngisanithatha, ngicela nje Nkosi yami ungabe ngisanithatha ngenxa yesikhathi. Kodwa-ke ngikuzwa kahle mlaleli, futhi nginizwile, ngiyabona futhi abane bayabhala lana Nkosi yami. Nomune Nkosi yami, eyi bakithi awe thanda ungubani na, kwayesho luma sethi ungubani na, besho lapha bebuzana bonke nosisi koClarota. Hayi kunzima. Uthi kuluvela abadubazane uthi-ke laphakana, he ngibeke ngaphezulu ngithande, kodwa ungibeke ngaphezulu, anginangaphezu kwakho mina njengomuntu wakho.

FM ayikho ke into edlula ikhaya ma unenkinga uxakekile into zakho ingahlangani bathi ke go back home bathi ke la ungafunwa khona mali la khona khona ihlobo zakho la khona khona bangane sikhuluma nje ke nje bakuyisabatha nje uzokhumbula ukuthi imicimbi yahlukahlukene eyenziwayo sizulo mzansi sihleli sifully behind you basho njalo bathi thina nje sizulo mzansi ungasingabazi kukuhle kukubi sihleze sikhona bathi ngesilungu through thick and thin ngabe ngisazi bathi kumnyama kubovu sihlezi sikhona siwumsakazi silo mzansi FM angithi uzokhumbula phela ukuthi usuku lwesabatha kukhona abafihlayo namhlanje abahanjelwe izihlobo zabo nakubona sishidudu akwehlanga lungehli noma ngabe thina solwandle sihlezi kahle sithe chwa sisakaza la olwandle kumnandi kodwa siyazi ukuthi kunezihlobo kunabangani la okungemnandi khona la esazi khona njengamanje khona sebegezwa ukugcina usengayophinda gezwe useyakhishwa manje sekuthiwa hayi sekuyo esontweni sekuyovaleliswa seyikhala iy'ngane zathaqazeka kwanje kodwa ngenxa yokuthi uNkulunkulu mesekhombile akekho ngathi cha isho njalo yami incwadi ithi when Jesus say yes nobody can say no ngaso sonke isikhathi funa ukwazi lokho ukuthi siphila ngentando kaNkulunkulu nakulabo-ke abalahlekelwe izihlobo sithi duduke akwehlanga lungehli uzokhumbula ukuthi sikhuluma ngabalahlekelwe nje khona abajabulayo-ke mntakama khona abadauziyawushaya emakhaya kwamanje izandla igcwele uflawa ngifinya ngendololwane angithi phela isuka lapho leyo kufinya ngendololwane umuntu methi ngifinya ngendololwane ngenxa yokuthi izandla zigcwele uflawa uyaxova wenza yonke into omunye ubhizi uyathosa akwazi ukuthi asebenzisa isandla ebesesebenzisa indololwane njengobona nami ngisakaza nje lana nami ngizibekiwe la imishini yabelungu nami ngifinya ngendololwane kunjalo nje makumnandi kubuswa sebenzise lelo limi lokuthi-ke kufinywa ngendololwane nawe-ke nginethemba lokuthi-ke ufinywa ngendololwane la ukhona kwabazalayo-ke namhlanje ake ngithi happy birthday kubona usuku oluhlele ukuzalwa ngaphandle kwenu asilutho ngithi umuntu ngabantu kusho ukuthi ngamanye amazwi ukuze nawe ube umuntu udinga abanye abantu siyadingana ingakho

nje. Ah, suka mathotha. Yabona ke masikhuluma ngeinsizwa la esezala la kobandayo, the late Majota. Uthi ngeke kuhlale kinje, thulungasho ukuthi nyatshola mina manje. Hey, njengobani mathotha ukuthi wafihla ukuthi sengiyatshola mina manje. Sikhijima bukhoma silayi eThekwini mtaka mama. Umsakazo ulalele noma ngabe ke usana ngene eTexini mhlabe ekhulu ukuthi wawayithela. Uthi yazi yamnandi iRedo weJehova. Jehova ongcwele. Hayi lalela izwi lomzansi. Sitholakala ke lapha yakwaMentshisi. Ilasi sinze khona kumngeni road. Hey, yabona ke mama umlahleka vele ucinga iStadium mtaka mama. Uthi liphi iground elikhulu eThekwini ukuthi uyimabhida. Ngemva kwalo uyofica ke izindlu zomsakazi izwi lomzansi. Bathi ke kulapha kwaMentshisi. Abakhula kudala bayazi le ndawo kuthiwa ke kwaMentshisi. Ngiyibona ke imiyalezo iyangena iyaphophoma. Sihamba nomakhawula la, umakhawula omhle. Umathatha wena ngobani labo kuthiwa konje bangasawubhubha. Kuthiwa ungabona angasawubhubha. Khona labo abathi babethakazela kuthiwa hayi angasawubhubha. Yawo ngakunje.

0: asimbongo uhulumeni ngokukhumbula abantu abaphila nokukhubazeka ikakhulukazi ngoba nangasekhaya amakhawulo masinomuntu okhubazekile
1: yebo baba
0: engazi ukuthi usize ngalithola ngaso sonke isikhathi uma elidinga amakhawulo ngoba kukuyena uma ecela into ongayithola one uzoshaya ukuthi ngicela into ongayithola two ebese elinyazwa na ukuthi ngabe ngizenzele makhawulo kube akunjena
1: yebo nanokuthi siphinde futhi sibacabangele emagaya emotional isikhathi esiningi ngoba babona ukuthi phela bona yabona umuntu asitshela ukuthi akekho normal kanti unormal ikona ukuthi sina fanele siba accommodate us understand emagaya ukuthi sina babantu bayaphila bafana njengathi
0: bangabantu
1: sibahloniphe
0: futhi ke khona abaphumelele abadlula mina nawe
1: kakhulu
0: sina njoba sibone ngathi thina we are superiors
1: ubona
0: ubuhamba uNkulunkulu ekubusisile unezandla unamehlo unagokonke ungase izinto engcono kunabanye abantu because labo babuka wena ubundermine like as if aw she's on wheelchair or he's ngathi she lokuthi she bona izandla zishiya nawe
1: nalokuthi siphele sibakhumbuze ukuthi bafanele bathande
0: bathandwe yebo
1: bathandwe yabo momo nama feelings ngomuntu umthande umthande noma kuthiwa kunjani angahamba ukuthi hlabhe ngoba umbona engathi hlabhe kune disability ake siphume kuleso stigma manje sivulele inhliziyo sithande wonke umuntu
0: isekhona endlemizi makhawula owawuthola ukuthi masinomuntu okhubazekile la ekhaya fanele masifikelwe yivakashi kuthiwe mqhubeni abantu emfaka ekamereni bayovalela ekamereni
1: hayi ngeke
0: sengabona abantu abanjani
1: hayi ngeke phela shothi ngabe inhliziyo yimbi usho nje
0: babekhona abantu abanjalo ungathi ingane engathi la ekhaya iyasiphoxa mayinje kanti imvelo kaNkulunkulu fanele ingane engathi makufika amavisit ngayobekwe ekamereni
1: ayibo hayi ngeke
0: Hey umuntu la akhunjulwa khona ngosuku lakhe makuthi uyohola.
1: Hey Nkosi yami.
0: Makuthi uyimpatient namhlanje ilona suka bazomkhumbula ngalo ke la ekhaya avuka geqe ngweke yaclean anzo yonke into ngoba kuphuthunywa le mali.
1: Hey ukuthi kusasa silazwe emagaya ngoba kusasa singalazi nje ngithi mina ngiyasigqugquza abalaleli ukuthi uma ukuthi uyazazi uyakwenza lokho noma usuyakwenza ayakuxolisa inhliziyo uvumele isimo futhi ubamukele ngoba nalowo muntu ohleli naye lapha endlini ingane yenkosi
0: ufikela
1: emhlabeni ngoba naye lethe uNkulunkulu therefore ke angisiboni isidingo sokuthi uze kufike lelo zinga lokuthi uyitshele ukuthi kufanele umfihle umuntu bese umkhipha me happy kuphela noma sekhona imali
0: no baba umkhuba nje ongemhle le nto ayikubantu abakhubazekile kuphela wemakhawula izigaphakele ngisho kogogo nomkhulu
1: yebo ke
0: bathanda kakhulu ngalezikhathi ebezohola kanti egcineni siyabadinga noma ngabe kunini noma baba umuzi ke futhi onesalukwazi
1: magaye
0: usisiwe lo
1: kakhulu ngithi ngifuneke la ukuthi ukuhlala nogogo ukuhlala nomkhulu
0: usihlala
1: nomuntu omdala nje hey
0: ekhaya ngoba ngisho sekucima upu sekuduma upotiyane ngiyakwazi ukubuza kuyena ukuthi wemkhulu wegogo kwakwenziwa kanjani makunje
1: hey namhlanje magaya incese uthi ngene emlomeni
0: namhlanje
1: magaya mina ngibona wena mina ngizibona mina
0: ngicabanga
1: ukuthi ngoba siphumile esandleni sogogo nomkhulu inhlonipho esinayo noma sibona noma kuthiwa siyazana sabantu iloke ime ngalondlela esatshelwa ngayo sisakhuluswa yibona
0: kuNkulunkulu futhi nalento esidala ntombi
1: uyabo
0: lento ukuthi hayi we makhaya kwakuyisidala leso
1: yebo
0: isona sidala ke senze sanje ngeke uthi ngithini ibambe lapho khona ngishiya ingane ezincane sethi makhaya mina ngixolela nje sugar daddy ngoba yeyengeke banempathi
1: sugar daddy
0: bantu bakhaya kuna nedodzi lefemu ake sithethele nazi insizwa la sibizwa kuthiwa ke amaphisi babethi abazi kahle up the pieces uyawazi amaphisi
1: yazi ukuthi ngisafuna ukuthi ngikubuze nje ngibona nje uwoza ntombi ukuthi ohe
0: yazi ntombi ngibiza abantu abaraje uwoza ntombi kodwa ke sibona bathi kwamzala bathi yini njalo uma ngikufuna amakhawula uthi wena kade ngikamzala ufunani kamzala wakho
1: mzala siyakwazi
0: hayi wathi omunye awuthi video call ngibona kamzala ngempela yini
2: kodwa hayi i-network yaphetha
0: wathi awushayinisa amabhodo nje ethi qoqo amabhodo ngizinto kamzala wakho

0: A new bombshell has
1: isazali ingoma ithi hayi njalo mangikufonela makhawula yabona kwakuhle nayo nje uvelele makhawula ngoba yonke into izoba ngawe mntama yonke into ibonele ingaweke namhlanje ukuthi wena makhawula njalo mangikufonela
2: cha yazo uyangikhumbuza khona ngikhumbuza yona makhayi ngendlela esineyibindi ngazi abantu besifazane ngizokhuluma nje futhi angizofihla ngoba nami ngathuka ngizwa lento ngathi mina yibo into eyenzekalayo le yokuthi uthole ukuthi magayi ngihlala nawe endlini sobabili ngoba sihlala nje sobabili bese ngiletha umzala ngim-introduce ngithi umzala lo
1: ingane ka-anti ngeyifeli
2: singazidliwa amanqinikho kanti namagayi uma uphuma kuleso sicapha uphuma kulelo gate umzala uba umzala
1: angifuna ukuyicabangela emakhawulo yena emakhawulo ufuna ngilokunini sesimqondo ejulile cha iqedela umzala uba umzala vele umzala nje
2: Awe phela lo mzala lo lo phinda bomagayi umzala lo phinda bomagayi
1: kusuthi mana uthi wena makuphuma bani makuphuma wena makhawu
2: makuphuma wena magayi wena uphumayo phela ngegate ngisemsebenzini mhlawumbe uyovakasha uvakasha khona ngizosala phela mina nomzala
1: umzala wami
2: yes Oh, ama ngithi mina mina ngi-introduce wena
1: umzala
2: ngithe ngithe ngi-introduce umzala ngathi umzala wa
1: Right.
2: Ngicela wena njengomuntu wami.
1: Yes.
2: Wena uyahamba ke phela ngithi manje ke mhlawumbe uyemsebenzeni noma mhlawumbe uya mhlawumbe uvakashile e-virus and then usaye nomzala.
1: Incomplete inkulumo yakhe.
2: Umzala jike bomagayi.
1: Ngiyabuzo manje ukuthi
2: ngaphela amagaya ngithi wena usibhekile namagaya wena.

0: Usifika kanjani konje lapho?
1: Hey makhaya.
0: Mama sifika kanjani yini?
1: Makhaya ibindi abantu sasana banazo mina ngiyena kwamina. Kya ngifikele sinesikhathi ukuthi ngibone ukuthi no cha hayi sibe singenzi nokho kahle. Kodwa ngithi ngifuna ukuthi mawa ukuthi uyazazi ukuthi uyasenza into enjalo. Awuqala namhlanje ushintshe.
0: Ufuna ukungitshela ukuthi wena makhawula kuye kuyenzeka nindlani ithende kanti niyabantu besifazane uthi nje hayi lo ngiyamdla shame ithende lo haw kuyafika lapho
1: hey makhaya izibindezinazo izibindezinazo
0: hayi bo uyazi mina nangu Similo nje laphambi kwethu ma kwathi hayi intombazane ithandana Similo kukumina nje wasisebenza ndawo nje
1: hayi usefana njengosisi
0: uthanda nje umuntu uthi hayi angikwazi ukuthi kusho ukuthi ngamanye amazwi undermine Similo undermine ukawo hayi yini ukawo nje izandla akhole uthi ngibona ukuthi izandla
1: hayi ke thina ke inkosi yami bandla ngoba nje sinalento fa sibe sikhuzane kune yomona yokufisa umuntu womuntu leyo nje iyenzeka futhi kakhulu
0: ngiya understand ukufisa umuntu ngoba usukungazi ukuthi umuntu kaba
1: ufisa umuntu womuntu
0: manje indaba iqale ukuthi umuntu womuntu
1: hey
0: nanokuthi khona ukuthi kungcono ngimazi ngcono engamazi kunengimazi
1: ilapho
0: kushuthi lo ozothi mina nginomuntu kodwa ngoba ubazi wena umuntu wakhe kushuthi uthi ithini ingcono ngashela
1: kungcono lapho ngoba at least usungamazi umuntu wakhe lowo njengama guy njama lesikhathi bawuthuka njena
0: usuyasho ke makhawulo cha ukhona umuntu
1: but kuyinkinga magay bese ngizothi mina sengiyathandana nawe ngibe ngazi kahle ukuthi wena njengamanje uzana no ongezo
0: Oh, hayi uchopho ongezwa manje.
1: Uyayibona leyo nto leyo. And into manje esingathi isijwayelekile. Yenzeka, ngithi uyanotha ukuthi isibona everyday lezi zenzeka.
0: Yes, yes, Dom.
1: Zenzeka. Asikhuthaze labantu besifazane ngoba ngisho ukuthi angifuni sithi thina yonke iti right ngathi no wrong ifanele sibabone, futhi mase sibabonile asikhuthaze ukuthi asuyeke ku 1 and 2 and 3 ngoba iwona owenza ukuthi sigcine abantu besilisa sebefika la. Ekutheni athi umuntu sengifike ekugcineni ngawe
0: kodwa sithini la ethi khona umuntu wesifazane mina bengashongo lutho umagayo ngisukelile
1: asoze umagayo
0: angishaye
1: kanjani ngaphela ngiyazi nje ukuthi kodwa
0: noma ngabani mina kodwa angikaze ngimsukele umagayo yena oweza kumina ngicela ningani ngablame
1: ini sorry angithathi nje lento mina into Sathi nje into into picture.
0: Just does it says vele andinending athi.
1: Hayi bo kanjani manje? Shothi nje kahle hla kuhlonishwana lana.
0: Umakhawula uthi akayikhombi kude ke manje sekhuluma ngayo uqobo. Uthi ngiyangubambe mina. Hayi ngathi isikole kuyafika la.
1: Hayi kaphutsha, kaphutsha la kumina ngeke, ngeke. Ngeke. Noma ngawo number 2 kodwa nje.
0: Ikhona lento ukuthi Makhawula akuthiwe ba ungenasi isikhwele kushuthi uthanda unani ikhona into enjalo
1: ikhona
0: abantu hayi awukhwelezi ungakhwelezi umuntu awumfunde sina into enjalo
1: ikhona le nto bemagayi ngikutshele mina sabantu besifazane nje isikhwele bese into esinayo sonke noma kuthiwa ungena ube number 2 number 3 number 4
0: wento obungabashiyo
1: nje isikhwele sikhona
0: ungabashiyi abantu besilisa
1: khona onesikhwele
0: yabona nje esami sihlengezele inyembezi
1: inyembezi
0: igcola
1: mehlo usukhala
0: ngingizwa ukuthi hayibo ito wami lomakhawula owami lomakhawula kulungile ke sikhule abantu bamakhawula siyabuya ke nabathuma imiyalezo siyayibona imiyalezo iyangena akathothe lipopa likatikatika bathi umuntu ekhathele bathi uphusha umuntu ayiwele wawuzwaphi leyo nhlobo kuthiwa kuthi uphusha umuntu ayiwele ngekhathi zama SMS lakhumbula sathumela ama SMS
1: hayibo uyabona nje ekuseni bengiyicabanga indaba yakhe ngaze ngamshaya nje impela ngathi hey madoda hey
0: unetata ke popa
1: likatikatika
0: yabantu besifazane sihamba no silungile umuntu akakhawula kumnandi yesolwandle mhlangabeze njalo ngobani ngo7 kuya ku9 ekuseni ngomgqibelo siphathele ibreakfast elinqinqayo
1: uthi abagembulayo benza njani konje
0: uthi
1: aba

0: Right, uzala fage ausuka matota ya ipo fargati katika leli we makao.
1: Ya wana nje, emesa si sulule atuma.
0: Shone ngambona ngumshelu wangu. Wakusakuru ngotando lapho makao, abantu besathandana ngempela. Hayi lento ya manje.
1: Uyabona magaye. Yabona mesa
0: lo manje liyaxeka.
1: Ayi scammy.
0: Yo scammy.
1: Namhlanje khona kusasa kasabonwa. Bengikhuluma ngakho ekuseni ngithi mina lento magaye ukuthi umuntu avela athi udinga space. Ispace sun magaye. Ispace sun.
0: Uthanda lo scam.
1: Scam. Baffling.
0: Udlala
1: kanjani? Dlale kakhulu ngathi magaye kulondawo.
0: Ikupho kungqonda akushiye. Akushiye kutshebile. Nokuthi akushiye njengasho ngolutho makhawu
1: kungcona she ngitshelile emagaya ngoba lapho siyohloniphana noma kuthiwa sesiyabonana ngelini langa yabo kunomuntu ozothi azongangitshela lutho ahambe nje anyamalale kanjalo lo muntu wakha ini wakha inzondo
0: oh uzomzonda
1: wakha inzondo
0: baba ninga
1: ngoba
0: uhlenithi ndisibaningi nje
1: ngingaphesimo emagaya nokuhamba nganinga nganani ukhona lo yedwa kodwa
0: usuke senhlizweni yami
1: awu nawe nje maganga bangihle nayo kanje ukhona vese omazi ukuthi noma ngathi bangakanani kwa lo yedwa nje
0: bangabe babili phela mina ngithi umuntu osilisa mina ngakuthi ngathatha noma bebe bangakhi mhlawumbe babili kwasibani
1: kodwa kusalayo emagaya ke yasiphinde futhi sikhumbuze balaleli nkosiyami ukuthi ngalesikhathi ngoba silaye Olive Convention Center nje sizo celebrate inyanga abantu besifazane.

0: Hi, mnandi right, nama yuko right, angezi, kwa shinga maed.
1: Inti inkinga abantu, abaya balahlele ithemba masebehlala phansi.
0: Ithemba alinga psalahle.
1: Ungakhulumile.
0: Amazwi akho wakhulumayo abuyisa ithemba. So sukuma ke uyothola ophile okufunayo.
1: Kunjalo ngeke ngikusho kubantu ukuthi owakufica la emhlabeni. Uyophinda futhi uphinde ulwisane nakho ukusolve la emhlabeni.
0: La emhlabeni.
1: Akukho kwadalwa. Kwathiwa ngeke uze kususeke.
0: Yeah.
1: Zonke inkinga ezenze azenzeka futhi nakhona futhi zinisombululo zakho. Sengikhohle ukubingelela kubo bonke abalelizwe eMzansi ngokuhlwahlukana kwabo. Ngawusekhaya, ngawusemsebenzini, ngawuseteksini ithi wemsakazi ngiyabonga ukuthi ubavulele lelizwe loMzansi namhlanje liyatshitshimba kabi, hayi kancane. Ubavulele lelizwe loMzansi kuyilona elilethe ukuphila, kuyilona elilethe impendulo kubantu, kuyilona elilethe usizo kubantu. Kanti ngisho ukuthi izwe loMzansi labantu. Elomzansi elomhlaba kodwa ngoba ngilanga umkhulu shinga nami ngizodedela noma ngizonika abantu okunye ukuphila abanye ngibaye bangangithola ke emavikini ngicathi mengasho ukuthi elile edlule ngenxa yezinto ezingimpintshaya cha isiphiwo sinzima kodwa mangabe lento isegazini yenzeka mangabe kwadala ukuthi uyophilisa abantu kuzokwenza ngentando kaNkuluNkulu engeke ngikusho ngithi mengiguqe phansi ngedolo ngabiza umdali ngashisa amakhanda la ngenzani ngabiza iinyanya zami ngendlela yami akukho ngeke kuze kwenzeke nawe la ukhona mema noma ngabubani okuvikelayo empilweni emoyeni ku ekuphileni kwakho mumeme empilweni yakho nami la khona sengizongena khona singisho athi yiphi inkingo na ngisho athi mhlawumbe uthi ayichame namkhulu wami ngiyafa izitha hayi cha sekunzima kakhulu ngizokunikeza ikhombo simeme abantu bakini uthi cha phela balisane nalezi zinto ngikutshela ukuthi hayi cha awuhambe landa ikhombo kavika izitha hamba landa ikhombo avisi ekuyiyona ezokususa isinyama ekuyiyona ezosusa isicwaqo ekuyiyona ezosusa isichitho ekuyiyona ezosusa isidina nje kukhona umuntu owaka kubuke uzizwe ngathi avele umuntu akunyanye nje ungamenza ngalutho ungamgxobile lutho ungenza ngalutho hayi ngobani ungamsuli yinto ekuwe isicwaco sikuwe isitini sikuwe umoya omubi kahle osuku kuwe lekhomba avisithi siza kakhulu futhi abantu abathi mina mkhulu ayicha ngixawe izilwane ngixawe izichitho ngixawe izimeqo yilakho nosuku usuzongena khona usuzohlakaza lento le noma isidleke sobube esuke sifaka umuntu uthi ze noma yimoya yebibitizenga phela avidwa nguza la engeke ngikusho engeke ngifise ukuthi ngikusho noma kufike emadlebeni nakho ukuthi lempilo iyodwa uma abuyele la le mangabushiya le phansi mabu give up kulempilo ayikho enye ukuyithola ngakho ngithi mina akukusukumi awukusukumi ngishathi uyabona izinto ziqhumba phansi ngishathi uyabona izinto ziyakuyisa kodwa ungabophela imali mabe yabothi ayicha bayakubophela izinto zakho bayakubophela hayi kabi futhi hayi kancane khona ikhomba amavula kuvaliwe khona ikhomba amavula kuvaliwe siqaqele inhlani lakho siqaqele impilo yakho siqaqele zonke izinto abazama ukuyivala noma sebeyivalile impilo yakho sesisoguluza yonke into ahlale ngisho ukuthi mina umuntu angimiyeki engakathola ukukhululeka ingakuthi nawe la ukhona ungabohlala phansi uthi mina ngidalelwa ngalutho akekho umuntu ekuthiwa lo hayi wadalelwa nje ukuthi aphile mase phinde yadlula emhlabeni engashiya ngalutho awukulwele lokho awu njengomuhamba kuthi ey wawusiza umndeni wakhe wawuvusa umuzi wakubo wenzani bani abantu langaphandle sebe give up ile ikhaya labo noma umgogodla walabazelela khona ingakho ngithi mina akulwele ikhaya ngishathi izithe ingakanani even nje izitha ekuyizona ekwazi ukuthi ibhidlize umuzi uyathola even nje part egcikini kodwa wena siqu sakho lento imidalelwe ukuthi wena uyophakamisa umuzi wakini uyosiza umuzi wakini uyothuma ubone ukuthi cha izisa zixele phansi phezulu uze la uzothola isichitho sezitho kuyintelezi uhambe ekhaya uyochela mabe udilikile uyemakhaya ukuphatha intelezi ungahambe ekhaya ungahambe eThekwini wedwa noma mhlawumbe usuye eThekwini wedwa ukuthi uyemakhaya uma mase uyovezela umhlathi akusibona bona bonke abayokujabulela ukungena kwakho no plastic ekhaya. Akusibona bonke abayokujabulela ukuthi ey usiyama ngenqoli namasonto awu4 usethemene ngena ashaye uthi isuka le ekuphi kuphi kuza abone kahle ngakuthi mina

ukuthi noma uzenze izinto uzenze uzazi uvikelekile. Khona umuntu okumonela ukuthi uyaphumelela, khona umuntu okumonela ukuthi ungene noplastika useyokusebenzisela imithi emibi ngendlela ukuthi akafuni ukubona into enhle phambi kwabo. Kuqondeniswe ukuthi yena siqu sakho athathe phlalelo madlala elenza ngayo buyo eze la ekhaya mohle buyayisebenza avele athole le khombo leka velele. Ikhombo avelele imsize ukuthi akakhulisa ibhizinisi lakhe, imsize ukuthi nje athiwa yini akayiqala empilweni mayikhuliswe imeme amathongo akhe noma iy'nyanga zakhe noma kuthiwa iziphi abantu abakuye akuyibona abamvikela ukuthi makhule yonke into. Ngakuthi mina konke empilweni even ngisho inhlanhla uyoyilwela, even ngisho izitha uyolwa nazo. So ayikho into ezoqhamuka nge-traits hayi wena uhleli phansi mi tswa hayi wena uxawe izinkinga mina. Ngisho athu unesifo isikuwe ngaphakathi emzimbeni kwedinga ukuthi usukume uhambe usilabi. Ngakuthi mina ngishathu nenkiya yomhlumi, ngishathu nomhlumi okwamaphala, ngishathu nenkiya yokukhatha, ngishathu nenkiya yemizwa, ngishathu nenkiya yesikhumbe simbi. Ngithi akusekho la engingasangeni khona. Ngishathu wena siqu sakho nesikinga ye-CD4 counter yakho nenkiya yamasosha omzimba akho ayakhathala izifo asezamukela kalula awasakwazi ukulisana nezifo wahle. Yilakho nesiwe sengena khona. Ngishathu wena siqu sakho uyabothi cha umshado uyabhidlika, hayi kancane, kabi kakhulu kakhulu uyabhidlima. Ngisho athi uyabona hayi cha nakho la mina engibona ukuthi ngizolakha igama, nanga umuntu engibona ukuthi lo muntu uzongivusela ikhala sekhaya. Ngoba ngakuyithi mina awukhumuzi oyoba ikhaya ngaphandle omuntu esifazane. Ngangithi abantu besilisa lani khona ake nikulwele ukuthi ube khona umuntu esifazane enibambisane naye ekwakheni umuzi. Nithi senibambisene kusetshenzisa izinto zokuvikela umshado wenu, zokuvikela into wenu eniyiqalayo. Ungahlezi phansi ukuthi hayi cha, hayi sengizolindela ukuthi kuzokwenzala, sengizolindela ukuthi ubani ozokwenza nini ngasikhasini, sengizolindela ukuthi eyi ngoba phela sebengishaya esihlathini sangapha sebezongishaya nesihlathini sangapha. Musa ukuvuma mese begadlile ngapha, awukuthi beyafika nje kwesibili beyifice egawulo ezabekwa, bethi beyafika kwesibili bethi beyagadla bangalungi. Ngakithi mina akufi angikuthandi ukwanda kakhulu ngomlomo, ngisuke ngikhuluma phela kusuke kuphoqele ukuthi ngisho noma ngabe yini engisho ifinyelele endlebeni zakho. Ngisho athiwa noma ngayibe yiphi inkinga obhekene nayo, fika uzongibona, fika uzohlola ukuthi cha mkhulu mina ngixakile nginenkinga. Ngisho ngayisho so bese senza into zethu seqhamuka ukuthi hayi cha unenkinga kanje kanje kanje inkinga yemo. Fika ngisho mkhulu ngicela ukuzoxoxa, hayi cha ngixakile kanje kanje kanje kanje inkinga zingimngenhle. Fika ngoba abanye bake bathule bayibona izinto zenzeka kancane kancane kancane, umuntu angasukumi asukume sekulethi into usuyilanda le kude. Kanti ukube wayesukumela kusayile yalungiswa kusayile, ngabe ayisekho yonke lento manje eyenzakalayo embi kwisimpilo yakho. Ubona umuntu ehlekwa abantu ngapha nangapha kuthiwa hayi kwenza kanjani, hayi kwenze ku-1 no-2 no-3 no-4 kwavele kwaphela kanjalo. Wayeney'moto eziwu-5 eney'moto eziwu-10 ziphi kwavele kwaphela konke. Akwazi ukuthi ungasuka emotweni eziwu-10 ngonyaka kuvele kuphele kanjalo. Kusuke kukhona into esuke yenzeka. Wena wayi imoto zakho ziyashayisa, ziyaginqika, kwenzalani kwenzalani kwenzalani, ziyantshontsha kwenzalani, yonke into nje wena ifika kuwe wena onamabhadi. Sukuma uma ubona ukuthi hayi cha manje sekungaphezu kwamandla ami. Fika uzoqinisa izinto zakho, vikela noma ngabe yini onayo. And angifuni uqamba mangu ukukhuluma ngiyokukhuluma. Ukulapha abantu ngiyokwenza, ngiyoze ngingene egodini ba ngiyokulwela ukuthi abantu baphile. Kodwa mina engiye ngikusho ukuthi wena siqu sakho finyelela kimi. Ufike nje apha emaofisini ethalapha ku-Smith Street e-Sangro House e-3rd floor e-room 305. Uyangithola ngesabatha kanye nangolesithathu. Ngolesithathu ke ngithi akuqala ufone before mhlawumbe ngomsombuluko lesi ukuthi ayichamukulu ngicela ukufika khona nje ngihlela kahle.
isabatha ushowcase ngihlezi ngikhola ngizosiza abantu ngizolapha abantu abaningi bathume bethi hayi bo sesizwile sikhona uyakhuluma yakhuluma mkhulushi kodwa ngeke le voice ngeke iyaphika kahle uzwe umzantu ngaswe ngangenwe lezi ithunya noma aswe ngangenwe izinyane lathi ndoda nohambe yolela abantu akuhambi yosiza abantu enkingeni ababhekene nazo cha khona ngokweminyaka.

0: Vula umdlali oba othi ivolume iphezulu kweyiphi indawo kwenzi lo mzansi yabulisa mona lekhaya.
1: Awu baba lobisi.
0: Ebhutiza uyaphila mfowethu?
1: Ah, ndiyaphila isipala zamzini lemashiwa siphezulu ivolume.
0: Iphezulu ivolume uzomthengelana lokhuzana?
1: Ah, lokhuzana ase ngimfonele nje lokhuzana ngathi ngiyakuthanda lokhuzana.
0: Nakya! Uyayivake ngoko injalo, injalo indaba. Nawe siyafisa ukwazi uba mhlawumbi wena unantsika. Hayi, ogama libisi. Hayi, kodwa madoda. Uyandihleka uzama into engasekamyeni. Yiyo ke ndisebenza naye apha. Anaba mhlawumbi siyithole i-call layona. Ndisalindile mhlawumbi ikhona i-deliver ezofika apha eyimbali. Molweni ekhaya, ivolume iphezulu kweyiphi indawo?
2: Yes, yes, nomlomo.
0: Hey, shamanje.
2: Hayi, isole idundla phezulu engutwindeni manje.
0: Toka le idundla, ake zibe kancane ilenda kusebusika. Awu, ukabuthe umthengele.
2: Ah, kunjalo nje na. Phezulu vorom phezulu engutwindeni ngiyabonga sawa.
0: Ulokhuzana umthengeleni, ulokhuzana. Bale ngoshona. Yabona, okamalbizwa. Hayi man, azabe senkubeni sekubulisa molekhaya.
3: Lobby,
0: hello,
3: Mr. Richard. Hi, no, guys, you're right, namhlanje.
0: Kuphekwe yona ndocela bathi begqima
3: sibe. Hayi, volume iphezulu enkomo ngona kanjani?
0: Wethu uyifumene i-call. Ma imbali ziviki.
3: Hayi, umanzini useza nazo, uyenza umanzini uzondinika.
0: Ugomini, kawuphuthume ngazesholelanga.
3: Kunalokho angizumphakela. Nyabonga
0: lokuba kanjobe ekhomo. Hey mina, awudinga nje sawuvela ungadli. Hey, ave kuyinkingi ukulamba. Hayi hayi hayi, idlala inkingi idla. Usokuhleka wezama. Ngumeli. Ukuthi lo mzansi bona kai.
4: Hey, bene blablabla unjani?
0: Uphila kunjani ngapho?
4: Hayi aphili impeni bebangabe badlulisa akhahlela namanje.
0: Ithi bayihlinziya ihleka.
4: Kunjalo mntakwethu. Lapha e-Richmond Farm mfowethu ngithi hayi yonke into ivolume iphezulu kwethu lapha e-Richmond Farm mfowethu yezilo mzana. Ngihamba phambili.
0: Omfana bebabetha ibethi ayihlinziya ihleka. Unokhuzana eyi uzokhola uzomhlinzeka ngako namhlanje.
4: Hayi ngoba inyanga yamanina mfowethu. Ngizomhlinzeka ngento eyikhala kahle mfowethu. Ngiyangishiya ice cream mfowethu, ufanele ayikhothe mfowethu ice cream.
0: Awu, ndiyakuva mna xa uthi ice cream funeka ikhothe. Uzomphathela yona.
4: Ngizomphathela yona kakanye kakade lobilobe. Ume nje mntakababa. Bathi isikisiki idolophu.
0: Akusosipaza lesiya. Ekubeni igama layo. Kumnandi ekhaya. Lobilobi yalobiza lobizela umntu womntu. Mbambele eduze. Yabona manje lobilobi yalobiza. Mbambele eduze umntu wakho. He, ikakhulukazi kule nyanga. Ikakhulukazi ngala maxesha. Asibambe ugqibela. Asihambe sendabeni. Enkqubeni siyakubulisa. Iphezulu phi volume?
5: Lobilobi yalobuza lobizela. Ivolume iphezulu
0: la empilweni wethu ama-antiza. Ama-antiza abantu madoda, eNewland.
5: Ah, uyiphezulu ivolume ukuza ngisho umakhelwane. Siyalobize nje.
0: Akhe ulokhuzana ubaba khona sekwenzile noma yimbali wethu.
5: Hayi, imbali ngizoya ithola ntamba amalobilobi phela endinyanga yethu yokuzalwa kelenye sinolokhuza.
0: Nolokhuzana.
5: Sizalwa ngenyanga yodwa sabanga lobilobi agasi.
0: Uyeto vele lokhuzana ulokhuza loya.
5: Ah, uyeto bela abantu kanjani kodwa lokhuza
0: kanjani. Ah, emhlabeni kaJesu.
5: Ah, bayobi.
0: Dagi mama because yakule ndalela wethu man. Hey my dad, uzama usebamba umlomo uthawu lo bayingakhi kanti. Ah, nje sitholo nje wethu. Mazet. Okay, go tell him izume bini siyambe sendabeni. Avele sathe ababini siyambe sekunokuphiwa intokazi. Izosithatha sibeke okwenzekana lizweni sakhile eMzansi Afrika. Lobilobi, elobisi region yakho. Nangobhalepha uthi molo lobilobi, phezulu ivolume la kwamashu. e hostela baphila abantu kwamasha hostela molweni apho konke ama blocks ama block and didn't pile nje ngibe nanga umnye hashtag umlande khaya izilo mzansi molo tatum sasazi ndimamele ke iphezulu i volume uthetha no mpilo ndimande Lamontville molo.

0: 가나마다 정별마다가 벽을 건는 것만들아 저가만 자여 울람라간 자님 꺼라가 울람라가 꽉 먹고 물론 게 있어 가가가가가가 앵고만 걸리나게 앵고만 엘리스 앵고만 내나게 애아틴지 아야 피가 피가 잡아한두 앵고만 엘리스 앵고만 시스 쌈베시오피가 걸어가 클라쿨파게 에마랭게 인디아 보리사 모차나 불리아크 라이종을 가자 쌈베 시마랭게
1: Kuvumeleni ungenwa inyoni inqeni benhliziyo yonye kwenzene umsebenzi wenu lo. Zeluleni zibe ezindi ntshefana kwenyathuko yamakholwa. Nikhwepa niqhayi inkalo niqopha nemqansa nihlezi. Phelelwani ngamahloni okuhlonipha nokuthobela imithetho yemigwaqo. Ingozi kayihlaleli. Ningafunzane ehlathini ngokufakazelana. Ishaye sokufakazela. Qondani lokhu. Kungcono kuyinqando okhalweni kunokuyikhipha ekhaya. Ngoba nokucumuka kakuxwayisi. Funa nilifumbathisise lelitshe lokushaya umbhalane. Kawuzana umumba nedlelo. Lo kaphakamise lo. Nalo aphakamise lo. Tshenduka akiqaphela ulihlubhe nganeno. Siyaphuma siyangena. Siyangena siyaphuma. Sisemarenkeni. Sisemarenkeni nje.
0: Siphakathi emarenkeni ke mhlawumbe Lucky Radio ngokuthumela WhatsApp wakho ku 0638208448 nakhona phake emncabeni ku 0604807164 kuyisabathelihle monorenke namhlanje umhla wokuqala ku August 2026 ophelile unyaka sibheke phake ku 2027 nakanjani siyanqonqoza semnyango xa sesilapha ku August nje awu xa mhlawumbe iplans zakho bezingaphumeleli hayi vele uplane wena for unyakozayo ya but ungalahli themba asihambe siyobheka emarenkeni xa sisemarenkeni ke siye sithikhuphula nawangakini association sixele uba mhlawumbe bobona benze kakuhle ngapho ngaserenk ngabo driver ingabe mhlawumbi ke oconduct xa bekhona mhlawumbe lanabo ke abaziwashayo iy'moto siyabulela kakhulu mhle umsebenzi kakhulukazi sihlala sibona iy'moto zicocekile ziklini zihlanzekile awu sizwana namanzi nakanjani ke sithi nje umsebenzi omhle maluqhubeleke ngapho nento ebalulekileyo namarenki engathi mangabeklini amarenki kodwa kinintsi lawo aklini amarenki nalabo ke mhlawumbe abhekelela imigwaqo iindaba zithina amapotholi engathi abangavala nibona iindawo zisemarenki ukuthi eyi ngafungathi khona bebeyimba le nto kanti hayi mhlawumbi kuyenzeka ngenxa yomthwalo wey'moto ezihamba kuloo ndawo kugcina mhlawumbi ke kube khona ukulimala okuthile kodwa eyi amarenki akahlale nje emahle ngoluya hlobo injalo indaba ayijikwa yona siphakathi emarenkeni asibeba sifumana bani ke ngoku emncebeni kwizilo mzantsi alufumana kuhle kakhulu kuna di 8.0 yamana lobi lobi alobi siretwin alobi zumtaka makatula lsikisiki jolopi akusospaza esia injali ndaba ijikwa yona asikuthabathi
2: sisemarenkeni sisemarenkweni ngihamba lapha no driver masemhlanga basiphatha kahle kodwa babuye bedelele kancane bashiya lapha ekuseni masisayini sibheke ngasethemba lihle abanye kodwa bona ba-right semarenki kamasho nemhlanga emhosti semhosti la
0: emhosti kamasho andiphilile bafowethu nakanjani ke kuthiwa ke umsebenzi mhle kakhulu orati ngabashiya ekuseni mama ngabesayina bephuthuma nabo emsebenzini ndiyazi mhlawumbe suke kubambezela indaba ke halfway kodwa yeyi umntu sunaye ephuthuma asiyobheka omnye futhi okhona apha enkqubeni egama layo kumnandi ekhaya kwezi

0: Mzansi sithi nje khawuphakamise nawo wangakini association noma mhlawumbe rank manager owenza kakuhle, ingabe mhlawumbe onenza kakuhle, ingabe mhlawumbe nje yenye yezinto ethinta i-rank njengoba sisemarenkeni nje. Ukwizilo Mzansi molulekhaya.
1: Oh,
0: Jesus, man! Ahleka la.
1: Hayi, ngona mfowethu, hayi, ngona mfowethu. Kade ngizabaphathisela inkukhu lapha ekhaya, ngithe abahlaba inkukhu ngoba ngizongibuza ukuthi ngenzenjani. Samjeleka sayimana, samjeleka sayimana, babamba inkukhu egqekeni.
0: Oh, madoda! Hayi!
1: Hayi, ngoma ngizise umthethi, ngizomthinta, ngathi ngithi hayi, angathi umusa sebe jabule kwamanzi sana.
0: Oh, Jesus, man!
1: Sengithi hayi, ngibizise sisisini wami la ekhk nakodade wami, ngithi bafana. Ngimkathile ningenzi
0: ikutha
1: ayihambe ngandlela manje nangoba inyanga iphelile. Ngithi Jesus,
0: oh Jesus man, inyanga iphelile, wonke umntu naye alright lapho kakhoyo ndithuhlanya. Hey madod, niyakuxelela asihambe siyobheka ngapha la qala bangibane simthola kwakhona apha-ke kwizilo Mzansi lobilobi elobisa kwakhiradio elobisela umntu womntu mbambe leduze ngoba sekhona umfoka makhathula asihambe.

Tole ingane esinayikombe ingwazi ukuyisebenzisa nomabili okuyimbiza ke echa eyokuchatha enembiza ephuzwayo yalilekelela leyo chatha amakuyanga ukuthi navalwa mhlambe ngoba neqe izinto ezithize navalwa ngamalumbo ke athize yakwazi futhi ukuthi ke inclean ekuvuleka imithambo yegazi ikhipha amahlengehlenge okwenza ukuthi ke nakuloyo wesilisa naye ke ubhoko lwakhe lukwazi ukuthi ke libe strong lukwazi ukumelana nombuzo wasekamereni bese kuba yona ke imbiza ephuzwayo yalekelela kakhulu ukwandisa inzalo kakhulukazi kubantu besifazane imbiza ke namandla kakhulu le mangabe nje nifisa ukuthola ingane siyafisa ukuthi abantu abayisebenzisayo bayisebenzise kube ngwesilisa nesifazane futhi mangabe beyisebenzisa angabikho osebenzisa izinto zokuhlela siyafisa nje ukuthi kube abantu nje abafisa ukuba nengane bobabili sibe nekhombo kameqo okuyikhombo ke futhi abaleke kakhulu kubantu abahlushwa ukugula ngicabanga ukuthi baningike kakhulu ke abantu abantu suke benenkinga ukuthi baphathwe izinyawo zishise zibe buhlungu zihlabe zijuluke kwabanye sezize ziyaxebuka kwabanye sezize zashitsha zabamnyama kwabanye sekuvele ngisho ilonda sithi ke kaphila mzimba sinayo ikhombo kameqo noma ngabe unesikhathi esingakanani ungenwe umeqo phuthuma kaphila mzimba ukwazi ukuthola ikhombo kameqo welapheke nawe njengabantu bonke sibe nembiza kashukela kulabo bantu abahlushwa ushukela abathi ushukela wabo awulawuleki sithi ke phuthuma ke kaphila mzimba uthole imbiza kashukela kuyimbiza ke enamandla kakhulu sizoba nembiza yezinso kubantu abahlushwa izinso ema umuntu ohlushwa izinto sithi ke phuthuma kaphila mzimba ikhona imbiza yezinto okuyimbiza futhi enamandla kakhulu uma ngabe uyisebenzisa umehluko uyashesha ukubona ngokukhulu kushesha sibe nembiza yomhlume esebhodlenele eliyelo ihamba nomuntu okugcoba omncane ma umuntu osenenkinga ukuthi usunesilonda la ngemuva noma usunensumpa noma usunama piles akusaye ekuqalule endlini encane lo muntu okugcoba kuyakulekelela kuleyo nkinga bese kuba imbiza ke phuzwayo kakhulukazi nje kubantu abasuke benama ulcer benama fibros umhlume wonke lo wabathole nje imbiza yomhlume lapha kaphila mzimba imbiza ke namandla kakhulu lesebhodlenene eliyelo ngokukhulu ukusesha mangabe uyisebenzisa uyashesha ukubona umehluko ngokukhulu nje ukusesha sibe nembiza esebhodlenene encane nje kuyimbiza katshwala kulabo bantu abathi bakhathele utshwala sebefuna ukuphuma otshwaleni imbiza nje ibhodlele elincane umuntu uyaphuma otshwaleni angaphinde aliphuze utshwala sizoba nekhombo ke esiza kakhulu kubantu abasuke benenkinga yesifo sokuwa ikhombo ke leyo namandla kakhulu kubantu abanenkinga nje yesifo sokuwa sithi ke abaphuthume kaphila mzimba asikhathali ukuthi ke unesikhathi esingakanani yakuqala leyo nto kodwa ke sithi kaphila mzimba isifo sokuwa siyelapheka uphuthuma kaphila mzimba ukwazi ukuthi usizakale kuzoba umuntu onenkinga yestroke kaphila mzimba mangabe unenkinga yestroke ikhona futhi ikhombo yakho nokwazi ukuyisebenzisa nawe ukwazi ukuthi ke welulame uvuke nawe uphile njengabantu bonke okuyikhombo ke futhi namandla kakhulu leyo sizoba nomuntu okuchatha kubantu abahlushwa iqolo umuntu okuchatha okuwumuthi konamandla kakhulu uma ngabe umuntu nje onenkinga ukuthi ke uhlushwa iqolo liphathwa iqolo liba buhlungu ngayo yonke indlela lenza ukuthi ungakwazi ngisho ukulala phuthuma ke kaphila mzimba uthole imbiza yokuchatha uma umuntu nje othiwe inkinga yakho yiqolo phuthuma kaphila mzimba uthole imbiza yokuchatha ngokukhulu ukusheshe uzosezakala sibe nekhombo kamaqaqa ikhombo ke baluleke kakhulu ikhombo kamaqaqa ikhombo ekwaziyo ukuthi ke ikususa amathunzi amnyama ikuhlambulula ikhipha amabhadi ichitho iphinde futhi iphakamise inhlanhla zakho ivule zonke iy'nhlanhla zakho ikwenze ube nogazi kubantu ikhombo kamaqaqa ke balulekile kuwona wonke umuntu ngabe umuntu wesilisa ngabe umuntu wesifazane ngabe umuntu omdala ngabe umuntu omusha kuwona wonke umuntu kubalulekile ukuthi ke asebenzise ikhombo kamaqaqa ukuze uhlale uhlambululekile nawe unegazi elihle ngaso sonke isikhathi sibe nekhombo kavuladlozi kuyikhombo ke futhi ebaluleke kakhulu ikhombo yokulungisa umsamo uma ngabe ninenkinga ukuthi ekhaya konwa umsamo ikhona ikhombo kavuladlozi ngabe kwathwethula idlozi ngabe laphendula ukuthi lingalenze lutho ikhombo kavuladlozi ke izomsiza kukho konke lokho ukhumbule ukuthi uma uyisebenzisa ikhombo kavuladlozi awuhlabi lutho futhi awushisa impepho iwusebenzisa nje ikhombo kavuladlozi njengoba usuke uyalelwe ukuthi isebenzise uzokwazi ke futhi ukuthi ubone impendulo ezizovela kakhulukazi ngamaphupho
uzokwazi ukuthi nawe uzibonele impendulo seyivela ngamaphupho. Ikhombe kwavula idlozi kuyansiza ukubuyisa idlozi lathwethulwa, ivula idlozi lavalwa, iphendula idlozi laliphendule ukuthi linganenzeli lutho. Ibe siba nokhamba lokuhlambulula amanzi amnyama, lihlambululeke libe idlozi elihle likhanya phakathi kwekhaya, linivulele inhlanhla, liniphe inhlanhla phakathi kwekhaya, vule inhlanhla yomsebenzi, abantu bathole imisebenzi. Ikhombo ke baluleke kakhulu leyo.

0: sizoba nesibunge kubantu abathi bona banamabhizinisi bafisa ukubona amabhizinisi wabo ephakama. Sikhona isibunge ke kaphila mzimba, uyakwazi ke ukuthi uqhume ngaso uphalaze ngaso mangabe uwumuntu osuke esebenzela ohlale kuyena okhona emsebenzini wakhe ngaso sonke isikhathi. Kanti futhi mangabe uwumuntu okwaziyo ukuthi ke ungashunqisa indawo yakhe yavuma ukuthi ungashunqisa, sikhona futhi isibunge osebenzisa ukushunqisa kaphila mzimba, okuyisibunge ke sinamandla kakhulu ukudonsa amacustomer. Sizoba newozawoza, iwozawoza nayo ke futhi inamandla kakhulu ukudonsa izinto ezinhle, ukudonsa izinto eziyinhlanhla. Nawe uyakwazi ke ukuyisebenzisa mangabe uwumuntu onebhizinisi elithile onalo, mhlawumbe usebenza ema-call center noma umsebenzi wakho udinga ukuthi uhlale ukhuluma nabantu ngaso sonke isikhathi. Sithi ke ungayithola ikhombo yewozawoza kaphila mzimba, izokulekelela kakhulu. Iqukethe ke iswasho sokuyiklina, iswasho esiwumaqaqa, ekuyiswasho ke sinamandla kakhulu. Naso ke leso swasho esiwumaqaqa kaphila mzimba sesiyatholakala samba soda kumuntu osuke esidinga sona soda noma engenawo amandla okusihlanganisa nezinye izinto. Isiwasho ke sibaluleke kakhulu esiklina, isikhipha amathunzi amnyama, amabhadi, iqhitho. Lapha kaphila mzimba isiwasho esiwumaqaqa, isiwasho esinamandla kakhulu. Ma usebenzisa sona isiwasho, nawe uyazibonela kulokho okusuke kwenzeka empilweni yakho. Isiwasho esinamandla kakhulu ke ukuyihlambulula leso. Abakaphila mzimba uyakwazi ubathola ku-TikTok, ubathole ku-Facebook, ubathole ku-YouTube. Uyangena ku-TikTok kwakho noma u-Facebook kwakho, uye lapha ku-search Tiphila Mzimba Health Product, lezo vele page uyafollow, uyalike lapho efanele ulike khona. Uzokwazi ke ukuthi uthole amavidiyo amaningi lapho kusuke kuchazwa ngama-product akaphila mzimba ukuthi asiza kanjani nokuthi asetshenziswa kanjani nokuthi abiza malini. Ama-price uzowathola lapha, and i-price osuke uyithole lapha kwi-TikTok noma ku-Facebook ayishintshi, ile price ozophinde uthole ngayo i-product akaphila mzimba uma sufika akaphila mzimba. Price yakhona uzophinde futhi uyithole ngayo, ayishintshi price. Lokho sokubona ku-Facebook noma ku-TikTok iloko ozophinda ufike ukubone masufika kaphila mzimba. Siyathanda ukuthi abantu bangene kakhulu lapha ku-Facebook na ku-TikTok bekwazi ukulandela, bekwazi ukuthola ama-product abangasuke bawadinge, angasuke asize iy'nkinga zabo. Lapha ke kaphila mzimba mawufisa ukuyifikela wena, silapha eThekwini eMarket. Silapha eThekwini eMarket, emolapha ke eMarket kunerenki yamabhasi lapha eMarket, iyodwa ke renki yamabhasi ama Olympic bus, irenki nje enkulu yamabhasi yodwa. Ngaphesheya ke kwerenki yamabhasi kunebhilidi lapha linojwayelani, lelo bhilidi okwakho ukuthi usondele eduze nojwayelani. Uma ufika eduze nojwayelani namastebhisi ensimbi akhuphukayo, uzofika ukhuphuke ngalawo mastebhisi ensimbi. Uma uqeda ukukhupha amastebhisi ensimbi uzongena kumnyango wokuqala, ibhodi libhaliwe phezu komnyango Phila Mzimba Health Product, umnyango wokuqala ala uyobe usufikele kaphila mzimba. Kanti ke mawufisa ukusifonela noma ukushiya umlayezo ku WhatsApp, uzwathapha inombolo u
1: 066 007 007 50 50 43 43.
0: Asiyiphindi inombolo 066 007 50 43. Siyacela ke abantu bakwazi ukuthi ke bashiye imlayezo lapha kuWhatsApp noma besifonele ngazo zonke iy'khathi zokusebenza. Siyabonga kakhulu.
1: Buti sicela nkosi mani uhlala kulovuyo nawe ohlelweni, masihlane khona kwixesha elizayo. Babhiza abantu babhalisele ukuvota, but ngizokubuza ngendaba yokuvota, ndizokubuza ubhalisela, ndizokubuza ubuzovota pha, ndibuza ubuzovota na. Qondi ubukhona ungabonile kodwa ndiyanazi namathandazo.
0: Kubalulekile ukuthi abantu bevote beyikhethele.
1: Nasenditsho wena awubuzwa,
0: usukuliwa ithandazo ukuthi ke uyikhethele.
1: Uyikhethele. Kodwa baningi maseya 620 something amaqembe ezepolitiki ngokuhlukana kwawo.
0: Hayi, ukuze umuntu akhethe azikhethele yena.
1: Sofika phi kani kuza uma ngayo? Hayi. Ay, ngoba ngiyabuyisela sibonga kakhulu futhi man.
0: Enkosi ba.
1: Enkosi. Khona ingoma ukhipha ngayo lana ithi yabona lo muntu wabule lo baba. Ngiyafisa ukumbona. Ngimchawule. Nithi hayi mfethu. Hayi unekhono. Unekhono lokuzwisa ubuhlungu.
0: Lokuzwisa umuntu ubuhlungu.
1: Ey. Hey, bayabhala abafana ngaphansi.
0: Bayabhala.
1: Akumbi mase kungena lo shenge wasehlala Nkosi.
0: Ayi yabonake le
1: nto. Ingoma naye nje iyanyuka.
0: Ayikho ingoma.
1: Ihlabantu.
0: Ayikho ingoma enaye engabahla abantu.
1: Ayi. Kulungile, kulungile police cela.

0: kaloku inkqubo negama lakho mna ndikhangaya kwezilongaza fam ebhuti ngoba kaloku iimfundiso zakho uza kuhlongane ndiyazazi awukazi uba ungena umculo esazibonga usuyamnqamla usungena emadevin yinto yakaphi leyo heyi angaxabani awuhlongwane he hayi ungazi ungahlawula impela ungalala ngesisu phansi uhlawula impela awuthi ke uzolala ngesisu phansi ashi ubuzo sha isengiyafundisa yini ow nangubhuti sekhona futhi naye hawu bhuti mzukulwaqale ngwenye
1: into engijabulisayo ukuthi nami sengiyakwazi ukuyibona la kuwena sewuyisibuko kusho ukuthi indlela ngiyichaba kahle mose ukwazi na ukuchabela abakulandelayo
0: ha avuye iciko kodwa hlongane isiphi iliphi lelikhehle noma esalukazi sakukhulisayo wancela kogwansile namhlanje sibona imiphumela yako yokukhuluma ulimi lomile aligcwalanga mathe e-e
1: angithi nomnqantula wakhishwa
0: hayi waphinde konje kwahlongane umnqantula uyakhishwa nje umthetho
1: uyakhishwa ngane wethu umnqantula kufanele uma ukhuluma ukhuluma ukukhuluma okuhlangene nje ukukhuluma okuxabene okungathi ukotini
0: yo awuzo nje bengathi ukotini bushaya i-overlock ikanti ubuchaphaza i-overlock wena uyibona iinwele zamachina ezizifaka
1: heyi
0: ingasukele omakazi lokhuza yeyi wena uyabazi iqandwe ungayihlokoza
1: angithi phela lento yokuyibongela noma yokushiyihasho ngokulimi oluqondile kusuke kuwumthandazo ngokwesintu so umuntu uma ethandaza-ke uyalindwa nje ukuthi athandaze acele yebo awukwazi ukuthi umphazamise umuntu ethandaza noma ngabe kuthiwa isimo siphuphuma kangakanani
0: ngisho ngathi akukhona umuntu ofayo hhayi okwazi
1: hhayi ma ukuthi nje lowo muntu vele umphefumulo busuvele uzovakashela ngale hhayi ngeke ubanje ukuthi manje kufuneka umthandazo uphele ngoba umthandazo

0: ngithi ngikhuluma la ngala ngithi mangithi ngiyangena enkulumeni engizwe inkunzile ubahube engathi usengena emthandazweni wakhe ngithi ake ngizothe ngiline nobhuti uyobekezela ngala uyofunda kwezakhe naye kanti vele
1: vela ngithi ngiyayiqonda lento mina ngoba phela lento yesintu into esayincela nje ebelina siyifundanga esikoleni.
0: Hey kodwa ke abona esaluka zakhe sakhulisa hayi ngiyasivuma man hayi sakufundisa
1: awukwazi ukusiphika mfowethu sayibeka induku ebandla
0: imphumela nangu siyawubona siwuzwa apha elimini lakho sazi ikhaya lakho singaliboni ngamehlo kodwa sesiyalazi
1: nomphumela wami nami sengiwubona la kuwe
0: kodwa ke hlengwa hayi ke go hayi imfundiso zakho izolezo Hlongwane kodwa ke Hlongwane uyayibona ingcindezi kanjani ke Hlongwane lento ukuthi njengoba siyinsizwe samabhungu nje siyabantu njengoba ngithi mina indlela okukhuluma ngayo sesazi ikhaya lakho singalazi sesazi wena sinohlongwane wethu esimbekayo ukuthi ushuthu kanje uHlongwane ibesibiza ke manje lento ukuthi noma nini noma ikephi hlala wenza kuhle and futhi noma ziyawe zodaka uzivusi sima sifika sibone oh nani lento bese expectile kwaHlongwane hey bud
1: kunjalo futhi kusefanele uyiqinise uhambe samuntu oqondile noma uchuka ukuthi manje abantu abazakhela isithombe ngawe bengakwazi abasathi sithombe uchuka manje mase bekubona uchuka uthi hawu
0: uzochuka ngempela
1: kade phela sikhuluma ngemlenze la sikhuluma ngomlomo ngiyakhuluma ngisho ngilele ngenyele manje ufuna ke ngibe umuntu oyilesi sithombe abalaleli abazakhela sona mangabe sengiqhamuka sengiyomunye umuntu hawu kuyingathi akuyena lo hlokane besicabanga ukuthi uyena vele abangazi kodwa manje bayangazi ngendlela yesimo sokukhuluma
0: uyayibona indaba and futhi bazakhela isithombe sabo abantu uthi hayi yabona bekhuluma nje ukanje
1: kodwa njalo uNkulunkulu uthi ningazakhela izithombe ezibaziweyo namfanekiso kodwa bona bayazakhela
0: phela sifuna sizakhela uHlongwane wethu
1: phela mina ngumfanekiso kaNkulunkulu uthi uNkulunkulu ningazakhela izithombe ezibaziweyo namfanekiso wakhe nami ngumfanekiso kaNkulunkulu manje bazakhela lithu
0: unjengawe buti
1: uNkulunkulu
0: yho asingene
1: phela mina noNkulunkulu ibhuzu lesokile
0: kona bangavaka bazokuyisi lungi oh so bodi ay man imnandenze lonke
1: asibekele futhi ubona lokulobi sibonga nami ithuba nje kwethu ukuthi ke isikhathi sesithanda ukuthi sibe sidala zona impela umuntu eyibambile kusho ukuthuli kuhle sibheda sibuye nganeno siphambuke sibuye siqoqeke senza amaphutha sibuye siwalungise kodwa ke yizo lezo indlela okukhulwa ngazo ngoba ngisho ingane ikhuzwa ukuthi ingasifaka isandla emlilweni izosha kodwa uma uqeda kusuka nje eceleni kwayo iyakubotha usanakile isifake isandla ukuthi kushisa ngempela
0: yayibona indaba
1: soke ke sifuthi sikhula ngawo amaphutha nayo kuingane lokho kuyayikhulisa nathi ke ngokomsakazo maningi amaphutha singawenza kodwa ngicabanga ukuthi ke i-weekend ne-weekend noma usuku nosuku uma singenile emoyeni baye badla amaningi amazambane esifakeni
0: awu bhuti uyabona ngiyayithanda inkulumo yishoyo mani inhle yomile ayidinge koniwa namhlanje konje kuthiwa usuku lama-girlfriend he
1: ayini lento
0: le yini lento nongizama ukuchecka apha phambi kwami bendizobuza uHlongwane ngoba ngathi usolwazi nokonyana
1: umngalo wesifazane
0: futhi ngicela sisebenze futhi
1: hayi bona kusungithinta eqolo ke manje usho uthi ngenze lokhu ke manje ke ngikwazi ukubona futhi nokuyikona engibuzele lemoyeni ngiyazikelela akibingelele kona lokulou futhi ngibingelele nje ngibambe ngazo zombili futhi ke ngibonge ithuba ngibingelele kuwe nakubalekeli bezinomzansi nakubaphathi-ke futhi abakhulu abasibusisa ngokuthi bathi cha yenzeni le nto ayikafiki la yoneka khona nisayenza kahle yiko-ke siqhubeka siyenza ngibongeke nje futhi ngethuba ngibingelele-ke futhi kumfo kamhlezi endolo njengethu ngibingelelaze-ke futhi nami-ke namhlanje ayi ngisendlini enkulu futhi kwagogo ngikwamamkhize-ke futhi kwacela impilo.

ngikuthathe nawo ngalesikhathi 0604807164 sabona. Usezwini lomzansi FM sabona. Ukhona nje? Alright, singadlula ke la. Abanye bazibathi ke oshaya. Mawukhuluma ngabaqamba imanga. Ake ngizwe lamanga la umuntu owasukela nje. Mhlambe futhi asikho nesidingo sokuthi ke awaqambe lawo manga.

0: ngikuthatha ngalesikhathi kwezilomzansi 98.0 FM ku 17 after 4 sabona semweni hayi
1: Kachero
0: siyaphila nkonzo njalo kahle
1: ngiyaphila uthetha nodlomo yaqala ungene emsakazweni
0: yebo dlomo
1: hayi bakhona bakhona abantu abaqambayo ama khona umuntu ongiqambela ngamanga umuntu obolekisa ngemandla oboleka kuyimani
0: yes
1: udla ngokuqamba amanga vele yeva sowutshwa ukuthi ngilala naye ngidala umdala nawo uyawaqamba vele amanga uyawaqamba
0: hayi nokuthi umuntu wesifazane
1: ubaba ubaba sekemdala
0: yo kodwa kuyakhona amanga amabe qanjwe ubani wesifazane noma wesilisa
1: hayi ngono lento wesifazane
0: ngono ko wesifazane oqamba amanga
1: hayi ngono wesifazane kube ubaba umdala
0: kodwa ngaphi ke manje makuthiwa intombi ishelwa ngamanga angithi amadoda ashela
1: Eh,
0: shothi ke umunya ngasha tike kwamkelekile mezo qanjwa manga indoda. Hayi umuntu osifazana.
1: Umsadwe ngiyabonga ungena umsakazi ngiyaqala ungena.
0: Shawshawe sikhuluma nobani kuze yami?
1: Udlomo.
0: Mkhabela siyabonga Dinangwe.
1: Okay ngiyabonga umsadwe.
0: Thank you so much. Suka lapha kodlomo Dinangwe nawe sithinta njengamanje ku 0604807164 ngiphindi inombolo ngithola kuyona 0604807164 sabona.
2: Ngiyabonga kuphindza.
0: Siyaphila kunjani kuwe?
2: Yaphi ngicela ngakhona mawu
0: Yebo akhona
2: Eh ayaye kune step sister wami Jesu Thomas
0: Yes
2: Ngicela kavule ngomcebo emsakazweni Aka naba ngumhlola
0: Hayibo
2: Ayinyana ukukhohle singambuzana
0: Amanga ke mhlamba lihlobolo nje mangawabeka nje ubala
2: Mhlambe Okay angisho ukugcina njalo ngiqambela umu
0: Yes
2: yekona omunye umfana besebenza naye 2024
0: yes
2: futhi wazi le ngiwatshala phakulo ngithi hawu inakaze ngibone kuphoste ngisho yedwa futhi ngiyakutshela ifonile akhona ukuthi mina okay ngifo bese ngibonela omunye usisi omakhelwane wangakhona athi hayibo unamanga ukhona lowo muntu lo kade ngimbone izonto
0: yo
2: sebuyela yena ngiyombuza futhi awungakhohlwa nje ukuthi ngiyadlala ngangidlala
0: Akaza thole lokwaqanjwa ngamanga kuthiwa bengcwatwa ukuthi ke lo sekwaqamba amanga kanje. Yaye khona enye insizwa lapha eChesterville, uDumisani ufuka emhlongo wako waqamba amanga afana nalawo. Alright, ego Tupac lapha uAndile ufuka ehlokwane ukuthi hey ushonile. Futhi yena umuntu oqale lokushini lapha eChesterville ukuthi angcwatshwe ekhaya ethuneni lase kube nethuna egcekeni eChesterville. Aw, seyaba sengiyambona uTupac aw. Nanga uthi uyayiphilela uTupac. Mase ngimbuza ukuthi awumazi noma umhlongo. Sabona sebona hayi.
3: Yebo, njani futhi umpha?
0: Siyaphila kunjani?
3: Siyaphila nathi khuluma nobani omkhulu wasendwetho oshala ngithinta news.
0: Inkonzi yami.
3: Yebo, hayi, mina futhi umpha. Eyisengaka ngaqatshelwa umuntu esifazane ongumakhelwane wami ngalendlela ongihubuzela mangakuhlaza phakathi kwabantu wathi ungithakatha ngaxakwa nje ukuthi bengibamba ngasiphi isikhathi wathi ungibambe ngithakatha ngifake ukhololo neshethi ngaxakwa ukuthi uma uyothakatha uzufake nezinto zenkolo wathi uma sikhuluma ukuthi le nto ithathaphi wathi ungiphuphile ngimthakatha wathi uphinde wangibamba futhi sengidlula kwakho wakhuluma izinto ey'ngaqondile bonke nje abantu bamthakatha

0: endaweni hlezi ethi kuba ngethakazi, kuba abantu bethakazi.
1: Uyayimbi leyo nto, fanele imsize lowo muntu.
0: Hayi, ngavele ngaya emaphoyiseni ngihamba ngayo report ukuthi hayi abazami ukuthi bemkhuze, ngavele ngenza i-protection order.
1: Kwagcina kanjani Kunzi?
0: Kwagcina nje sibukana nje kanjalo-ke singabhekani-ke, kodwa-ke sihambe hamba yadlula i-protection order. Hayi, unochuke engingalwazi, sengivele ngiyibukele nje, sengisizwayo ukuthi ngisukile eduze kwakhe.
1: Chela.
0: Ngathi ukuchelachela eduze kwakhe.
1: Nkunzi. Siyabonga Nkunzi Amezi. Thank you so much. Alright, umsakazi wakho isidomsansi 98.0 FM stream. Ake sizwe nawe ngalamanga la oqa nje lowo muntu. Ngenzeka mhlawumbe oqamba ngawo, noma nje umuntu nje osuke eqambela amanga ukuqhuba usuku. Wathini lo muntu ke lo? Yes, isidomsansi 98.0 FM in stream.

iqiniso lela bangalifuna abanye. Inyanga abantu besifazane le. Abawazi amaqiniso afana nalawo. Ukuthi ke zikhona iilingo noma izimo labo ezohlangana khona nabantu.

0: umkhize lo lapha emthintanyoni.
1: Yeah.
0: Ezwelisha. Msajero ngiyafisa bandla ukungidlalela nje eyodwa yengoma ka Aljero. Hayi ngiyathanda leyo nsizwa Aljero.
1: Yeah.
0: Ube right Msajero, ngiyabonga ungingila enkulu lo.
1: Ngingila enkulu siyabonga.
0: Ngibonga Msajero.
2: Hi Lobi Lobi. Hi Msajero. UDoris Lawno Mpumelelo Mkhize waseNquthu. Cela ukuthi Tons of Love kuwonke ama BBL. Ngithi Tons of Love kubalaleli bezwi lomzansi baseGoli. Ngiyothi Tons of Love laphaya eNquthu eSandlwana eChemistiani. Ngithi hi guys. Bye.
1: Enkosi kakhulu, siyabonga sisido Mtaka Mkhize ophila nje mangunezi. Umsakazi wakho isidomsansi 98.0 FM in Stereo. Asikuthatha ngalesikhathi usezwini FM sawona.
3: Uzobona ukuzwa.
1: Ngiyaphila inkonzamo njalo kahle.
3: Ngiyaphila mhlobonandi. Hayi akukhona ukuthi umhlobonandi. Ngiyabingelela.
1: Nkonzi.
3: Ngiyabingelela uRomitha ukulalela nje uLara.
1: uRomitha.
3: Olomisa.
1: Olomisa.
3: Olomisa. Ukulalela uLara.
1: Nkonzi yami.
3: Ngidongwane lana esisikulalele naye la.
1: Nkonzi siyabonga ezwa.
3: Hayi akukhulu ukuthi kodwa sofuna sitholane ke nomkhaya wabo uMandla Majola.
1: Nkonzi siyabonga ezwa, kuzokwenzeka Nkonzi. As long as nikuhlela nje.
3: As
1: long as nikuhlela nje kuze use rank kuphi nje manje.
3: Njengamanje ngilayela ngabona ngena esofofashi.
1: Oh yes.
3: Ngilapho ke njengamanje silindukola esha la.
1: Nkonzi.
3: Yebo Msimbonambi, ngiyacabanga ukuthi bangezwa bangaziyo uzozosebenza ukuthi awu sikuzwile
1: Olomisa.
3: Msimbonambi, mina ngadola kwamasho.
1: Ya siyabonga mfowethu amagadleleza
3: ukulalela nomama endlini.
1: Yes, ukhona namhlanje ukuvashele.
3: Ukhona nomama, ukhona nomama
1: inkonzi yami.
3: Haleluya,
1: siyabonga kakhulu Nkonzi.
3: Ngiyabonga
1: nami. All right, thank you so much man. Mfokani nelandlolo magadlela. Siyabonga mhambi. Sibambe nansi lapha ingoma enkulu kakhulu. Dolly Parton and Kenny Rogers. Islands in the Stream.

0: scalp JJ Cosmetics. La panage mlazi ulitholela phanike ebuhle bemvelo eMega City, ebuhle bemvelo eMega City. Zininga kakhulu indawo nasethekwini edolobheni phakathi nalapho ke koClermont ko sub 5 zonke lezo ndawo ungakhona ukuthi ke lapho kusizakale ngalapho lapha nje eimbuzini mawunyuka uya ngase clinic phezulu eimbuzini kiqobo kanti ke mawuhlala ngapha ke ko Midway uzolithola lapha ke emzini wakaZondi noma kwi container yasemzini wakaZondi ebhalwe ukuthi lapha ke hlengi West Fast Food ngaphandle kwemall qondana nje ne rank lapha ke eMidway crossing kodwa lapha ke kulomgwaqo phuma ngaphakathi e B5 leyo container ke ilapho ibheke nje ngo e rank station kaMashu Duff's Road kwaMashu uzoyithola futhi lapha mawusuka nje kwaMazambane uya ngase station nasi isitolo esibomvu esibhalwe Maisa Tuck Shop. Yabuza komunye Msajero ibiza malini le mkhiqizo kuthiwa ngikwazisa selapha ayedluli ku 150 noma rashu ke ngaba 150 noma ngaphansi nabantu asebuya kobani bantontoni clinic ya bakhothi ke basizakale bekhiphe lapha ke ishisiwe ke bona imali eza nawo omunye engathembi ukuthi kahle hle uzosizakala afika sizakala. Masidlula kwikhambi lamadoda siye kwelabantu ke besifazane i Love Vito for Women. I Love Vito for Women izokusiza ukuthi lapha ihlanza ukukhuculula ihlanza ikhuculule ukungcola kusegazini kumuntu ke wesifazane ngaleyo ndlela kuphela amabala kuphela iminyama kuphela izinduna ube muhle nje ukhazimule ube neglow iphinde futhi ke lapha ke iqoqe nje iqoqe nomzimba wakho ube firm nakuleya ndawo iqoqe futhi kanti ke kubantu asebe badala iyabasiza abanye kuthiwa baye bayixwaye ukuthi hayi buyasibhalwa kanje ngabe imbali ikhuluma nami impela ikhuluma nawe ukuthi nje okwakha kubhaliwe bayasizakala ngesifo samathambo ke lapho ke ugogo bayasizakala futhi nangeenyawo ezibuhlungu ehlabayo igwazayo njalo njalo neqolo nomgogodle neyingalo neyithende konke nje uyasizakala noma ngabe unesisi esigcwala umoya udli kahle leli khambi ke iLove Vito for Women ikhambi labantu besifazane iLove Vito for Women njengoba ngithe ikhambi lamadoda impesu uVenda Hep. Uyibambeke lapho ke inombolo le nombolo ungayi WhatsApp noma uyifonele kodwa mana WhatsApp usebenzise wona kakhulu ithi ke 073 454 3939 ngiphinde u 073 454 3939 ubhale nje kafishane ukuthi ngingowesifazane ngihlala emasayithini emolweni ngicela ukuthi lapho ke iLove Vito for Women ngingayithola kuphi ke ngamalini kanti ke mabe ngowesilisa ukuthi ke mina ngingowesilisa ngihlala kwamancinza ngicela ukuthi lapho ke impesu Venda Hep ngingayithola kuphi ngamalini msakazo izidomzansi 98 FM.
1: Oh ngizocala ukubonga kakhulu izinto lomzansi ngendlela esimele isimo engiphuma kusona. Hawu kumanje hawu ngijabule manje kha kujatshulwe kanti bengasekho ujabule uzothi iqaphuqaphu ngendlela obayizeke ngayo mina ngempesa uVenda Hep ngiyiqale kuzophela uJuni lamagobhosi ngithe ngiyelesine ibhodlela hawu ngabe sengiqalile ngijabula ngendlela kade ingekho injabulo sengizengithe ngisale sengiyiqedela nje abo 6 hawu bese ngeza nje bese ngivele ngi-right ngiyabonga kakhulu kwaba kwabesa uVenda Hep sicela sengazuthi nje eyi angathi bangasizakala nabanye kuyasizakaleka ungahlali lento unenkinga uyasizakala uma ukwazi ukusukuma uyabonga kakhulu angathi bangasizakala nabanye.
2: Sawubona webaba Mbonambi ha cha ngaze ngabonga ngaze ngabonga hhayi umuntu kufanele abonge ephila bakithi ngaze ngabonga azangisebenzela amaphilisi ngicela ukuxoxela indaba ngathi ngila video benginenkinga bekuyiqolo kuyisinya kuyizithende mangehle empedeni bengathi kwehla inkozi malanga yesalukwazi ngiwa

0: Yabuliswa yini?
1: Iingane zami kade zingikhiphile mjala zongiselantshi babuye zangigrosela zabuye zozozifaka igrose endlini yami yo ayi what a surprise anyandlela engijabule ngayo mjala yenjalo ehlakaniphile ngikuzule ebusuku uthi usevile imali baqisha ukhokho 500 ngemoto ayazo acabanga ngiyayibala le mali ukuthi nje imali ozoyikhokha nje ngulokhu zani 495 rand wasayibathenga ngo 5 rand iphasi usiyakanithile bengikulalele
0: kulungile
1: ihleli nawe mhlara ngihleli nawe ngiyaxolisa ukumosha isikhathi
0: danke siyabonga kulungile right 0604807164 0604807164 23 minutes after 6 asibona ukuthi ubani omunye khona ngalo semeni sabona hi semsakazweni
2: Amjara.
0: Hayi kunjani?
2: Hayi phela mthatha.
0: Ngiyaphila mina sikhuluma nobani?
2: Awu Spara zamzweni mashiyazi.
0: Awu Spara para sekunjalo.
2: Awu sekunjalo Jara mfethu uyimi loya.
0: Uyalaza udaba mfethu sambe sonke kushaya 9 o'clock bathi ke isukile kuphela inyanga kuphela isonto.
2: Asithi qeqeqo sithi qeqeqo.
0: Awu. Dagi mfethu. Siyabonga kakhulu right 0604807164. Futhi ubengena kuyona ke inombolo ka WhatsApp 0638208448 0638208448. Lona kuthi sesonke jersey number 10 from uhulumeni eBhamshela laphana ke enkivana uthike endaweni yesigameko. Siyabonga kakhulu uhulumeni eBhamshela. Lona kuthi ke salute Mr. Mjwara sisonke till the horror from bani ke uGandhi Mthethu laphana ke emlazi ke kwa J. Siyabonga kakhulu Gandhi Mthethu. Asibona ukuthi ke ubani umunye ke okhona ke ngala kuma voice notes.
3: Mjwara ngiyabingela mfowethu wayathutha amanxeba mfoka amakhanya lo umlaza kwa V ngihleli nawe mfowethu kuze kule mlelo hora shap
0: brazo right 0604807164 0604807164
2: semani sabana ya kunjani
0: ngiyaphila kunjani kwena
2: hayi no ngiyaphila uthokozani mfowethu okhuluma naye
0: mfowethu
2: mfowethu ngizokuthokozwa ngikhabele namhlanje isiteshi besizalwa noma bekwenzeka namhlanje ngomsakazo
0: uzwa kuthiwa isteshi bekunjani?
2: Ngathi namhlanje bekuwusuku bemini kugubha usuku luka-19 nabakhona emoyeni. Unyaka ka-19 njalo.
0: Hayi besizomemezela impela kona inyanga yethu vele le.
2: Hayi bafethu asithi nje unolela udo sinibongele. Yazi ukuthi wesiyala isi steshi sidlala indima kubantu edlula u-government. Ngoba abantu bebethi mabephawula ngento ezenzeka ekuhlaleni. Ukubona into ingasenzeki lesi siteshi sethu sidlala elikhulu iqhaza kwimiphakathi siyasiza sidlula ngisho ugovernment wala KZN mfethu niphile mfethu nibe right siyabonga kakhulu
0: ubonga thina mfethu ne thank you right 0604807164 0604807164 asibona ukuthi ubani omunye ke okhona ngala okay siqala ngala kwinombolo ka WhatsApp okay hayi khona inumber nga WhatsApp kwenzakalani okay asiqale ngala
4: izawona njalo njani nginawe njani thizohola baba lapho ngeke mulweni ngiyabonga
0: thank you siyabonga semuntu sawona
5: mtshara mfethu
0: mfethu kunjani
5: ngiyabonga njani mfethu
0: ngiyaphila mina asikhuluma nobani
5: hayi uyabona sinawe mfethu sonke lokho mana ubonga ngibathe la emlazi wa Eco 7 uDabulo ndikonjeni mfethu sonke buti
0: oh konje lapha ka ingiphuma la ngithi mangila ka V ngithathe u right
5: kubuka straight
0: lapha ngakho max endaweni zobumnandi ngithi ngweli
5: ya khuphuka umnyia ngikhuphuka ngobanani ungena lapho
0: ebese ngithi lapha ngithatha u right lapha ngithi ngikuthi ngikhuthuze lapha ngishone
5: hayi bonjwara oyofunani ukuthi endaweni nje na wena mjwala ukawile ubushulazi kanje sifoke puthi sifoke
0: puthi lokhu islam umlazi ngiliphethe lonke
5: kamnandi mathu kamnandi
0: thank you right 060 4807964 0604807964 lana tele no bafozi sihlezi nawe nje thini 9 o'clock from bani laphana ke melisiwe mjwara uthu laphana ke eharding wakithi ke wena siyabonga kakhulu ukuthi ke beyingxenye yohlela sibona ukuthi ubani omunye ke ubani ke lo engathi ke ubhali kaningi ngala okay asiqali ngala semeni sabona
1: mjwara
0: hayi kunjani
1: Ay ngiyaphila mntwana unjani wena?
0: Akufani nami ngiphilile.
1: Usungu gogo ufana emzomusha mzwaras.
0: Awu siyabonga sesiphakathi emzomusha.
1: Awu sheli nawe mntwana sibthanda ule.
0: Ngithanda ule.
1: Sa
6: onke noma

0: Hayi nami ngiyazi ke le nami ngiyazi sengizwile 0604807164 0604807164 ya ingoma yakho impela ngiyayikhumbula ya bijwayele futhi ukudlala ku TV hayi bijwayele le ukudlala ku TV sebenza ubona
1: Danke maphoya
0: wethu
1: ushaphu nje
0: ngimandi vetha apa kanjani
1: ushaphu futhi
0: mfowethu sikhuluma nobani
1: ya unet
0: mfowethu
1: Hayi sobala le DJ Tira.
0: Ithini ingoma ka DJ Tira?
1: Ayala. Zasala. Kodwa yena nje uthi makoya.
0: Mfethu kulungile. Angisho
1: ukuthi.
0: Hayi zasala, zisala kanjani?
1: Usho noma yipi noma lenye noma
0: kwathi. Hayi ngifuna le kade ngidlala.
1: Hayi angayibamba angayibamba ntwana.
0: Shafu mfethu.
1: Oh guys.
0: Right 0604 0704 0716 4 yazi ngichaze ngamesethi zasala. Kodwa ke ngenxa yokuthi ngisuke ngachaza ukuthi hayi usho

0: Hayi ke mayihlula lana impela hayi khona hayi khona. Ake, ayisekho ngihlulekele nje. Yona mina sengizwile mina. Sengizwile.
1: Khona sabona igama uMsana ngowangubani kaDinde eMakhabeleni. Angibhejetira. Kodwa ibe emlonye nje ngoba uthini ngoba ngibuya nje la emlonye kodwa ngibhejetira. Phela house how full impela uya ngqo.
0: Right. 0604076460. Ayingabuye emlomeni shaya khona. Asibheke ngala.
2: Siya kunjani sezwa ukuthi yaphila kwathi hayi kuhle Masiya. Ukhuluma noSiyalo obizo wakho akaphethelezwe eNewcastle.
0: Brazo.
2: Madadeni. Ayi. Mina uma ngimuzwa ngazuthi utira lo weSiya. Phela thina sesibadala ke silalele nje ingoma zeingane lezi. Kodwa ukuthi akuyazi ingobota nje ngazuthi utira fana bethu. Ngiyabonga kakhulu beRiding.
0: Dangisebanga kakhulu right 0604076406040407164 kanike nakuyona ke number ka WhatsApp 0638208448 uyakwazi ukuthi ke uthole kuyona sisha mount DJ ishisloko sengoma
3: njani siya kuna nasabule ngoba selantu zuma mjwar u DJ Tera loyo kodwa ke ingoma hayi cha angizwa ukwangampela ngingoma angizwa nje ukwangampela ngiyabonga siya
0: Dagi kulungile siyabonga kakhulu. Right so ngena ngena kuzona ingcingo sibone ukuthi ngeke ngizona ke khamba kanjani 0604807164. Ngiyachaza ke impela uNu wesabantu bengeza ukuthi khamba kanjani.
4: Hayi, ku DJ Tira. Kodwa ingoma angeyizwa ukuthini.
0: Hayi bo.
4: Angeyizwa kodwa ku DJ Tira.
0: DJ Tira. Right 0604807164 0604807164 asingene ngala.
5: Ngikubingelela umsakazi wami uDJ Tira ethi umlilo ngikhiza lo mthintanyoni ubonge umsakazi
0: thank you siyabonga okay mkhize hayi ngeke sibona sawubona
6: hello mjara
0: hayi kunjani
6: yaphila njani
0: ngiyaphila mina
6: yebo uDJ Tira lo lo mlilo wabimi athanga kudinga ngawo
3: Ukhulaza madikizi.
6: Uthi lo mlilo pikazwa ngoba ngolobo.
0: Ayi ngiyashaya ikhali. Yazi fanele ngize nginikeze iclue. Isihloko sengoma sakhona sisho into enga like ungajahi, you know? Anzayikumbuli.
6: Kanta wala kanta tuk tuk tuk tuk Kau ngayon na uto na May awang yung unkest Okay, papa, I'm sure
0: Ilungil Right 0604807 64 0604807 Out yung ipin

umsakazi wakho hamba phambili izwi lomzansi FM igama namu siyabonga mjwaka uhlelo lakho the weekend joy njalo ke ngo 6 kuyakereke u 9 uyazi ukuthi ngalesi sikhathi sisuke sikhuluma ke ngezinto eziningi ezahlukahlukene and ngiyafisa ukuthi ke namhlanje kakhulukazi ke kudaba ke sikhuluma ngalo nawe ke ube ingxenye yalo ngoba ke udaba olubaluleke kakhulu kakhulu kakhulu kakhulu kakhulu kuleli sonto langwe ngisize khona somewhere kune challenge ina engingathi ukuhlangabezana nayo kunomntwana wesikole oyewa wabika ngibikela la ukuthi wena une problem yokuthi akakwazi ukuza esikoleni ngenxa yokuthi akadlile ekhaya well isitori sakhona ke udaba lakhona angeke ngiye into details kakhulu mayibika udaba and then ngithi mina akeze esikoleni so sekaningi ngiqaphele ukuthi ukhona inkinga nayo so uma ngabe enale inkinga sengiyithola ukuthi okay uthi akeze esikoleni ngoba ngithumelele message ekuseni ukuthi hayi angize esikoleni because ngilambile right and then nje ngaqala ngaba ngadideka kancane so sengicina ngijwayele ukuthi uthi ngisondele ke ngithi ukukhuluma ngithola ukuthi kwenzakala right so ngathola ukuthi okay fine bakhona nothisha abanye abaziyo abasazi istory sakhe njalo njalo and then ngengidate futhi aphinde enze same thing angithumelele message ukuthi akeze esikoleni because yeah akekho right ebese ngithi mina okay esikoleni was esikoleni ngoba kuyadliwa esikoleni right so ngo 11 uzokwazi ukudla angaphinda ngithumele imessage ethi namhlanje esikoleni kudliwa istamp akasidli istamp I was like okay inkinga ke le right so angixilileke la sekutheni angifuna isifocus sekutheni akasidli istamp blah blah blah but ngithe sengilandelela kudaba ngathola ukuthi okay fine ukwadlula ubaba wakhe emhlabeni right so wasala but ubaba engathi wayenza yonke into nje wayemenzela yonke into so ayikho into ayengayitholi so manje mangabe ubaba engasekho sekuthanda ukuthi kube nzima sekutheni ezinye izinto akwazi ukuzamukela and ingishayileke le ngacabanga ukuthi if sikhulisa abantwana bethu ngabe sibakhulisa ngendlela yokuthi uma ngathiwa wena ezumzali mhlamba usekho noma awusasebenzi awusakwazi ukumenzela yonke le zinto omenzela zona angakhona yini umntwana ukuthi a survive ngalokho ongabe kuphambi kwakhe kubekwe tafulini cause ngibuke ukuthi isikhathi esiningi uma ngabe sikhulisa abantwana sinako lokhu sekutheni mina ngakhula ngidla uphuthu ngakhula ngidla abish ngakhula ngidla lokho ngakhula ngidla lokho yeah so indlela engakhula ngayo angifisi ukuthi umntwana wami akhule ngendlela mina engakhula ngayo noma ifane nendlela mina engakhula ngayo so ngifuna ukwenza ngakho konke okusemandleni ukuthi umntwana wami uthola okungcono kakhulu kunendlela engakhula ngayo but ke umbuzo engingaba nawo ngahamba ngaba nawo ukuthi uyayicabanga yini ukuthi uma ngabe kuthiwa wena lokho kwenzayo uma ngabe kuthiwa wena awukho ngabe umntwana wakho angakwazi yini ukuthi mhlawumbe akwazi ukuthi aphile akwazi ukwamukela lokho kungabe kusuke kubekwe phambi kwakhe indlela wena umntwana wakho omkhulisa ngayo ngabe unayo into othi ayike la uno la yes ngiyakwazi ukukuthengela lokho njengoba namhlanje la ekhaya kuphekwe lokho idla njengoba kuka nje sizokwazi ukwenza lokho lokho angeke size sikwazi ngabe unazo yini izinto othuma ngabe uhleli
noma othuma ngabukhulisa umntwana wakho uthi cha.

0: othuma ngabe uzenzela umntwana wakho noma umntwana wakho ethi uyayinqaba umtshele ukuthi lokho akwazi ukunqaba ngabe ukudla ngabe izinto zokugqoka noma nawe unakho ukuthi hayi ngoba mina ngakhula kanje konke akudingayo uyakuthola ngoba ngithema ngilandela i-background kutholakala ngathi wena ubaba nje ubenza yonke into futhi umfana ubengaconsi phansi right so uma ngabe engaconsi phansi ubaba engasekho sekunzima manje kunezinto angakwazi angancamela ukuthi ahlale alambe angeze esikoleni ngoba ngesikhathi ikhula nobaba wakhe akudla isitambi esikoleni nesitambi sesikole nasekhaya bengayona nje into nawo manje simo sesiyamphoqa ukuthi ngoba phela simo sesikanje mawuze esikoleni at least uzoyithola uzokuthola lokho kokudla once a day then sesingabona ke mhlambe ukuthi yini esingakugodukisa nayo or whatever sikhulume no aunt abaphakayo ukuthi no after sedlile please ngicela nimphakele eceleni ahambe nakaye ekhaya and so on so on so zonke lezo zinto sekuyizinto manje sesingahlela going forward but ngenxa ukuthi ukhule kahle kudliwa yonke into into mengade engayithandi shuthi ubengayidli njalo njalo so manje sekunzima sekunzima wena ngabe nawe umuntu othi ingane yami ikhule noma mina ngikhule ngekho right so ngifisa ukuthi ingane yami ingatholi something eyidingayo noma unakho lokuthi mina ezami ingane la ekhaya masipheke uphuthu sipheke uphuthu wonke umuntu uyadla masipheke this wonke umuntu uyadla mangabe kuyimpahla zokugqoka mangithe lokhu angikafood noma ngenza noma wilo umuntu uthi ay ngoba mina ngakhula kanje ayikwazi ingane yami ukuthi ekhule ngisime sifana 0604807964 0604807964 ngiyafisa ukuzwa ukuthi wena wenza kanjani ngoba ngiyangibuka ukuthi ekakhulukazi kulesi sikhathi udaba noma izinto othola ukuthi yishaya abantu abaningi la othola ukuthi ingane engathi usuyayona kodwa wena ubuyitshela ukuthi wenzela ukuthi ibe nempilo engcono kunale wena owakhula ngayo. Semani sawubona?
1: Ubona umsakazi.
0: Hayi kunjani?
1: Wethu isihloko sakho leso sithinta usikhulu kakhulu. Uyabona ingane umsakazi ifuna ukuthi uwayikhombise ukuthi uyithanda kakhulu ngoba once wayikhombisa ukuthi uyithanda kakhulu iyonakala.
0: Yeah.
1: Kufuna ningani umsebenzisi uno ungasebenzisi nje okay okay sonke isikhathi wawa sethi okay okay make kwehla inkinga iyobe isiyilimele nomthela ingane ningani kodwa kube nakho uyilandulela ijwayele yonke impilo ingane
0: yeah
1: kodwa kufuneki uthi ingane kufanele ibe yilesa simo thina esakhula ngaso ukukhuliswa yinkobe amathanga amadumbe funeka ikhuliseka kulise kanjalo yeso
0: yes
1: kodwa nje ingane iyafuna ukuthi ungayiningi imali kakhulu ubonisa inikeza imali kakhulu ingane uma ngiyesikoleni uthi yothena izinto eyithandayo sizothenga ngisho zonke izinto eyingasi lapha eduze kwesikole ngoba imali iningi akuyazi ukuthi izoyenzani
0: so wena yes
1: ingane inikeze halfway uyinikeze hayi kakhulu ingane nokudla futhi uyijwayele ukuthi kuyadliwa konke ukudla la kube khona umudla uzothi hayi kudla kodwa uyabona ngikhuluma mina nge-experience esikhulu mina ngifundisile ngaqeda ayikho ingane ngiyifundisayo manje ziyasebenza zonke ngisinankinga imali sengiqala manje ukuthi ngidle le nto engiyithandayo ngoba kade ngifundisa zona ukuthi mazibuye nekusasa elihle kodwa nje ukudla mina benginikeza zonke ukudla uma kuwukhrisimusi bengiye ngayithengelukuthi ukhrisimusi kodwa ngiqaphela into eyodwa ufanele i-uniform ngithi ngiyi-uniform nokudla ibuye ithole ukudla ekhaya uzwile lami ukuthi lithini ukuthi uma kuwagombisa ukuyithanda kakhulu ingane kakhulu hayi mnte isikhathi esithini esiningi ayimqedishe umetric uma kuwagombisa ukuthi uyithanda kakhulu
0: fethu kuyazwakala sesikhuluma nobani
1: hawu

0: bamuldlovu bamuldlovu ndoda.
1: Ah siyabonga kakhulu Gatsheni.
0: Kunjalo nje ngani yami nathi bazali sina ubonakala ingane uthuthe efundisa ingane uma umzala ikhulumela ingane.
1: Siyabonga.
0: Ngicela ukuthi ngithi
1: sizwa kahle sizwa kahle.
0: Kunjalo ke ingane yami uyibambe lapho ke ingane yami uyibambe leso ngiyasithanda ngoba sihle.
1: Siyabonga kakhulu Gatsheni.
0: Inkosi ikubusise ngani yami ngiyabonga.
1: Thank you. Right. 0604807964
2: 0604807164
1: someone sabana? Yeah, ninjani
2: mfowami Jwaga. Siyaphila mfethu kunjani kwena? Asikhona. Hayi Jwaga ngiyayizwa indaba yale ngane ukuthi inkinga ikephi. Futhi nawe nje ukuyinakekela kwakho kuyinto enkulu manje kufanele unake indaba zempilo zeingane. Ngale ngane le ngibona ukuthi wena Jwara Jwaga ayira ubona ukuthi lengane isaphethwe idinga ama social worker isaphethwe ubuhlungu ngoba phela kubuhlungu kuyona hayi ukuthi ingoba ubaba wayo beyithanda naye beyamthanda ubaba wayo isaphethwe lobubuhlungu nje mayithola ama social worker athi kuyidambisa izobuya ibuye iphile ibuye esikoleni ngoba manje lento ekanje la mina ngiy understand umuntu nje ungakazi ufuthi kwenzeka into ebuhlungu nje ungalindele loo nto nje vele ibanga i-depression nje enkulu kangakanani ke enganeni iyacabanga
1: ya no kulungile ngiyayizwa but ngifuna singagxile kakhulu kuyona ngoba vele likhona uhlelo lakhona ukuthi sicelini angifuni ukuyaka kulona into details but ngibuka le ukuthi thina ke njengamanje ezabazali ngabe wena as ufona nje station okwenzayo mawenzela abantwana bakho nawo unayo unako la khona ozothi hayi la ngiyahamba ngiyaphela la noma unaloku ukuthi kwesinye isikhathi uthole ukuthi omunye yathi hayi ngoba ngakhula kanje angikwazi ukuthi kube khona into engizothi no enganeni yami
2: ya yabo umuntu wakhula kabuhlungu kwa wena ukhula kabuhlungu mhlambe yabona nje endleleni uqhekezekile.
1: Yeah.
2: Uthanda kakhulu ingane zakho, wenza yabo ungabisabona wena ukuthi sekuqile yabona. Ubaba lo ushonile. Angimblame ukuthi ubeyithanda kakhulu ngani ngoba asazi ukuthi asike isitori sakhe ukuthi wakhula kanjani yabo. Kodwa nje ngolinganisa ngami, hayi. Mina ngakhula kabuhlungu uthi ukufisa ukuthi ingane yakho ibone ukuthi sisho ukuthi noma mhlambe ingasenamayi komunye umama osumtholile wenza sure ukuthi akayibona akeze njengalo wakho wena wakhula ngaye. Ngiyabonga wemfana.
1: Bonga mina ne?
2: Sure.
1: Thank you. Right. Asibheke nama voice notes 0638208448.
3: Umjalo sasabuhlungu isitori leso salomntwana. Ngizocela nje ukukhuluma ngezami ingane. Ezami ingane Mjwara mangase kuthiwe ngiyadlula emhlabeni eyi Nkosi yami zingasurvivor cause umzima ziyabazi hayi indaba yokudlala ziyabazi okwangempela futhi so zikwazi umzima sihleli kanje ekhaya zingazophumela ngaphandle zikhulume. So ziyamukela lokho khona ongekho akukho. Ukhona isikhathi besinzima kakhulu njalo ukuthola ukuthi ene akukho kona izincane kodwa bezingamemezi. Uthola ukuthi seziya screamer ziyamemeza cela ukudla ngilambile no. Bezamukela zilale. So nje zinga survivor kakhulu. Ya kodwa besifike ukuthi ngeze ngizenzele okwamanje bengithanda ukuthi uNkulunkulu akangigcine angiboleke nje izinsuku zami zokuphila kodwa nje mase kuthiwa khona into eyenzakalayo mina zingaphila cause ziyabazi umzima kakhulu ziyakwazi ukuya esikoleni zingadlile ziyakwazi ukubuya esikoleni kungekho ukudla so zingakwazi ke ukuthi survive. Ngiyabonga.

0: senza into eyodwa nje la ekhaya bese idla ubhontshisi sidla ubhontshisi makusasa sipheka ukuthi sipheka ukuthi lokho kuzokufundisa ukuthi impilo izinsuku azifani soke nakusasa noma usuyimela uzobukwazi ukuthi kunezimo empilweni ezifikayo okufanele ukuthi ubhekane nazo zinjengoba zinjalo soke mangabe uzothola yonke into ngesikhathi osifunayo nanoma nini makuthiwa hayi into ethile kuthiwa hayi akanikeze inkosi yama hayi sibani bani hayi ngoba nakho kwasho kwacima cha yilento ke ezodala ukuthi ekugcineni kosuku ube nenkinga ungakwazi ukumelana nempilo ngoba siyofika isikhathi siyobanzima la uyokwazi ukuthi ena ulale ngisho ukudla ungakudlanga uphuza amanzi kushuthi wena uyomemeza uyoba icilongo ungakwazi ukumela isimo sokuthi angiphuza amanzi ngigwinyitshe ngilale kuse kusasa ngibone ukuthi impilo ngithathe ngibekaphi. Ngiyabonga wesiba Thabile ngoba esentuzuma.
1: Ngibingalele Mjwara. Nginalihloko sakho bro mfuthu sibalekile mfethu. Khuluma la noNcushe mfethu waleko iFlex oSunface undafethu oqhathaza mfethu. Abona mfethu singabazalo namfethu izingane mfethu sibuye sizikhophisa uthando kakhulu sizibonye kakhulu mfethu. Gcina ingane seyikhula ngenye indlela mfethu. Abona namfethu khona la ngisebenza khona mfethu. Futhi ngisebenza ngendaweni mfethu namashawa ngale mabhisha yabo endawo zokugeza nje kube nendawo zama toilet. So ilanga umnyo baba kanjalo angene ezongena la efuna ukubhava ngidlulise angene. Ingane yakhe isale le duze komnyango nami ngihleli ngakhona emnyango. Abo ngane ngithi ngiyaxoxisa ke ngane ayi ufunda bani kanama funda bani ithi ngane vele ithuli ngane ngithi awathula ngikhuluma nawe ithi wathi ubaba hayi masin talk to a stranger mfethu yazi umoya wamavele washona phansi mfethu ngifake iuniform kulo mzuzu ngumsebenzi osebenza la mfethu yathi nje ukuba wa don't talk to a stranger yasho ingane iyabheka le mfethu ngathi ngiyakhuluma ingane lusho mfethu ngasho ngathi mfethu lo baba uma ekhulumayo le ngane uyifundisani mfethu izokhula yazini ngoba isemhlabeni la mfethu sazohamba ihlale nabantu abangabazi maye me don't work talk to a stranger uyinika intunje mfethu hayi ngaphatha kabi mfethu leyo nto angizange ikhohlwe mfethu kuze kube imanje mfethu ingane mfethu asizikhulisa ngendlela bra wamaye kunjalo ke bra ngiyabonga kakhulu Ncushe mfethu ngibonge bra
2: wesiya mina ndodakazi yami ngikhulise kahle ndodakazi yami yakwazi ukuthi mangabe ngithi ukuthi akukho ukuthi khona yazi yaqeda esikoleni ugrade 12 emva kwalokho yathola umntwana ngayishiya ekhaya ngoba ngangizayela ekhaya yathola umntwana wentombazane wazale na 13 years uyondla ngisho umfana lozalisa ingane ingane yakhe ayisafundi ngikhuluma nawe nje ina 14 years umntanami uyayihambisela ingane e-crash ekuseni emsebenzini abuya ilande ingekho ingane athena kumazi uhambe nabangani bakhe siye sikhulume nabafowabo la ukuthi weba makafa usisi abuyohlupheka ingane yakhe ngoba isezi nala ngoba mina ngiyathetha mina manje kufuna kubeka impunzi idlemini sengithekheliyoni aqhubeke kanjalo uyabona ke ilezo ingane njalo ke eyicinda zinje
3: Semani Sabana
4: Awon God
3: Mfethu kunjani?
4: Kona kunjani mfowethu?
3: Ngiyaphila mina na?
4: Hayi bhuti wami ukhuluma ngeexecutive mfowethu.
3: Mhm, executive.
4: Uyabona wonkwana njalo embuzweni wakho le nkulumweni yakho nako basengibamba phakathi kodwa nje ayizwi ukuthi manje wena mfowethu njalo. Yebo mhlambe singenawo lapho kusho kuziqini. So angazi kodwa. Akekho kodwa ozongena sithi mina khona la ngibona khona ukuthi ngiyaphazama.
3: Mhm.
4: Nalela ngitshela wonke elinye ilanga bawufuna ukuthola iqiniso la into eyikhulumayo ibuzayo.
3: Mhm.
4: Wokushayisa imoto yakho. Ufike ume eduze kwesitolo la ngidayisa khona ukudla. Ubone ukuthi abantu ukuphuma nokudla eyitolo berenki basuke bephathise obani.
3: Okay.
4: Ufike nje ume nje noma i-hour noma i-2 hours ukubabuke ukuthi umuntu uma ephuma esitolo eya erenke ubani osuke ethe ma-angeza hey baba ngicela ukuphathisa ngo-R20.
3: Yeah, yeah.
4: Bekuzibuza ukuthi ke ngoba labafana abahlala edolobheni ethiwa amafana bathola u-R20 izetshoni la le ngane ke thini sithi sizikhulise ngendlela kule zisuke ziyethu ngaleso sikhathi ngoba phela imali yethu thina ikhishwa yithina sinika amafana zisuke zimaphi le ngane zethu.
3: Okay, so ngamanye amazwi uthi kufanele ngabe umuntu uma ngabe eyothenga kufanele ahambe nomntwana wakhe so that ezomphathisa.

0: njengoba ngikutshela ngithi ngiyokufika kumestore ubona abafana kuthiwa amaphala bethatha o-20 rand o-10 rand bese uzibuza ukuthi ziphi ley'ngane ey'ngconywana namhlanje kuthiwa yifundiswa ngendlela ngoba amaphala athatha imali every time kubantu ziphi-ke ley'ngane lezi okwesibili ngesonto njengelinye ilamaka ukuthi uyasonto ngokuhambe esontweni ufike ubuke nje ukuthi esontweni iy'ngane zisuke zingakhi abantu abadala basuke bebangakhi bese uzibuza ukuthi-ke ziphi ley'ngane ekhulunywa ngazo ekuthiwa zikhuliswa ngendlela.
1: Yo. Ngiyakuzwa but omunye uzothi hey ukuphithizela ngihamba nomntwana wami mhlambe lethe ihlambusana 7 and futhi vele mangihamba naye lapha uzogcina elowe kunezinto ayithandayo engicina nginga afford ukuthi ngimthengele zona so it's better ukuthi ngimshiye. Yeah.
0: Umntwana. Yabona umuntu obekhuluma kanjalo ngikutshele mina. Uyobuvika ngehawu lembuzi. Akho umuntu othi besolo ngikutshele mina ingane isuke isele ekhaya noma esehlile etekisini umuntu uthole ukuthi egeyithini lakwakhe kuzegcine bona labafana athi mesesegeyithini kabesethi angimfunda egeyithini la kodwa uphathisoyele nomfana iy'mpahla kusuka lapha nomfana ongcolile masekwila umhani ngithathe iy'mpahla ngibafunda abalana bona la bantu esithi asibafuni mdwala bese sithi-ke iy'ngane siyikhulisa kahle amafana aphathisa thina everyday emarek ziphi ley'ngane zethu-ke esiy'ncomayo namhlanje.
1: But-ke mhlawumbe asizobheka ngokuthi uhamba nayo ikuphathise kuphela but sesibuka nje ukuthi ezintweni-ke wena oyenzela zona ngabe uyenzela izinto kuze kufike to a point la sekutheni uyayibulala noma uyakwazi ukuthi ingane yakho uyenzele izinto nje lezo suku namandla azo futhi uyitshele uma ngabe ungenawo amandla awo akukona ukuthi kufanele ngihambe nayo ngiye esitolo noma fanele ingiphathise noma fanele yenze lokhuya nalokhuya
0: akenze ukutshela into eyisigaxa-ke mhlawumbe into eniloyibuzayo ukuthi wenza izinto kuzele ube over usabona ukuthi uyayibulala. Kungananje ukuthi noma uvula i-TV noma usulalela iradio kuthiwa iy'ngane ey'no-self-esizizele
1: kunganani kuthiwa
0: kuningi kuthiwa iy'ngane ey'no-self-esizinabantwana ama-teenager yingananje yonto ukubaningi
1: ya kuyona sinawo leyo challenge e-South Africa
0: ima-ke ngibuzeke imali njengoba iningi-ke thina abazali sithini ngaleyoto angithi siphenduka sithini isibusiso sivela kumdlalo kungani thina singakhuluma okuyibona ukuthi bantu abami le nto eniyenzayo ni-wrong 1, 2, 3
1: ya but asikwazi awukwazi ukuthi ubabhange bonke abazali cause bakhona abakwaziyo ukuthi bathi yes lenzekile iphutha but-ke elesibili iphutha lingasenzeka kulungile lokho sekwenzekile asikwamukele but qhubeka ufunde wenze this that akukona ukuthi sivele sithi hhayi sibusise but bakhona abakwaziyo ukuthi bayale bese beyakhulisa
0: bana-ke ngitshele uyabona kwakhona lapho uma uthi iphutha mntanami wenze iphutha leyo ngane sibili sayibrashe ikhala ingane uma isukiyolala nenye izazi ukuthi incane isuke yazi ukuthi vele kungase kuphume ingane ngoba iyakufihlela ngesikhathi uqala ukulala uzoqala ukubona yona ngesikhathi sekukhona ifisi ukuthi lo mntwana useselala bese uthi iphutha uma engamithanga uboni kuvela nini-ke la kuthiwa khona iphutha ukuba umuntu osekwazi ukufihlela noyena-twenty yena sengithole ukuthi-ke sithini ngaleyo nto ngoba ngishale ngilalelirese akekho nje umuntu okumuzethi naso sigameko iy'ngane zethu zizala zenani singasizakala kanjani yonke lonto siyishaya indiva bese sithinde elinye ilanga hhayi ave sibakhulisa kahle abatwana masikhona kulento esenzeyibalile.
1: Kulungile siyakuzwa Ngcobo bengisanokuye kodwa kulungile asikudedele ngoba ngiyakwi-mix. Right 0604807164 omunye ngalo semeni sawubona.
2: Yebo sawubona.
1: Hayi kunjani?
2: Ngiyaphila njani?
1: Ngiyaphila mina sikhuluma nabani?
2: Khuluma nemamzule emulweni maromini.
1: Yes ma'am.
2: Yebo mina ngikuzwa kahle lento engengisho ekhuluma ngayo ngengisho ey'nganeni zami ngithi mina enikubonayo umzimi wabantu okungekho la kubukelani nina okukhona la ningahambi nibuka izinto emzimi abantu bese nifuna la kumina
1: ya
2: ngoba khona abazali abaze bangene ey'kolisini ngenxa yey'ngane umuntu angenisho iy'ngane ngoba ifuna into ngekhaya engafuni kube ngathi uyayikhokha ingane uma ngabe engayinikezi lonke ingane mufuna isijwayele ukuthi nokuziwuphuthi ziphuthu yingifuna iy'tshele nje ukuthi lesimo esiya sinikwenze ukuba sinjalo ngoba ayinayo ingane izohamba igijima ney'ndishi iyofuna izinto ey'ngekho uma khona uphuthi uphuthu hhayi ukuthi yazifuna i-right ngimukela kwengane ke lokho ukuthi kufanele yazi ukuthi ngishilo ekhona lana ithini abazali sibe yinkinga njengoba ngisho ukuthi uze omunye angene ekolegini ngoba efuna ukuthi amele ikungane ukuyonaka ingane
1: lungile mam siyazwa kahle siyabonga kakhulu
2: ngiyabonga
1: thank you right I'm sure la ungcuba I'm sure khona anga angikhole ukuthi usizwe kahle sonke isihloko kakhulukazi sikhuluma nje la ikakhulukazi izinto ozinikeza ingane kakhulukazi kunodaba engike ngahlangabezana nalo la khona uthole ukuthi ingane thizeni Samuel angilekelela khona abantwana bilo ikhala ngokuthi ayize esikoleni kwesinye isikhathi sithumela i-message ukuthi ayize esikoleni ngenxa ukuthi ayidlile and then mawuyibuza ukuthi okay woze esikoleni ngoba esikoleni uzokwazi ukuthi ufike udle and then besithi no ngine problem yokuthi isitamba ngisidli and then sithe mawu-check i-background tholakala ukuthi no inkingi sekutheni engathi ubaba ubenza yonke into so ayikho into akade engayinikezi yona so manje since ubaba engasekho so sekuyinkinga sekunezinto othola ukuthi ayisakwazi ukuzamukela ngoba vele ikhule inga into meyingayidli ayidli ingekho futhi into engayitholi kuningi so masusondela khona but angifuni sigxile lapho kuyona so into esibuza ngakuwena ekhaya ngabe wena as umlaleli wezomzansi FM indlela okhulisa ngayo ingane yakho uyikhulisa ngale ndlela sekutheni ngelinyila ngamangathiwa ukukho ingakwazi ukuthi i-survive ngendlela yamukela isimo ingakwazi ukuthi idle lokho kusuke kukhona nokunye igqoke lokho kusuke kukhona noma ingazithola mhlambe isisenkingeni noma mhlambe wena unalokho ukuthi hey mina ngakhula kanzima ngakhula ngingekho right so angifuni ingane yami kube khona into engayitholi so yonke into eyidingayo kumele ke iyithole so yilo mbuzo esibuza namhlanje ngihlambi ngiyacabanga ukuthi noNgcobo ngoba ethi ubambe kuphakathi usezo understand ukuthi ikona kuphebe sikubuza namhlanje kulungile 0604487164 sithumeleleke ivoice note ku 0638208448 0638208448 mawuthumeleleke ivoice note sizowadlala ke ama voice note akho asibheke nje ivoice note yodwa bese ke siya kwi mix khona ke no Andizo Mthembu sophinda ke sibheke nokuphawula kwakho
3: Mjwara Fetsa Hey ngane abazali bayifundisi mina zami ziyazi ngane mina ngikhule kahle kunendaba esiphila kuyona kodwa kungekho kuhle mawubheka isikhathi samanje kodwa bekungcono kunabanye kodwa ungatholi noma yini lapho engekho intombazane ekhomfana yonke imisebenzi uwavuke nje udle ulale ngaba kusuka Monday to Sunday uye esikoleni awuyi nje ungenzanga lutho so yeah sinenkinga kakhulu thina abazali engathi ingane zakho ungafanazi kula bantu abenze njalo kumanje la ngikhona ngehluleka esikole ngihlulwa ukungalaleli kwami kubazali bezama but ngokwemfundiso zami ezingaphandle kwesikolo ngiyasurviva ngiyaphila ney'ngane zami ngizami ziyafunda ziright kodwa ngitshente yodwa funda uba responsible uzenzele uma ufuna ukwenzela umzali ngeke uzenzele umzali uzoyofa futhi umzali uzokushiya noma ungafunda uma ungafundisiwe ekhaya uthisha akafundisi inhlonipho nokwazi ukuphila nokuthi okukhona ukwamukele ongelako awunakho athi mntu ingane yami mina ngeke ngingahluphe ngale mkhulu ehlupheka no awuzakhuphe mhlawumbe awufundiswa wena uma uthi wawuhlupheka no sifuna ukwamukela
1: Ngikulungile asike singene ke ngala kuyona ke mix yakho kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi yafama isikhathi ngene ke 13 minutes before chage 8 welazi kudaba singena ke kuyona ke mix yabona ke sathi ukukhuphula amandla kancane sathi kubakhombisa ukuthi eKZN bangabe ke sikunikeza umculo wekhethela suke sikunikeza umculo onjani mangabe usemotweni usemgakweni please share ngokukhulu iqophelela mosekhaya akufaka amaithi sathi ukukhuphula ivolume Ngoba vele sesikhona sesiphakathi kuphela inyanga kuphela isonto kuqala inyanga yabantu besifazane uyalaza udaba bathi washa ay washa

engoma ke ethi utshwala. Yeah. Asizweke. Sivula amadlebe silalele sizwe ukuthi singayifaka noma singayikhipha na.

0: igame le-on iKaizer Chiefs naletimu ifika lapha ku PSL uthi score team, ngicela ungichekele ungadini mina mjwara. Ngiyacela mjwara ungisike, ngicela ukuba ungichekele score ngamanje. Njoba ngicela nje ukuba ungichekele ngoba mina ngisebenza ebusuku, angikho kwasendlini, ngisemasayithini la ngiyagijima live, sayithini ngiyasebenza. Ngicela mjwara ukuba ungichekele ngamanje, mina ngisesayithini angikwazi nokuchecka yonke into okwenzakalayo. Ngichekele le game edlala iKaizer Chiefs, le game edlala iKaizer ukuthi ithini iscore sakhona njengamanje.
1: Kulungile, siyabonga kakhulu. Right, igame ke eqhubekayo 1-0 kwina ke iKaizer Chiefs. Ngicathe umdlalo ke uzoya maduzane nje, uzoya ke ekhefini ngoba ke uku 38 manje umzuzu umzuzu ka 38 kwisiwombe sokuqala. So iqembu leKaizer Chiefs zihamba ke phambili ngegoli elilodwa eqandeni njengoba ke udlala ke nayo ke Kruger United. Ya cha uthi ke mfowethu usuzwile, hayi leyilula leyilula kakhulu. Ngicasa ngiyibambe la ngoba ke shuthi abantu abaningi bathe impela lengoma leka Agento Dust kanjalo ke no Funky Q la ingoma ke ethi utshwala bathi ke cha impela ke ishaya khona iyangena.

Asuka. Yazi le ngoma le. Angazi Nkosi yami ekwangisiza ukuzala kwizwi loMzansi. Bengingayazi kwakuyazi kodwa wow. Ingoma nje lena enamagama abuhlungu kodwa futhi emnandi. Ingoma ekhuluma ngokuthi ngiyafisa ngathi ngabe ukhona la. Ubone impumelelo yami. Ngisakwazi ngisho ukugoduka ngiye ekhaya ngoba akusemnandi ukuye ekhaya ngisuke ngazi ukuthi wena awukho yabo. Impilo injalo ke kuhamba kanjalo ke nombolo 19 namhlanje asihambe siyobheka unombolo 17 empeleni unombolo 18 wethu ukuthi kuhamba kanjani uzobona nje wena uhlale ungayindawo ngoba cha hayi zona zimnandi ngikuphathele nje siyayiqhulula impela mangabe ukuthi awuyangandawo ngeke uzisole hlala nathi kuMzansi lwitsi ingoma ke le featuring DJ Maphorisa ithi ke nombolo 18 namhlanje ya nomluzi ishiyani ukhona kule ngoma XTP kumnandi kakhulu la ithi lwitsi.

18 ngempela ngempela ngempela lo buzwayo njengamanje ngitshelile ukuthi ingoma ziyahlehla ezinye ziyasondela kodwa kumnandi ikho khona lo ukuthi ingoma nje ezimnandi ezila kwaduzwakele leyo ngoma uDJ Maphorisa beshaka mnandi kakhulu tangwas no angazi babuye bathini kodwa khona khona abayishona kodwa nje dawisho kodwa eyela ngakhona ukuthi angayethi tip boys so kwabalula nje ukucula yabona usuvela uyisholo nje bese beyadansa abantu balalela insimbi baphoza

0: At number 17, ngempela uzwa ke uzi Nxumalo hamba ne funky killer featuring Lala Toxin. Bethi ke ngithathiwe umsangazo ezilomzansi isikhathi manje 3 minutes to 10 kusihlwa ebusuku. Kumnandi nje sihleli ndawonye, kumnandi siziblomele, sizidlalela umculo omnandi. Usilona mphazima ngiyakubingelela, ngihleli nawe nje. Dlala umculo wena, mina ngilalele kube mnandi. Nondumiso Dlamini Dube Village nanda. Hi Nondumiso, nangomunye uthi ke sabona mphazima ngikulalele ngise Hammersdale eyuni 6 ekwandeni at Dave Basha Zondi. How? Yeah, madoda. Hey, khona abantu abangimangaza ukuthi how. Nawe mbopha kasithayi nawula
1: ayishebele zanjalo mama eguseni awunantamba mashebele za Kongo. Dank mbazima uwamaphumulo ke manje usemthandeni usezibandleni isigodi umzungu kamagwala lo ukhathi wakaDube. Haya samba. Hey umvusaphu Joe Mafela, oh madodzi insizwa yaziwa ngosidumi, idume kakhulu ngosidumi. Hayi siyabonga iphusha mfana kithi iphusha kuyoze ngilamlelele horror siyabonga silokusibambile nje silokusila ngemumva ngithi yithi abantu izilomzansi elethu onwa yithina yithi abantu nabelungibayazi wamaphumulo emthandeni ezibandleni isigodi ukatholo wakaDube thank you.
0: Awu zimehluka. Ya njengoba nje bizosiza yambili ke ukuthi lona mphazima nginawe la emsebenzini. Kumnandi ugcina Nzimande, ugcina Ndimande uthi ke usemzinyathi uthi nje kumnandi kakhulu. Sihleli ndawonye ke vele kumnandi. Nami ngiyafuma. Uyabona ke besiphethe yena ke uzimta kanxumalo ethi ke ngithathiwe inombolo 17. Ngiyafuna ukuthi siqhubeke siyobheka lapha na unombolo unombolo 16 ukuthi ke unombolo 16 athi sibone ukuthi umuphi la kodwa khona le ngoma esayidlala ngesonto edlule baze baphawula abantu bathi ayi le ngoma le iyasikhathaza le ngoma ngoba manje le ngoma le ivele iyabalisa ikhala ngokuthi wabulala ubaba kodwa futhi bese khona lapho futhi sibuye sidance futhi yabo into njengale ikhonto ezokwenzeka akuvele lokho. Umise radio ke lo walezo zinto uthi akuvele lokho. Uyabona ke ngiyafuna ukuthi sihambe siyobheka laphana usihayo esishayela ke ingoma ewunombolo 16 ethi ke

yindala oh suka hayi ziyabhala kodwa izinsizwa la ngaphansi uyabona ufeza lona ubisho njalo ke ethi ke qondene umaqondana umsakazo ulalele izi lomzansi asihambe siyobheka unombolo bani ade kunombolo 12 lo ade thi umaqondana siya kunumber 11 manje siya kunumber 11 izospana semdeep uthi ke izospana la emsakazweni izi lomzansi uyabona ke 23 minutes lishayile ihora lishumi nomuvo ngiyajabula kakhulu abantu bahleli nami ngiyababona khona abantu bako Jimistin khona bakuphi kuphi sihleli kumnandi njengendlela eyisimanga kusho ukuthi impela kuhamba kahle mangabe senisithola kanje.

Ngiyabona ukuthi isikhijima siyobheka unumbolo 10. Nombolo 10 ukuthi ke kuhamba kanjani. Yabona khona lezi ingoma ezingenisile eziculwa na. Iculwa inqonje ngizothi iculwa eziculwa oyiculwa na ama 2000. Ya, hey bayithanda lezi ingoma. Ukuthi basuke besopha noma basuke bephile kodwa nje zingenisile lezi ingoma. Nangu into encane inombolo 10 uthi ke. Bebangaka bantu emhlabeni. Ukhethe mina, ngisho njalo nami, ngithi ukhethe mina, wayeka yonke eminye imisakazo.

Yabona ke njengamanje isikhathi sele nje umzuzu wodwa empeleni ngaphambi kuba kushaye ihora leshumi nomuvu. Khumbule 12 o'clock siyaliguqisa uhlelo. Siyaliguqisa uhlelo ngo-12. Yabona ke kodwa ngifuna ukuthi ke singakafiki nalapho ku-12 sihambe siyobheka nje ubukhumbula kahle ukuthi masiqala uhlelo sisuka kude sisuka ku-top 20 sidilika nazi ingoma nje buqeda ukuza unombolo 6 sethi DJ izinhle baba yilwa siyahamba siya kunombolo 5 Genesis TVU bethi ke bona Drake empeleni ingoma ethi Drake bazi babhala kanjani la ingoma ka Drake le Genesis isikhathi njengamanje kusele nje 30 seconds before 11.

ngoma eselongo ngafika la qala ka July lokukhona ikhona lapha na kwi top 20 ya ku SA Music Charts ikhona ngempela indawo no Vex Born King Moonlight Africa and SNE wasasezola ingoma emnandi kakhulu ngiyangibone nabantu abaningi beyisebenzisa uma besuke benza into zabo zo TikTok bonke kakhulu abesihle nabo la TikTok ngiyabona ukuthi sesiyalikhava izwe manje abantu bayanda baqhamuke egoli baqhamuka yonke indawo nawe ungasali kwizwe lomzansi sihlale nawe nje kube emnandi siyoqeda ngempela manje ukhumbuleke ngangithumelela ku TikTok ingoma nje yakho odufuna sidance ngayo emva ka fast 11 masibheke ku 12 ngayithumela futhi ku WhatsApp uthi ke 0638208448 0638208448 usho nje ukuthi yipi ingoma yakho noma ingabe indala noma ingabe intsha kodwa phela kube ingoma emnandi esokwazi ukuthi silithokoze silivala ngalo uhlelo half past kuze kuyoshaya u12 sibe siqhulula nje lezo ingoma enjengalezo kodwa kwamanje angikutshela ukuthi ngempela ubukaduze ingoma elaphana kunombolo 4 ithi ke sasezola sihambe siyobheka unombolo 3 ukuthi yipi ingoma namhlanje ihlalele lapha kunumber 3 yahlala yathula yathi 2 ya nayi lengoma.

Yabona ke manje ngidonse indala ngithake ngihlehla impela. Ngifuna ukubona ukuthi ungakanani. Golden Era sana namagugu bethi ke bonke ubuhlungu buya enhlizweni. Uwonelana umphefumulo wami kangaka. Angazi bangakanani abantu abayaziyo le ngoma. Awuyilalela.

0: ngana cela nje ukuthatha ngoma kaNtando ethi nje bheka mina ngidwa yabo umudlalo ngoma leyo oqedile ibrazo yami ngibonga kakhulu ke uhlela kho lomnandi kakhulu danko
1: awu sports izoyithola ini kodwa ke singakayithola ke siyela asuka madoda sikurumba sithi Bikurumba sentifikile kashana kashana the soul brothers okanda kanda baseningizimu Afrika sikhichuma ngabo lapha sibuke 12 o'clock mabethi nje yebo ngiyazi awutshelo wakho nawe tuhlala ngikulindile.

Yabona ke Soul Brothers la kwasekusela abathathu kuphela kubantu ababeyiqalile ngempela ngempela. Ngiyambona uZex umuntu kaMchunu, ngiyambona uDavid umuntu kaMasondo, ngiyambona uBlack Moss lapha na sezahamba ke lezi imbili insizwa. Uyayizwa mawuzo lo bese uthi ah suka madoda uzakhela umfaka kaMchunu. Sizwe yahamba ngengozi yemoto ke le Eastern Cape kade beyo performa khona. Yashisa ikhotha ke lengoma ngabona 1984 yabona mangabe sokuthiwa yahamba siyaqhamuka email siyaqhamuka istimela lapha noma ngabe ibhasi inyuluka Ntombi siphelezele umuntu wathi yebo ngiyazi la uyakhona baninga bangcono kunami sothini ke kodwa besithi ngiyohlala ngikulindile ingabe kusalindwa yini kulungile asiliguqisa uhlelo angibheke untando mayethi bheka mina ngedwa bese ngiyaphuma ngivalelisa ukhona uqhawe uzohlala nawe ke kusukela manje kuze kushaye leso sikhathi ya yeah. Akusiyona angifuna untando hayi wena haw kanti wena unjani Ngifuna untando nje mina ngifuni nina. Hawu. Manje ingoma engiyibonayo kaNtando la ingoma ethi nguwe. Eleni ethi bheka mina ngedwa. Hayi ingathi angizocela ngayitholanga. Kodwa akakusho lutho ukuthi ngibo. Ayasivele sifake yona le. Sithu ngayiphuli. Angibonge kakhulu ukuhlala kumnandi nawe sihleli la ku TikTok sahlala nawe la ku WhatsApp sahlala nawe khona la emsakazweni izilomzansi ngiyaphuma nje ngamanje ngidedela ke insizwa uqhawe uzohlala nawe ngithi kodwa nje mayiphula inhliziyo yami ngiyacela ngoba kuthatha isikhathi ukuthi iphole manje nje untando sho njalo mina ngula kwa kaNkosi umfaka mnyizana umntu ongakanani sendene isandla yanela umphazimakala ngithi nisale kahle uNkulunkulu abe nani nje sobonana ngo 6

0: sikuyona ke inyanga enkulu ke suka kweyona futhi enkulu ke yamadoda ke sesikuyona ke hawo madoda enzala abantu hawo madoda enzala abantu imbali zezwe kwamuhle umhlaba kanti nje lapho ngasekhaya kihlale ngakwene nombolo ku 0638208448 kona nawe nje uzoba ingxenye enkulumo ngoxoxo yethu esoyiqala nje njengamanje ku 0638208448 akona kumsazi wakhe izolo mzansi 98.0 FM noma 0604807164 ungasinta bukhoma ngalo nombolo amphulaphula lapho ngasekhaya seqala njengamanje indaba yethu namhlanje ke sizokhuluma indaba enkulu ukuhlonipha kakhulu ke ilungelo lomunye umuntu yona ke indaba ke soyibheka ke leyo kubaluleka kwalokho ke ukuhlonipha ke ilungelo lomunye umuntu ke emhlabeni kamvele kuqala kanti ngowani uzoba khona uDr Mnyade kubeka uhlelo kube mnandi kube nje ayangizokwazisa nje kuqhubene kohlelo ukuthi ke sinobani igcwele uhlelo limiyane ngiyakutshela la emsakazweni izwi lomzansi senze kanje nasibone ukuthi into zethu zihamba kanjani siyakubingelela amagaya
1: unganomkhulu nabalalini ba indambe zazi ehlele ngiyabingelela ukufuna ukuyisonto ezimbi ngiyabona abantu abajengokuphila bese ngibingelela la kumntu uMashimane ukuthi ukuthula nomusa nezibusiso zikamdala makubekile
0: Siyabonga kakhulu ke Magaye lapho kulayini namhlanje uMagaye kulayini namhlanje soba naye nje kulayini uMashimane obukhoma namhlanje uMashimane sekubingelela
2: siyabingelela baba niyaphila kodwa
0: siphila hla kakhulu singezwa nini
2: yebo siyaphila baba
0: siyabonga siyibonga inkosi mkhulu ukuthi ke nawe ke uze kwakazi ukufika
2: sibonga umusa kaNkuluNkulu
0: umusa kaNkuluNkulu okay izolo mzansi nale bonzela fam lalela lapho ngasekhaya nawe ingxenye yenkulumo ngqoqo esoyiqala manje kuona kumsakazo othanda kakhulu ke imizuzu njengamanje ke ishumi neshagalombili ke lishayele ke ihora ke leshumi nambili ke kuona kumsakazo ohamba phambili KZN inombolo ihlale ngakwena 0638208448 ube ingxenye yenkulumo ngqoqo yethu usho kushoyo nawe ke sobe sikudingide noma sikhuluma ke kulona ke uhlelo Magaye tata wami namhlanje ngifisa ke sibheka khulukazi ke ukuhlonipha ilungelo lomunye umuntu ngiyazi tata Magaye ukuthi ke ngumuntu kakhulukazi ke ohlala kakhulu ke ekhuluma ngaso sonke isikhathi nomphakathi ezintweni ezihlukahlukene ke ezilekelela umphakathi Magaye nayi indaba abantu abaningi banokwabukela phansi ke amalungelo abanye abantu bangawathathi notice noma bangawabeki ke endaweni ke efanele Magaye ukuthini kwakho lapho kulondawo
1: ngicela ukuthinde futhi ngibingelele bese ngibonga ithuba kungane nabalaleli nabaphathi nje bomsakazi sisonke sindawonye ke siwumndeni ngiyabonga mfethu
0: ndoza
1: ngifuna ukuqala la ekuthenini kufanele sazi ukuthi uNkulunkulu
0: uni yes Magaye
1: uNkulunkulu enegunya kuthina sonke usidale wasinikeza amagunya wasisinikeza ukuhlukanisa phakathi kokuhle nokubi
0: ya ngiyakuzwa
1: kumele ngazi ukuthi omunye umuntu uyafana nami sehluke kuphela ngezigaba zempilo siphila kodwa impilo esiyiphilayo iyafana kunalomkhulu
0: yakuzwa
1: ngokuNkulunkulu usifanele ukwamkelana ngoba izipho uNkulunkulu umvinqani asiphe zona azifani futhi ngeke ziphinde zifane bungani
0: ngiyakuzwa
1: ningakho mawuthi yabhela senze imisebenzi yahlukahlukene kodwa kubalulekile sonke senza umsebenzi kanjalo ke nasempilweni ngiphile emazingeni angafani kodwa sonke sinani sinempilo ebalulekile kithina sonke njengoba uphila impilo yakho ibalulekile kuwena ibalulekile yami impilo engiyiphilayo so angikwazi mina ukutshena wena ukuthi yakho impilo iphile kanjani ngoba nginempilo yami okufanele ngiphile ekuphileni kwami akufanele ukuphila kwami noma ukujabula kwami kube kuhlukumeza wena ngoba ngeke ngithande ukujabula kwakho kuhlukumeze mina futhi
0: ngiyakuzwa
1: iqala lapho nje kuthenini masikwazi lokhu ukuthi owasidalayo

0: unenhloso ngathi sina ngathi simele ukuthi sibe nenhloso ngaye nangabantu esiphila nabo.
1: Hey, magaya moveza ngempela owasidalayo. Kumele ngempela ke futhi ngasonke isikhathi simkhonze njengoba eshile kuDumi Mkhostazi singena ngaye ethi ke siyakhonza. Kumele simkhonze ke uNkulunkulu ke ngaxesha zonke noma ngamaxesha onke. Babu uMashimane nangu uTata Magaya indlela ke ayiveza ngakhona ke indaba yokuhlonipha amalungelo abanye abantu noma ke kuhlonipha ilungelo lomunye umuntu.
2: Hey, baba makaye, phinde ngibingelele baba.
0: Ngiyabonga mama imadambuni.
2: Ngiyathemba ukuthi impilo ikhona.
0: Hayi, sinikele cash.
2: Hey, baba makaye, wathinta indaba enkulu uqala nje ukukhuluma. Ngaphambi kokuthi ngikhulume konke, ngicela ukuthi siyayihlonipha kakhulu inyanga yomama lena, nabo futhi siyabahlonipha babazali kithi inzala abantu. Siqhubekele phambili. Baba makaye uthinta indaba enkulu uthinta indaba kaNkuluNkulu nangenhloso yakhe ngathi
0: yes
2: akanayo uNkuluNkulu angikholwa ukuthi wayenenhloso yezinto ezenzakalayo njengamanje esizenzayo thina abantu esizenza kwabanye abantu ezinye izinhle ngoba yena ngaso sonke isikhathi ngathi uhleze nenhloso ezinhle
1: yeah
2: ehe ngakho njengoba magaye esho ukuthi kuyilungelo lomuntu ukuthi ahlonishwe kodwa ngaphambi kokuthi ahlonishwe yena uhloniphile yini
1: okay
2: ilungelo lami ukuthi ngimhloniphe baba magaye yena baba magaye ukhombisile nokuqala ukuthi uyayidinga inhlonipho kumina izenzo zakhe zingivezelile mina ukuthi ubaba Magaya umuntu odinga ukuhlonishwa ngale kokuthi vele mina ngizomhlonipha ngokwemfundise ngifundisiweyo
1: yeah
2: ilungelo lami ukuthi ngimhloniphe ubaba Magaya ngale kokuthi ubaba Magaya azangivezela inhlonipho kodwa ubaba Magaya yena uyayifuna le nhlonipho le ekufaneke ngiyikhiphe mina ize kuyena
1: yeah Magaya ngiyathemba ukuthi uyamusa
0: kaNkuluNkulu
1: baba Magaya omkhulu
0: uzalo uyibeka kahle uMadlandlovu lento ifana nokuthi ifana nokuthi ngoba manje azikho izingane sikhuluma nabantu abadala ngithi
1: yeah
0: ifana lento nokuthi angosisi nginaye ebudlwaneni noma nangu mama sisaphile sakhe ekhaya masisho sikusaphi ekhaya ebese mina ngifuna ukubona ukubaluleka kwami kuye kodwa ngingamkhombisi ukubaluleka kwakhe kimi. Mina ngifuna ukuzibona ngibalulekile empilweni yomunye umuntu ngibe ngihluleka ukumkhombisa ukubaluleka kwakhe eyami impilo.
1: Ya ne.
0: Kodwa lo muntu uma ngikhuluma ngihamba naye endleleni. Enjani indlela engihamba ngenkohliso ngoba into uma uyithanda uyayithanda umuntu uma umthanda uyamthanda umuntu uma ungamthanda awumthandi le eyenza mina ngifuna ukubona sala ngimkhulu kunomunye umuntu kodwa ngihlubeka ukumkhombisa ubukhulu nokubaluleka kwakhe impilo ngoba njengoba uhamba naye yingoba kukhona la ibaluleke khona kuwe yingoba kukhona la wena ebaluleke khona kuyena
1: yeah ngiyakuzwa uthinta indaba enkolo niyiveza kahle futhi naye uMashimane ngempela ngoba yes dad ngoba ibe buhlungu lento Magaya uMashimane mlale ekhaya ukuthi ngizofuna ukuthi mina ngikulalele Magaya kodwa wena awufuni ukulalela mina ilungelo lami lokuthi ngiveze ngifisa ukuveza awugqiza iqaka noma ukushaya indiva loku mina ngifisa ukuthi ngikuveze kusho ukuthi ngamaamazwe wena elami ilungelo lokukhuluma uyalicindezela
0: hayi nanokuthi kusho ukuthi vele wenjani
1: yeah
0: okunokwenza ukuthi lokhu kwenziswa ukuthi vele unikela phansi
1: yeah
0: okunokwenza ukuthi vele lokhu kwenziswa indelelo

0: uyadelela vele.
1: Yeah.
0: Okho kwenzeka ukuthi lo kuzenziswa ukuthi afuna indaba nomuntu. Ngabona khona abantu bakithi athi umuntu amthande. Abantu anakhe. Uphila wedwa noma uphila nelwane, inkinga awusoni isilwane, umuntu. Kukanjani ukuthi awunizindaba ukuphila nabantu kube kunezinto ongakwazi ukuzenza odinga ukuzenzelwa umuntu, noma ngabe kuthi uzomholela imali noma ngabe kuthi kodwa lo muntu uwusizo kuwena ngoba ukwenzela into wena ohlulekayo ukuzenzela yona.
1: Yabosa. Magaye Mashimane, ngiyakwena Mashimane. Nangumagaye uyayiveza ngendlela iveza ngakhona. Uthini kakhulukazi kubona ke labantu othola ukuthi amalungelo abanye abantu bawabukela phansi abawaboni kufanele ukuthi bawahloniphe. Ungathini ngempela kulabo bantu abawulolo hlobo lolo? Mashimane.
2: Into engayibeka nje le ngokusobala ukuthi njengoba esho magaya ukuthi kunokudelela phakathi. Okokuqala into ebulala abantu kakhulu.
1: Yeah.
2: Ukuhlonipha umnikazi wenhlonipho ayimzuzisi lutho yena. Lo suke ehlonipha ayimzuzisi lutho. Ungaze ubone ngazuthi bagibela phezu kwakhe. Benza noma yini phezu kwakhe, bakhuluma noma kanjani phezu kwakhe. Ingoba uyahlonipha sidalwa sakhe.
1: Yeah.
2: Ukudalela ukuthi ahloniphe. Ebese beyibona ukuthi laba bahlakaniphile kunaye bese bekhuluma noma kanjani kuye. Okuyinto embi from ekuqaleni.
1: Okay.
2: Ukuthi umnikazi wenhlonipho akatholi lutho yena.
1: Akatholi lutho.
2: Iyamlimaza futhi konye inkatha. Bakibela kuye isinomi kanjani lento ijwayelekile kuthina madoda khonto sikhohlwa yothina madoda.
1: Yeah.
2: Angazi noma ngiyibeka kahle yini kodwa khonto sikhohlwa yothina madoda ukuthi awukho umuzwe wendoda yodwa,
1: awukho umuzwe wendoda yodwa
2: emzini yonke ngiyaziyo. Awukho umuzwe kuthiwa nje lo owendoda kuphela. Idinga umuntu wesifazane.
1: Yeah.
2: Lo muntu wesifazane lo othi mayesefikile la ekhaya ilungelo lakhe libukelwe phansi. Anganikezwa indawo yakhe emfanele ayizelela ekhaya. Ngesikhathi encengwa lapha ngoba ke umuntu wesifazane uvele kusuke uqonde phakathi kwento mfike ukuthi wena ngiyakuthatha manje hoza la usungumkami manje.
1: Yeah.
2: Uzolalela mina wenze noma yini. Uqale kube uwe ndoda ofike ukuthi ngizokwenza nanoma yini ngicela uthando kuwe. Uzehlise uncengu ivume ingane yabantu ize kuwe uyilobole uyishade izifike ekhaya mayisifikile ayisenazwe. Ithi mayithi zama ukubeka umbono eyithula wena uyibize ngamagama athusayo mayifike endlebeni zabanye abantu.
1: Yeah.
2: Senjalo nje lokho asikwenzi endlini. Silinda ukuthi kuphunyelwe eminyango.
1: Yeah.
2: Ebese ngithatha ilungelo lakhe ngihudulela phansi. Okuyinto embi leyo siyayikhuza nami ngiyayikhuza.
1: Yeah.
2: Ukuthi kufanele ukuthi umuntu yebo umuntu wesifazane kufanele ukuthi angihloniphe. Kodwa kunesikhathi kunendawo yakhe okufanele azizwe naye ukuthi umuntu. Ngoba kufana nengane. Ingane mawuzohlezi uphekwayo ngomthetho. Uphekwayo ngokuyisabisa. Uphekwayo ngawonke lamagama lawa aqinile azodathi ihlezi igodola isaba. Nangamhla sekufanele ikhululeke ingane ayisakwazi ukukhululeka. Ayiyazi into efanele ukuthi yenze yona.
1: Yeah.
2: Ihambe lento iziphazamise engqondweni.
1: Yeah.
2: Ingane ehlezi esimweni somthetho onengcindezi leyo ngane nasengqondweni akuye kuhambe ngahambi kahle nasesikoleni yalimala futhi.
1: Yeah.
2: Ngenxa yokuthi iyacabanga ukuthi kuthi kufundwa la udlalwe ibhola kumnandi ezinye ingane ezijabule. Yona isaba nanokutshena uthisha ukuthi manje thisha ngisacela ukuphuma ngisheshe efanele ngiyolanda inkomo ubaba uzongishaya ntambama.
1: Yeah.
2: Yini ihlale ngaphansi kwencindezi. Pro ukuthi azothi wena izoshawa. Yazi ukuthi ubaba nje akathintwa. Ubaba makwa qhamuka utatazela ngisho uma. Access wokumuzi loyo.
1: Kufanele ukuthi Mashimane ingane meyizofuna ukubuza kuthi thula wena ubuzani.
2: Ubuzelani? Yini lento oyibuzayo?
1: Ifisa ukwazi umuntu wana.
2: Mana, Mr. Hade beminye imizifile namhlanje. Yazi ibulawe into encane kanjani? Ibulawe ileli gama lokuthi ingane ayibuza.

0: abantu abadala benza izinto especially emsam benza izinto makuzoba nomcimbi
1: yeah.
0: ufice ngibiwa ngasesangweni kumbe wamakhono muzi kuchelwa ethi mayibuza ingathi we ma kwenziwe lelo kuthula wena ubuzelana kushiswa impepho kubonakale nangomunye ngala uma kushiswa impepho akangeni la ekhaya uyaphuma how owakuphi lo muntu la ekhaya ma uthi makushiswa impepho hey thula wena ingane ingabuzi lo nto leyo ningane engakwazi bayasuka bayahamba emhlabeni mase behambile emhlabeni ingane sekufanele isale nalomsebenzi sekuyiyona phela manje ehlezi kulesi sihlalo efanele ishisa impepho
1: yakhoza
0: ingane okokuqala ayifundisi ukuthi la ekhaya makushiswa impepho kumiwa kanjani kuthiwane emsamo ubaba ubenganyuki ingane ngoba ingane bazothi ayihambe yeinkomeni
1: yeah
0: entombazane ehamba yokhamanzi asalenze lezinto zakhe la ekhaya izinto zabantu abadala awuyifundisile ingane kuyabuya hamba emhlabeni iyaqala ingane iyayithulela ziyagula inkomo ziyafika inkomo ziyantshontshwa imoto kwenziwani lonke ifa lakho liyafa ubuwazi ukuthi ubuwenza ngani kodwa ingane awuzange uzuyitsheni sekuphelile ngomuzi wakho sekungazi ukuthi ubuthwele noma mhlawumbe ubukhona izinto obukade uzenza kanti izinto obuzenza mhlawumbe uzenza kahle ngokwalisiko lala ekhaya kodwa ingane awuyitsheni angingane ayizazi That's why namhlanje kuvela ingane ekuthiwa lezi zinto zamanje ayisezwa lezi ngane zamanje ayisezwa yizathu sokuthi noma uthi ayitshena yizwa uhlukile ukufundisa umuntu nokutshena umuntu uma ufundisa umuntu usuke wenza into uthi ngilandele ngemumva ungibone uma utshena umuntu umtshena ngishulele embhedeni ulalela ke akothi ngesikhathi esithize ebese uhambo oyoshisa impepho lapha ukhulume uthi awumfundisi lo muntu loyo ngakho ngiye egameni lokuthi ulibulela ilungelo lalo muntu lona lokuthi kusasa abe umuntu naye ulibulale ngesikhathi kufanele kumkhulise
1: futhi kubalekile ngempela ukuhlonipha ilungelo lomunye umuntu Magaya ngiyathemba ukuthi uyambamba mashimane mhlambe nawe njengotata ubuphi umngozi obonayo kubantu ababukela phansi ngempela kamalungelo abanye abantu ngabe sekhaya ngabe semphakathini kuba khona abantu abafuna bonke kuhlonishwa wabo amalungelo noma kuhlonishwe bona kodwa abanye abantu bona cha babaniki leyo nto abafuna abanikwe yona bona
2: namhlanje ngizothi ngiye ngithi ukhotha
1: yeah
2: njoba nje ngavula ngokuthi uNkulunkulu masikhuluma ngoNkulunkulu sikhuluma ukuthi noma ngabe kuthiwa umlungu wahluleka ukuthi omkhulu kakhulu ama-Arabhu athi akubhalwe kusho ukuthi omkhulu kakhulu okungaphezu kwakho konke umlunqane lesikhuluma ngayo
1: ngiyakhoza
2: lana ngani uNkulunkulu wasinika indlela yokuphila saphuma endleleni yokuphila leyo kwazi ukuthi omunye umuntu luke wena nje busukuyibuka esibukweni wazi ukuthi yazi uma lo muntu ngenza into ebuhlungu kuyena ngiyothanda yini le nto uma yenze kakulina na ngiyakwazi ngoba uyenza kanjani into komunye umuntu ongekuthande uzathi omunye yenzani lokho emthanda abantu bakwenze
1: ngiyakuzwa
2: yabo
1: yeah
2: so ngokubuka umdali akekho umuntu ekufaneka anyathele omunye umuntu noma okufaneka acindezele omunye umuntu kodwa ngenxa yobubi ngenxa yobubi esibuhogelayo sibugcine busiphila kubona ngithi ngiyenza into engingazi kahle ukuthi le nto engiyenzayo ayifanele ngabe ngiyayenza ngiyiduduze nokuthi vele kufaneke ngiyenze ngoba mina angithi manje ngifuna ukufeza ezami iy'nhloso kodwa inkinga ngizifeza kabi ngoba ngizifeza ngobhungane
1: ya
2: kubaluleke kakhulu ukuhlonipha omunye umuntu njengoba wayithinta umphethi uSindi yethu ukuthi mashimane ukuthi hayi lalela yazi into enhle futhi uyazi into embi kodwa uze ungayenzi into embi komunye umuntu ngoba akuyona lento ayifunayo uNkulunkulu ufuna siphile

0: asezimna athi ngoba ningelakhi sisiyathanda noma ngabe sithanda uzasho njalo uDavid athi ungokaJehova umhlaba nokugcwala kwawo izwe labakhileku akukho kungaphezu kwalokho kodwa ngenxa yey'mfuno zethu zey'nkanuko zey'nyama senze izinto ey'phambene nokulunga kukaJehova bese sibhekana ney'nkinga bese kube ngazi ukuthi simulewe kanti inkinga ubudedengu bethu samukele umoya omubi sasesenza ububi phambi kwamehlo abantu phambi komhlaba
1: ngiyezwakala magayo omkhulu ngiyabona bashibale kodwa ekushisayo kule ikhuluma magayo kodwa ekushisayo ujiswe yini lawo magayo yabhethe
2: ukuthi magayo ukhuluma indaba kaNkulunkulu yo magayo indaba kaNkulunkulu ijule ngaphezu kokucabanga komuntu efulathele omunye
1: ya
2: indaba kaNkulunkulu nokuthanda umuntu ngendlela uNkulunkulu asithanda ngayo uyasincenga wake wancenga umuntu onelungelo lokwenza noma yini kuwena akuncenga ukuthi uhloniphe esinye isidalwa akunikeze sona into ebaluleke kunakho konke eseyivela manje kahle kahle inhlonipho
1: okay
2: inhlonipho lenge siwona umuntu uma ihlonipha ubizwa ngesilimi esikhathini samanje kanti yena umuntu osuke ehlakaniphile lo ngahloniphi ubizwa ngesihlakaniphi kanti yena umuntu oyisiwula inzuzo yenhlonipho isibusiso ake sibuyisele nana ke kunegama elithi kulesi sikhathi esikusona njengamanje elikhona nje lidumile lithi ingane zamanje ayihloniphi hayi hloniphi ingane zamanje ziyadelela ithuka abantu abadala kwakanjani kwakanjani kodwa khona umbuzo owodwa engiyayingibuze wona ukuthi kungenzeka ukuthi khona ingane eyazalwa kwathiwa thatha nakho ukudludle ngale komzali
1: ya
2: ngesikhathi kuthiwa enganeni ikhula uVaseline izogcoba ingane amafutha owagcoba ingane aqala kuwe nezandleni ayoye ithi ngane mangabe isiyenza ubuhlaza ebese uyicabanga wena emuva uyibuyisele emuva ukuthi akusi wena ni lo okuthi mawenza ubuhlaza nanoma yikuphi ungalihloniphi ilungelo lomunye umuntu ubone omunye umuntu engeyilutho kunawe ebese uyayibuza ukuthi kambe mina ngiyoyimela yini mina mase ngimi la sekuyimina lo lapha ngkwami enza lento engiyenzayo lento ifana nani ifana nokuthi uNkulunkulu uyadumala izinto ezizenzayo ngoba akasifundisanga zona asifundiswanga lento esesiyenza namhlanje ubona izwe linjenjenjenje lalahleka ngasemsamo ngasenhloniphweni
1: yakhoza
2: akukho yokwenza emhlabeni uthi kuhle uma kungenayo inhlonipho phambi kaNkulunkulu ngisho ungahamba ufike phi ayikho into oyoyenza emhlabeni ewubuhlaza ebesuthi wena uNkulunkulu uyakuthanda ngalokho uNkulunkulu isiqalo sikaNkulunkulu somuntu inhlonipho
1: inhlonipho
2: ukulalela umuntu onaye endlini obambisene naye akwaba umuntu wesilisa ngaba umuntu wesifazane ngoba ngeke silokhu sithi amadoda kuphela angabahlonipha abantu besifazane bakhona nabantu besifazane abangabazi abantu besilisa ngezimo zeindawo abakuzona khona abantu besifazane angazi ukuthi badaliwe kanti cha ubuhlaza nje ukuthi uphakeme uyibone engcono
1: eishane
2: uthi uthi uyangena ngikulinganisele nje bamagaya kunokwenzeka ukuthi ungene etaxini ufika etaxini uhlale eduze komuntu tholi umuntu wesifazane ngapha eceleni vele uzombingelela sawubona wesisi ngesikhathi uthi yambingelela avela kubuke kanje athi yebo asiwadonsa ama headset awafaka endlebeni anyusa imask ayibeke la awumaza nazani ufikelwa yini unembeza wakho uthini uthi lo muntu ukubuka njengani
1: shu
2: ubuka njengesicefe maka ukuthi unqene ukuthi uzomshela mara wayengakulindi uqale uthi ngiyazi ngiyakuthanda ebese yakutshena uthi cha buta ngikho esimweni salonto oyikhulumayo ngicela ukuthi siye ukuyikhuluma ebese kuba ukuthi ama headsets uwafaka ngoba usuvimba inkulumo ayikhulumayo ngenxa yokuthi akafuni ukuyiyeka kunokuthi uvela usuku umuntu ungamazi qala ukumbona uhlangana naye endleleni

0: Sawubona sis akavumi. Nandoda kuyakwenza lokho.
1: Yeah.
0: Sawubona but akavumi. Angimazi lo muntu.
1: Mm.
0: Asazani.
1: Mm.
0: Useliphulile ilungelo lami.
1: Yeah.
0: Lokuba umuntu shothi mina ngisiyena umuntu. Umuntu yena.
1: Sho
0: angiphathe umuntu make wanemali. Ngisho ngayimadlana nje.
1: Yeah.
0: Uhambe phakamela wonke umuntu emgwaqweni. Khona omunye umfundisi engaye ngamuzwa la kuma social media ethi ungalideleli. Wathi ungambukeli phansi omunye umuntu, ungayenzi into ebuhlungu komunye umuntu ngoba ithunywa zakhe kawuzazi.
1: Yeah.
0: Ungayenzi into embi komunye umuntu. Ngoba ithunywa zakhe kawuzazi.
1: Yeah.
0: Ake ngibale.
1: Makaye. Nangu utata uMashimane ayibeka ngendlela ayibeka ngakhona. Into ethinta ke ukuhlonipha ilungelo lomuntu. Makaye
2: kungise. Kungumthetho ukuthi sifanele ukwenza lokho.
1: Yeah.
2: Umuntu isidalwa sikaNkulunkulu.
1: Yeah.
2: Njengoba nawe ufuna ukuhlonishwa bo.
1: Mhm.
2: Awufuni awuyifundisa ukuhlonipha omunye umuntu nendlela ozokhuluma ngayo lo.
1: Yeah.
2: Awuzokumdiliki umuntu ngoba nakhe ngaphansi kwesandla sakho ngoba ikusasa lakhe vela ulazi.
1: Mhm.
2: Wena ujabuliswa ngombono ehluphekile kuwena namhlanje.
1: Yeah.
2: Namhlanje sineyintandane ekungezona iyintandane ngenxa yokuthi abantwana baphucwa amalungelo abo, baphucwa izinto zabo emva kokushona kwabazali babo. Kwaqhamuka o-anti, kwaqhamuka obaba omncane, kwaqhamuka bani, kwaqhamuka bani. Zaqala iy'ngane zaphila impilo ezingakaze ziyiphile ngenxa yokuthi ziphucwa ilungelo lazo. Uyayisenda ngisho?
1: Ngikuzwa kahle.
2: Omunye umuntu angayizwa njengomlando kodwa omunye umuntu athi bayikhuluma
1: ya inethiwekhi lapho kuye buye kushaya
2: angazi noma sengizwakala manje
1: ya awuphinde edadise
2: okay then kufanele isikhumbule ukuthi konke esikwenzayo thina akukho la uNkulunkulu engasiboni khona ngiyathanda namhlanje ukugxila entweni enoNkulunkulu ngoba ngikhuluma ngelungelo lomuntu akekho umuntu owakwanikwe omunye umuntu ilungelo kodwa wonke umuntu ilungelo lakhe lakunikwa
1: ngiyakuzwa
2: uNkulunkulu usinikeze ilungelo lokuphila kuqala sonke siyaphila umoya uphefumula akekho umuntu owakwayibona impilo umbala wempilo ayiphilayo ukuthi mina ngiphila le mpilo kodwa ukuphila sonke kuyilungelo esalinikezwa umntana wethu nomhlaba kube kunjani ngabe ngiqhawe awungazi ngabe nama ngibazi
1: ya
2: sifanele kubuyela kuleyo nto ukuthi kodwa kanjani kodwa ngoba yena wayekusosile wakwenza kwabe impumelelo ukuthi kuze kufikela kukhona namhlanje
1: ya
2: kumele simbonge ngakho lokho ukuthi kukho konke okusithintayo ey'mpilweni zethu yena usalekho ebesethi ke onini emkholwayo ngifuna ukuyigcizelela ke lethi onini emkholwayo umdala akakhulumi ngabantu abathi bayakholwa umdala ukhuluma ngabantu yena akholwayo ukuthi bayamkholwa ngani ngoba bahamba ngendlela eqondile benza kahle phambi kwamehlo akhe enguNkulunkulu wabo akuzobe ngijabulisa ukugibela phezu kwepulpita akuzobe ngijabulisa ukugibela phezu kwemimba akuzobe ngijabulisa ukuhlala ehlaleni ethize phambi kwethempeli kodwa kusala kufuneke wazi ukuthi ma umphambi kwabantu umphambi kwani kwenza idalwa zikaNkulunkulu khuluma okuyikhona khona okuzoqondisa abantu bahambe endleleni bese nawe futhi uhambe endleleni ngendlela efanelekile.
1: Ya izulu mzansi nawe umlaleli ungaba ingxenye angazi ke la WhatsApp ama ngazi khamba kanjani ungenzela okwawo namhlanje ku 0638208448 nawe ke ungaphonsa ukuphonsayo ke ngokubaleka kokuhlonipha ilungelo lo munye umuntu kubalekile ukuhlonipha ilungelo lengane kubalekile ukuhlonipha ilungelo ke lonkosikazi wakho lo wesifazane kubalekile ukulungela ke ukuhlonipha ke ilungelo lo muntu wesilisa

0: Mashimane angazi Mashimane mase uziphula kanje intembe ngithinto wesilisa ukuthi kusho ukuthi kubalekile ukuthi ubuntu wesifazane uhloniphe ke ilungelo lomuntu wesilisa Mashimane sothi magayo la kubuye kahle
1: ngiyedwa namhlanje ayitale
0: yeah uyasidalela lapha
1: okubalekile nakho si ngizama ukuthi ngiqoqe nje
0: ihlane yeah
1: ukuqala kokuhlakanipha ukumesaba uJehova.
0: Yeah.
1: Nanoma ikuphi, nanoma inini.
0: Yeah.
1: Ingane ifundiswa umzali inhlonipho.
0: Mm.
1: Ingane esigabeni sokukhula ifundiswa ingane ikufunda kumzali ukuhlonipha. Umzali ufundisa ingane inhlonipho. Ingane ifunda kumzali inhlonipho. Angazo manje zwakala
0: yini. Okay, qhubeka baba.
1: Ithi ingane mayifunda inhlonipho kumzali, ifunda inhlonipho ayenza kwabanye abantu nangendlela akhuluma ngayo kwabanye abantu.
0: Mm.
1: Ebese ingane yafunda ukuthi wow, kumuntu akukhulunywa kanje. Yena kodwa usuke enza inhlonipho kwabanye abantu.
0: Mm.
1: Ebese iqala lapha ingane ifunda ukuthi wonke umuntu olingana noma nobaba.
0: Mm.
1: Shothi kufanele ngimthathe njengomama nobaba. Ngibahloniphe njengomama nobaba.
0: Yeah.
1: Umzali efundisa ingane inhlonipho yokuyiphatha ukuze izokhula. Uzuthi omunye umbhalo, "Ohlonipha ihlono nyoka ukuze insuku zakho zande emhlabeni."
0: Mm.
1: Uthi mawuqhubela umbhalo uthi ilokhu kungasekho lixhegu emzini yenu nifane bancane, ingokuba anugcinanga umthetho ukuthi hlonipha ihlono nyoka, bangaze basho ukuthi kazizalanga lutho. Uma uyihlona nyoka ebeke bakusola kuyisiqalekiso lokho.
0: Yeah.
1: Unga mfowethu udade wethu wena osenabazali ngoba akekho ngenamzali vele.
0: Mm.
1: Abazali uyona wonke umuntu okhulile kumina. Uyona wonke umuntu omncane kumina.
0: Yeah.
1: Uma ngabe eke wangisola akwabi semgwaqeni akwabi sekhaya wangisola wathi uma nkosakazalanga lapha ya.
0: Yeah.
1: Wabola mathumbu. Kuyisiqalekiso kimi lokho.
0: Mm.
1: Ngoba angisakuhloniphi ke manje ilungelo lika mawami.
0: Mm.
1: Lokuthi uma wami ungizalile, uma wami akasakwazi ukuphuma la ngaphandle ayiqhenye ngami. Sekuyethi mayiphuma ethi ingane kufanele ihloniphe kuthiwe yakho.
0: Mm.
1: Njobe yakho yenza ukuthi yona.
0: Yeah.
1: Ilungelo lomzali awusalihloniphi manje. Kuzwe ilungelo lakho ukuthi ayiqhenye ngawe ngoba umsebenzi wezandla zakhe. UNkulunkulu uyiqhenya ngabazali bethu. Ngoba khona into ekufanele sikhumbule. Ungalivula ngapha babamagayi iBhayibheli. Ulivale ngapha. Ngeke uzungikhombisi lapho uNkulunkulu ekhuluma khona nengane. UNkulunkulu ukhuluma nomuntu, ukhuluma nomzali. Ngisho einkolweni einkulu, awufici uNkulunkulu ekhuluma nengane. Ingane into etshenwayo niyodwa. Hlonipha.
0: Yeah.
1: Hlonipha ihlono nyoko kusinsu kuzakho zande emhlabeni.
0: Yeah.
1: Manje kubalekile ilona lungelo ke lelo lengane ukuthi ayihloniphe ukuze nomzali ezokwazi ukuyiqhenya ngayo.
0: Mm.
1: Kuye ngokukhula ke kanjalo ngokukhula kuze kufike ekuthenini hey ngiyafisa ukuba ile yandoda. Inenhlonipho. Ungazufunga ukuthi ayikwazi ukukhuluma kanti iyahlonipha imfundiso yabazali emuva ukuthi ifundisiwe lento uNkulunkulu uyayiqhenya ngaleso sisu leso ngoba ikhona incwadi esho njalo ethi uma uhlonipha ihlono nyoko uyobusiswa eganeni kwakho nenzalo yomzimba wakho iyobusiswa uma ukwazi ukuhlonipha laba bantu abahloniphayo ngesikhathi bethi wazwa hlonipha umagayi. Yazi ukuthi uNkulunkulu uyakwandisela insuku zokuphila. Inzalo yomzimba wakho uyayibusisa, uyozala izingane eziphilayo. Uzuxakeke na ukuthi ngenza ngani? Mase qhamuka lento ekuthi umthakathi. Kanti akekho umthakathi, umthakathi inhlonipho.
0: Yeah, so kubalekile kakhulu ukuhlonipha ke ilungela lomunye umuntu. Njengoba besho umagayi noMashimane. Ukuhlonipha nje ukuthi omunye umuntu ke uveza kuvezayo mnike ithuba unelungelo lokuveza umbono unelungelo lokuveza lokho akuvezayo ngaleso

0: athi kungabe uwenje njalo ohlezi ke unemibono nika abantu ke ithuba ngokuhlonipha amalungelo abo magaye sesele maphethelweni ke ayo kwenkulumo ngqoqo yethu uyiphetha ngalipi ekubalekeni ke ukuhlonipha ke ilungelo lomuntu
1: ngicela ukuqale ngisibhekise kulabo abantu esihamba nabo endleleni sithi siyakholwa nabo
0: ya
1: ungalinge omunye umuntu okhonza ibandla ngoba engakukhonzi nawe
0: okay silalele ba i-network kuyahluphahlupha lapho buhlelele la ukhona
1: uyangizwa mithi
0: yes makaya unganyakazi ehe
1: ukuthi lo muntu akakhonze ebandleni lakho
0: ya
1: akusho ukuthi uNkulunkulu akamazi lento esesiye siyibone manje yesihlava sokuthi abantu baze uzibone lento ukuthi ilahleka izilahleke ngisho emingcwabeni yabantu uthole ukuthi abantu bamabandla abaculi mangabe becula abanye bacule ngoba nakho ucula abantu makuse emingcwabeni uthole ukuthi umuntu ufuna ukugqamisa abefundisi bakhe yabona kune inkonzo yomngcwabo inkonzo ya wonke umuntu akuhloniphane akunikwane ithuba ngoba bonke labantu basuke bezoduduza leyo mndeni akulona ibandla lakho kuphela ekufanele kube le ngoba mhlawumbe ngingazi ngithi mina bungani bengalihle ibandla ngingasho njalo mashumane ithi bengalihle ibandla kodwa uma ungayilandeli imfundiso yebandla akisho lutho ubuhle bebandla kuwena ngoba awuyilandeli le nto kwey'vatho ma ngabe yivatho kodwa ukwenza kwakho uyalihlaza kwalo mibandla lakho uqobo lwakho so uma ngabe sikhuluma ngelungelo omdala omncane uyamazi umuntu noma uma bekungadingi ukuthi uzuze umazi ukuthi umhloniphe umhloniphele khona lokhu ukuthi umbonile ukuthi uwumuntu njengawe ngoba nawe kusasa uyadinga ukuthi uhlonishwe yazi indawo yakho futhi uyazi indawo yomunye umuntu yazi nje indawo yakho into uma ungayazi busa futhi uma usutshenwa ngayo musube kuqopha inkani uthi mina ngazi kanje ukwenye indawo nje wangithi ukwenye indawo lalela phela indawo yalapho umthetho walapho la ukhona uhlonipha abanikazi baleyo ndawo ngoba nawe endaweni yakho udinga ukuhlonishwa futhi kufanele kuyilungelo lakho ukuthi ihlonishwe ngakho-ke nabantu abadala bayihloniphe iy'ngane zabo ney'ngane zibahloniphe abazali umphakathi ukwazi ukuhloniphana uwodwa nabantu abadala bakwazi ukuhloniphana bebodwa ngobone singaphila ukuphila okuhle ngoba siyazana siyazisana njengabantu
0: ya eyi kuzoka magaya omkhulu mashumane nawe impengetho siyiphethe kuthini okwakho ba
2: hayi ngithi angibonge nje
0: ya
2: okokuqala ithuba engiliphiwe okubaluleke kunakho konke kunesisho esithi izandla ziyagezana
0: ya yes
2: njengoba kuthiwa izandla ziyagezana okusho ukuthi siye emazwini labamagaya emayethi omncane akahlonipha omdala nomdala akahlonipha omncane hlonipha into eshiwo omunye umuntu mayethi uyazi ngaleyo ndlela ihloniphe musa ukufuna ukwehlisa isithunzi sakhe ngoba nakho ubuza umbuzo ngoba ucuphe yena uthi uzowuphendula ebesobukisa ngaye kubantu hlonipha musa ukujabulela ukubona omunye umuntu ehlelwa yisithunzi ngomlomo wakho mhlonipho ukuthi naye ungumuntu unelungelo lokukhuluma maka ukuthi ukhuluma into ongayazi wena noma ongakazi uzuyizwe thula phela siyeze isikhathi sakho sokuthi uyilungise ukuziphatha kahle ke lokho ngaphakathi nangaphandle akwabo kwakhe endlini akwabo ngaphandle mlalela umuntu wakho wesifazane ankante ngendlela ankanta ngayo wena vele ngubaba wekhaya kufanele kumqoqe nawe umuntu wesifazane mlalela ubaba wekhaya ngoba kusithina amadoda akwazi ukukhuluma sonke asikwazi sonke ukukhuluma akhona amadoda aphumayo esandleni nawo adinga ukuqoqwa kodwa ngendlela hayi ukuthi umuntu usale usukwenzela ukuthi akazizwe engeyumuntu ngempela
0: Yeah.
2: Esezizwe sephelelwe yikho konke. Ilungelo lakhe izwi lakhe atisezwakala.

0: imali ngenxa yokuthi naso sonke isikhathi kuthiwa hayi lo myeke endvelo uhleze ingakho into ayikhulumayo okuyinto embi leyo asifundisaneni ukuhloniphana namalungelo ethu ahlonipheke
1: Ebo lapha ugcina uthi ngibingelele ezwini uNkulunkulu uthi uNkulunkulu usebenza ke ngabantu abadelelekile kusho lapha ke ugcina and demand ngazi WhatsApp wami la unongavezi kahle izinto zicace ngendlela khona kodwa ke engibona njengamanje kona lokho akushona lapha ke ugcina and demand emagaya nawe mashimane nawe umlala lapha ngasekhaya
2: Lungile yabonga kakhulu
1: Mina mzuzu nje manje ukuthi kubumbane ihora lokuqala kona kumsakazo. Mhlambe ke uzofisa kumlaleli ekuyiphetheni ke inkulumo yenu yethu ke nenombolo zenu engakwazi ukuthi basizakale ngoba ke ningabantu ababalulekayo abanye abantu nibanike ke nokubagqugquzela into enehlukahlukene ke ngoba semhlabeni odinga ke abantu abafana nani mashimane magaye ekutheni ke uma ngabe sike mzimini sinezinto ke esithe ngempela sabona cha ngeke ngiyeka lento nibe khona ni na lisiguguzele sigcine ke sibuyele lezo zinto siqhubeke nohambo sigcine siphumelele mashimane magaya mashaqa siqale ngawo mashimane ngenombolo lakho
0: inombolo kaBongwe ukuphiwa qaphelani maphumulo
1: yeah
0: ithi 063
1: 063
0: no 2 abathathu
1: 22 83 82 72
0: 063 322 83 72
1: Baba
0: ngidlulisa amazwi okubonga ngethuba ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu abe nani nazo ukuthi akukapheli ngawe uNkulunkulu engakasho ukuthi kuphelile ngawe noma usuthi ithembu sulilahlile vuka uqale phansi uyozama kodwa kokuqala kufanele ukwenze before wenze konke bikele uNkulunkulu ukuthi ubonge ithuba lokukhushukisa ekusela ukuvusa ekuseni ebese uqhubeka nosuku lwakho ucele futhi uNkulunkulu
1: okay
0: yabonga
1: kungile ke magaya omkhulu na usinike inombolo yakho baba
2: ngiyabonga kakhulu Dungani
1: ba
2: 071 243 543 51 51 00 2 2 0 2 2 0 0 2 2 0 manje masufaka u 2 ekamanje
1: iqala phansi nambola usukalela chatha ke manje ya
2: eh cha phe ngiyabuza ukuthi ekabani ke le no 2 egcine
1: okay asanda fresh air qalwa
2: 071 071 243 51 51 00 00
1: 071 243 51 00
2: ngiyabonga kakhulu ithuba engilitholayo ngicela ukuthi kube uNkulunkulu osikhanyiselayo asihole njalo kuze kube ngidwayo mayisibele yena kuyokwenzela kuthi ke umuntu esithema sikhuluma wazizwa elapheka
1: yeah.
2: akaqinise lapho umuntu esithema sikhuluma wazizwa kukhona la ithinteka khona wabona ukuthi la ihamba khona uhamba kabi
1: yeah.
2: kunabantu asebarobhile hayi akalungisa mayisenethuba lokulungisa akonakele lungisa kodwa ngoba umuntu nomuntu uyazazi la inyathele khona kahle nalapho futhi enyathele khona kabi kodwa nje besikhuluma ngalokhu sikudlulisa ukuthi asazasane singabantu siyabonga kakhulu
1: thank you very much sir siyabonga magaya
2: thank you
1: sibonga nakuwe mashimane
0: sibonge ba
1: dankoh

0: izwi lomzansi lelo lalele ngalesi sikhathi lasikhona izwi lokusa noqhamfo wabhungane insizwa nsima uthanda lapho ngasekhaya semakhulu lapha kumagaye kanye naye ke uMashimane njengamanje siyahamba sakuyena ke laphaya udokotela uDr Mnyadi namhlanje sokhuluma indaba enkulu ingozi ke yokuphosisa noma ke uqamba amanga ukuthi ke ithongo nomidlozi lithe kanti alishongo leyonto sokunika ke umngozi ba leyonto ke yomuntu ko oshuko into efana naleyo ke emagcekeni obaba umkhulu noma ke ekhaya lungileke izilomtsansi 98.0 FM ke asambe siqonde ngokuyena ke uDr Mnyadi sizwe ngampela ukuthi ke ngabe ke uyibeka kanjani ke usilekelela ngayiphi ke indlela ngokuphosisa ke ngale yonto lo baba uMnyadi sawubona emsazweni
1: asibingelele mpukadebe sibingelele nomlaleli wezwe emzansi
0: yes ba
1: bese sibingelela nabonke abangasekho nje abahamba nathi
0: yes baba yebo abahamba nathi
1: injalo ndalo
0: nakoka nje Dr. Mnyadi angifuni ke sipholisa amaseko mhlambe singakayi la enkulumeni yethu sizoba nayo siyazi inyanga ke sithuncwaba inyanga ke eyenza labantu mhlambe inyanga yenza labantu iqala mhlambe athina amazwi akho njengobaba uqala ke noma iqala ke inyanga yenza labantu
1: okay kulungile ke nakuba ngibanywa ke bye
0: nakho ke bamba kahle lengisi
1: Sala ze panjum pan.
0: Yes ba.
1: Ya. Uma sikhala inyanga kaNcwaba. Uncwaba kusho ukuthi ila kuqala khona isihlahla ukuthi sibukeke.
0: Yeah.
1: Uyangezwa ngithi
0: ngizwa kahle.
1: Uma isihlahla iqala ibukeka. Ilage siphinde singene ekuthenini yabantu besifazane lenyanga
0: mhm
1: inzala abantu
0: yeah
1: okuthi lenyanga ukuthi fanele sibheke ukuthi abantu besifazane babaluleke kangakanani empilweni yesizwe
0: yeah
1: Ngoba umlando uyazisho wona. Kodwa izenzo kuthina madoda uyaphikisana nalokho.
0: Yakuzwa.
1: Njengoba umlando uzisho ngoNcwaba.
0: Yeah.
1: Asazi ukuthi abantu besifazane bathatha inxaxheba babamba ichaza esizweni bebona ukuthi amadoda asehlaba inhlali ngenxa yengcindezelo eyayikhona yobandlululo ngokobulili kodwa bona bathatha ichaza ukuthi abanye abakulwene lokho buntu oyindoda
0: ya
1: besagene nje bebodwa ukuthi indoda ayingaqilazwa ihlisa isithunzi bathatha ichaza ukuthi aka abambashe balwe
0: ya
1: nokucindezelwa ngokobulili noma ngokobuzwe ebadode nabo beganile okuthi umuntu esifazane ubambe ichaza elikhulu kakhulu
0: yes
1: ekuthenini indoda ingabi umholi kodwa ibe umholi ngokweqiniso ezweni sakhile
0: yeah
1: okuthi ke lenyanga njengoba iqala ake kube ukuthi thina madoda sekwazi ukuhlonipha umuntu wesifazane ngokobulili Sihloniphe umuzwa womqondo wakhe njengomuntu osifazane.
0: Yes.
1: Obukuthi ke kufanele ke manje ke lenyanga siphathe ngekhazi zamantungwa. Kungathi ukuthi ukuba khona kwayo kube ukuthi ilasothola khona igameko.
0: Yeah.
1: Ezoba ningi ukuthi nakho lapha kwamyadi usehlukunyeziwe owesifazane wabulawa. Ngehluku.
0: Yabos.
1: Nakho lapha kwahadebe owesifazane uhlukumezekile ulale emnyango ney'ngane. Ngenxa ukuthi kukhona umuntu othi uyindoda kanti akasiyo indoda, umuntu wesilisa.
0: Yebo.
1: Lokho-ke thina madoda ke sikubeke thala manje. Uyazi ukuthi mpukadebe
0: baba
1: kule nto oyishoyo umqala ubamba iqhaza elikhulu ekuthenini inhloko ikwazi ukuthi ifeze ukuba yinhloko ngaphandle kwabathandabuzo.
0: Yeah.
1: Okukuthi owesilisa akakwazi ukuthi abe yinhloko kodwa owesifazane ebe engekho eduze kwakhe. Yingakho kukhona le nto ekuthiwa inkosi ephethe isizwe. Bese kuba khona inkosikazi elekelela inkosi ukuze isizwe siphatheke ngendlela efanele.
0: Yeah.
1: Umuntu osifazane ubalulekile njengoba kwenyanga abantu besifazane. Ake siyibambe thina madoda sibe amadoda singaba bantu besilisa phezu kwemizi yobabamkhulu nokhokho bethu.
0: Kuzwakale baba.
1: Kunjalo mkhulu.
0: Lungile. Sinake uDr. Mnyadi mlaleli lapho ngasekhaya. Ubedlula nje lapho just nje ukusho ke okubalulekile ke ngenza labantu nokumele sikwenze thina ke singabantu ke besilisa siba madoda ke kubona ke yes baba umnyati sothi indaba enkulu namhlanje ethinta kakhulu ka ingozi ke le yokuthi ke yokuphosisa ke ngokuhloniphisa nje igama ke lokuqamba amanga ukuthi ke idlozi lithe kanti idlozi alishongo leyo nto kuphosisa nje kumuntu ngaloko ke akushoyo dokotela.
1: Angeke ngakubeki ngokuphosisa ngoba

0: su vergüenza.
1: Okay.
0: Usukwenza bese ngenhloso.
1: Ya ngicela nje sihloniphise ngamabomu nje baba umnyati ngamabomu.
0: Okay. Ah. So hloniphisa ke.
1: Yes.
0: So uyaphosisa nilungile.
1: Yes.
0: Ngoba umgomo wakho
1: baba.
0: Kulungile mkhulu.
1: Nkosi yami.
0: Ake sithi ke mkhulu ke manje. Nangu ukukhona umuntu.
1: Yeah.
0: Oqamba abaphosisa.
1: Yes baba.
0: Akunaqama maphosisi athi hayi izo zilethe. Kanti uhuphuzo kabhejana. Uyangizwa?
1: Nguzwa kahle.
0: Izinto lezo ezikhona mkhulu.
1: Tata.
0: Khona abantu abayidinelayo nje ukuthi hayi labizo zilethe. Eqamba amaphosiso amhlaza ntshwe. Uyangizwa?
1: Ngiyakuzwa.
0: Kodwa ngaphansi kwegama lethongo loba idlozi. Ziningi-ke indlela zokuthi umuntu abe namasu ukuphila yena jikelele kodwa idlozi lingazange limbandakanye nalokho.
1: Yeah.
0: Noba ithongo lingazange limbandakanye nalokho. Yey, kuyingozi enkulu kakhulu leyo mpatha.
1: Ngiyabuza ba.
0: Ingozi ewudume ongahlubi okunalokho iletha ukuqaqamba. Kulowo ozokwenza lokho.
1: Ya.
0: Uma ngithi ukuqaqamba iletha ubuhlungu omungayiwa. Ithongo selinempi phezu kwalo.
1: Yeah.
0: Hey, akubonaka besilisa kuphela abayithola bese nkingeni yokuphosisa ethongweni. Kuningi sizojula ngakho njengamanje.
1: Kulungile ba.
0: Mukhona umuntu athi hayi mina senginabantu abadala.
1: Ya.
0: Senginomoya wethongo. Seningitshelile ukuthi la ekhaya impande yalo angila ole kanjani. Kanti uhupa okwabhejana. Uyawuhubhuza. Uyangizwa?
1: Ngiyakuzwa.
0: Uqambela amasu ithongo. Athi la ekhaya uma kukhona umuntu okufanele athwase, kufanele adlule esineneni sala ekhaya. Kusho ithongo la ekhaya. Yey! Kanti uhengela umuntu ophathe akufanele kube njalo kodwa uyasebenzisa ithongo wena uba namandla okukhuluma bayithola abantu abathwasa la ekhaya noma kufanele bathole usizo la ekhaya bengena ogibeni lokuthi babe sisulu ngokucanza lokho kuwela kumuntu omuholi ewesilisa kuphinde abe umuholi ewesifazane.

0: sekwenziwe ucansi phezu kwenkamba sayibeke umuntu evumidlozi.
1: Yeah.
0: Ila kungena khona ekutheni naye. Into eyenziwayo phela sekuyilutho. Kodwa kube kuqhubeka kwenziwa ilutho. Phezu kwegama lwethongo. Esebi idlozi kumuntu ophilayo.
1: Yeah.
0: Ngenxa yokuthi ophilayo useqamba baso. Wathi ithongo lithe. Kanti ufenza iinkanuko zakhe yena ungqo. Okuqala lokho.
1: Yeah.
0: Simbuyele siye kokwesibili kuphakade
1: baba dokotela
0: kubalulekile ukuthi khona umuntu okathi kubonisiwe ukuthi intombi yakadeba ngiyithathe mina ngingumyathe
1: yeyo madoda
0: kanti uhubhuza okabhejana amanga angezo
1: yeah
0: uma uhubhuza lamanga kugcina sekuqalile ukwenziwa ingxoxo zamalobolo uma zenziwa lezi ngxoxo zenziwa esisekelweni esingaphilile kusho ukuthi uqalwa udonga kodwa isisekelo siyaxeka ngoba ithongo alikho lapho nhlobo.
1: Yeah.
0: Bese umuzi uyabhidlika emva komcaco wesintu. Ubhidlizwa ithongo ngoba licasulwa ukuthi esisekelweni sokwakha lo muzi wakhiwayo. Kodwa uhubhuzwe okabhejana manga uyangizwa
1: yakuzwa
0: okokuqala lokho
1: okwesibili
0: bese buya okwesibili okwesithathu
1: yes
0: yey athi umuntu kade egila imkhuba ebonakala ukuthi hayi cha lo muntu lo isizwe sikhuluma ngayo ohlangothini lwasomnxele nesokudla ngenxa yobudedengu ngesitho sakhe sangasese
1: ya
0: kodwa egcineni asebenzisa ithongo ukuthi ayithonge elithi angeza ukuthi abesegcina esethi hayi selingingenileke manje ngiyathwasa
1: Eh.
0: Sengiyaphothula. Sengumholi omelaphi wendabu. Kodwa isizwe sibe sazi ukuthi ubephila impiloni ngaphambi kokuthi azabe ilenda sethu usayiyona.
1: Yeah.
0: Kulukhulu.
1: Eh.
0: Ngajangeza mkhulu.
1: Hayi, ngihamba nawe tata.
0: Alikho ke ithongo. Eletha ububi bube yibalazwe emntwini. Ekugcineni bese kuthiwa lowo muntu usehamba nethongo. Lingahlanjululwanga. Ekade limgidisa ebini.
1: Ya.
0: Bese kwaye kuthiwayi. Sekumakhosi osibanibani lo. Uyangizwa?
1: Yakuzwa.
0: Ithongo bakwethu aliqanjelwa umsebenzi. Kodwa

0: liyazenzela lona ukuthi umsebenzi walo kwelimngenile kufanele uhambe kanjani. Yangithi
1: ya
0: eziningi kabeko bukadebe ongazazi kumantu akade benodumo
1: ya
0: olungekho emthethweni kodwa egcinene labo bantu babizwa ngamagama ukuthi hayi sebedla ngoma
1: ya
0: yeyi bakwethu ake sekuhloniphe lokwethu sekuhloniphe njengeyikhaliza abantungwa sikhloniphe njengesitsha esiyigolide efanele ulugade ngale ndlela le uma uphila ukuze lingalibali noma yinini
1: ya
0: nangu umuntu usangeni logibeni uthi ngayithatha intombi yakade ngitshengiswe ithongo lami noma ngitshengiswe isithunywa sikasibakade umveli nqanga sikhuluma ngonkulunkulu lapha
1: ya impela
0: ayi kanti ubuzo kabhejana ayikonke le nto umvuzo walokho ubheke kulobuzo wakhiwayo usuzoba ntekenteke nakuba bona bethanda ukuthi ube nesisekelo esiqinile bese kuthi inzalo ezophuma lapho uyangizwa ithole isisulu sokuthwala leli siqalekiso sejoka kodwa kuloso zizukulwane sibe sona singazelele kubalulekile ukuthi asike singawaqamba amasu phezu kwethongo
1: ya
0: ngoba ithongo yilwe esukele namandla okuphila namanje linamandla futhi okuphila empilweni zethu
1: yabo
0: uma sikhuluma ngokuqamba amasu ukuphila kodwa kube kukhona la kuphambukeka khona ithongo silenze ukuthi lingabi nokuhlonipheka. Bese kuthi okumdabu kulimala esintwini.
1: Ya.
0: Ngenxa yokuthi sihubhuze okabhejana phezu kwelo ngegama lethongo. Hey, yabona mbwadebe
1: baba.
0: Ukuqamba abaphosiso kusho wena utasho njalo. Mina bangizokubeka ngale ndlela yami.
1: Yes baba.
0: Hey, ngumkhulu mkhulu.
1: Yeah.
0: Hey. Ngoba ithongo kuloko sokuthi sikwenza. Kwamaphosisa nje kushilo.
1: Yebo baba.
0: Silwa nakho. Uyangizwa?
1: Yes.
0: Sekukhulunywe ngalo kwathi walithe. Kanti akunjalo.
1: Ya.
0: Kubalulekile ukuthi isivuno sakhona sinokukhala nokugedla kwamazinyo. Ngathi ngizwa kahle.

0: ungene ekugcineni kodwa uma ukwazi ukuyithiba nomqondo wakho uvulekile uyangezwa
1: ngikuzwakala
0: awuzongena ogibele uma umqondo unjani uvulekile uyangezwa
1: ya
0: balenge kubantu othola ukuthi uphumile othwasa kade uyangezwa uma ethwasa kade angabuyi nesikhwama sedlozi ekade likulandi silandwe kade kodwa abuye nesisu
1: ya ne
0: usevune ungede ngokuba athole inhlanhlula uma ibuye nongcede kodwa inkomo isehlatshiwe phezu kwalokho
1: ya
0: kwakhitha kwakhithelwa ithoko phezu kwalokho okuwukuthi bakwethu ake singalisebenzisa ithongo ngendlela engasile
1: dokotela
0: engakho esitweni
1: ya ngiyakubona la nexesha ngiyabona ke dliwe incanga la
0: ku 27:22
1: Dr. Mjati ngifisa sesiyiphethe imbhege yethu ibuphi umngozi ekuqhubekeni kwexesha noma kwesikhathi obungaba khona kulowo muntu ongakhulumi iqiniso ngethongo noma osho isiphosiso ke ngethongo
0: uma ungalikhulumanga iqiniso wasebenzisa ithongo usenkingeni wenze lokho
1: ya
0: lokuthi uhlebeleke wenze ungasekona vese selikudedela ngamabomu ebini
1: ngikuzwa kahle uzwa dada
0: kushuthi sizo sonke songena phansi kwakho sizongena nomuzo wethongo elumdayisi kulo ofuna usizo kuwe ngenxa ukuthi wena veso siwabe ngohlelo lwethongo oluphambukayo yangezwa
1: kucacile
0: bese sibazosiphetha mkhulu ngoba isikhathi edliwe ingcango soshiye
1: dokotela
0: ithongo bakwethu ake ngingaqanjelwa banga uthi kanti isigila mkhulu esisaziyo kwiqiqi wena usume lapho endabuko uzofaka kwi-social media ukuthi hayi wena usuphodulile usuyithwasa siyazi imkhuba yakho yangizwa
1: hayi kuzokahle
0: ithongo nesinene into ezimbili ezihlukene
1: Yeah.
0: Uma uqamba amasu. Ophilisa wena. Usebenza ithongo. Njengalabo bathi hey, bazolashwa la ekhaya kwaDlambini, ngalekaniswa.
1: Yebo baba.
0: Kodwa kufuna uzulu ucasile. Nami nami lapha.
1: Into enjani leyo?
0: Into engekho leyo. Abantu abakuqonde lokho. Kodwa lo wenza lokho usebenzisa ithongo lelo abese lifaka ogibeni lokuthi licuyeke kalula ngoba vese ufuna ukuthi akhule ngalo angikwazi ukwenza ucansi nelasho iwenze futhi nogobele nifike kuye
1: yes baba
0: kuningi ke okwenzekayo ngenxa yesikhathi ngesigcwele kakhulu kukho
1: yes baba kunjani
0: kodwa ke abantu aba ucansi imbono engekho kufanele bakugweme ukuze amathongo agcine engekho esisekelweni noma abe sesulu sokuthi kuhupho zwamanga ulo ngalo ngani

0: Awu mashonisa omkhulu sobona emsazwe.
1: Ngiyabingelela kakhulu Pungane, ngibingelela kubalela emakhaya ninjani futhi.
0: Nisiphila hla khulu mfowethu, hey ngomakho siyayizwa la.
1: Yebo.
0: Isha khona mfowethu, singakayi kuyona ingoma mfowethu, awuzazise siyakubona la, bathi bakubiza ngo ngomashobo ngobani? Ngomashonisa. Ya, umashonisa ogaliphi? Osathu sibeke ubani nomashonisa.
1: No, sami ngokusemthethweni iphutha nginingelele futhi akweni kubalele emakhaya nginingelele ngaphakathi iphutha endlini zokusakaza.
0: Okay.
1: Umbonisene iphutha ingwakamahlanze isibongo ngiphansi le South Coast kwele mabhenanyawo eHighflat endaweni yakanhlalwane esigodini sasesigubhini laphaya ngokwasemculweni kebhuti njengoba esenishilo lapho ngaphakathi enzini zokusakaza umashonisa nje ibhuti kami ngilithole ngendlela ngumfana nami ngikhula yebo.
0: Ntakama igama olithole kuwona lo msebenzi noma ekwaluseni noma
1: igama nje ibhuti engathi nginyamathiselelwe lona emva kokuba ngisondule entweni ethinta ingoma
0: ahlekahle
1: engikhule ngalo ngalibamba lelo gama ngazo ukuthi ngizongena nalo la kumasikandi kodwa nje ngilithole phakathina zempilo insizwa khona engomeni engomeni yasemakhaya.
0: Alright, ngizwakala mfowethu.
1: Yeah.
0: Mtakama kulomkhakha kaMaskandi ungena kanjani ufika kanjani mhlambe uba lomculo wakwenza ukuthi ungene kuwe noma kwazifikela kuwe nje siqo.
1: Mhlambe nje kude kade ngikhule ngabe ngumuntu othanda ukuba ihlaya kakhulu endaweni yasemakhaya. Ngoba ngikhule ngaza ama-hit endleleni kaMaskandi kodwa ngingawazi amagama abaculi abawaculayo. Womuntu okhule nje kade landela ama-hit kakhulu kade nginaso isifiso sokuthi ngicule ngaleso sikhathi kade kukhona obhuti umpeza emnyama siyamaza kwendimini zomculo kaMaskandi khona obhuti umtshengiseni khona obhuti umjikijelwa engize ngawathola engiphakathi efundini kaMaskandi amagama abo so kuvulela umsebenzi wabo ngokwahlukahlukana mengiwumuntu okade uthanda uMaskandi ngifisa uba nami iphimbo lami lizwakale emsakazweni lizwakale endaweni makabe ngihamba ngidlule nje kushe iphimbo lami abantu bedlala umsebenzi wami so lonto bhuti yagcina ikhulile kumina ngokusuka emakhaya ngikhuphula ezindaweni zamadolobheni ngagcina ngihlangana nabafowethu ukuyibona abakhona endimini kaMaskandi kodwa ukuthi nami ngiyabona ukuthi iphupho lami liyafezeka engikhule ngathi nginalo ngingingenile endimini kaMaskandi nje by 2022 nengikhiphe i-EP yami nje yokuqala kathi ney'ngoma ey'ntathu enesihloko sithi abangcono.
0: Okay, hey kuyajabulisa ke lokho esikuzwayo mhlambe tata kumsebenzi ke wona lo mhle kangaka kaMaskandi siyazi abantu abaningi ukuthi mengabe bebhala noma bekhipha abakukhiphayo omunye ka kufika ingoma ehleli omunye ke ifike elele abadala abakhulume naye njalo njalo mhlambe kwena ke umsebenzi omuhle kangaka ufika kanjani kuwe ufika ulele ufika uhamba uhleli kwenzakalani
1: mhlambe nje bhuti umuntu ophila ngokubuka izimo ezenzekanayo emhlabeni
0: yeah
1: angazi bhuti nami ngokwa mhlambe ngelinilanga ngizomhlola umuntu mhlambe engihlaziyeli ukuthi kube kube kanjani ngoba siphala ngelizwe sasho nje ngibusho nje bhuti
0: yeah

0: kunesikhathi sokuthi ngikompose mina mhlambe i-leading yesimini so ngisibona bathi kufika okubodwa phakathi kwe-leading ibhuti noma i-backing uma ngabe mina ngizobhala ingoma mhlambe kumuntu hlezi ephethe ifoni noma kuthi ukuphi le ngihamba khona abanye abantu bangibuke mhlambe sengisuka khona mhlambe ukushiya nje i-distance kubona sengifuna ngayo mhlambe ngithi hayi ngisawuthutha amanzi mhlambe kanti sengiphethe ifoni kukhona into engizwa ukuthi iyafika kunina ethi ukuthi mangiripote ngoba mhlambe in 5 minute time izobe siyibalekile leyo nto so mhlezi ngiphethe ifoni njalo uma ngabe khona into engifikelayo mhlambe kuyenza ngifikile idingi futhi mangiyirekhode njengamanje futhi uma ngibuyela endlini ngabe ngiyokhompoza i-backing ngizohambisana le-leading or mhlambe kufika i-backing futhi mhlambe i-leading yakhona ngizozicabangela yona ngiyikhompoze sengisendlini yilo muntu nje ebhuti okanjalo mhlambe isimo ngiyasibuka futhi mhlambe ngiyayi-create i-leading utshouthi angiyazi i-backing i-team mhlambe uhlala i-leading over some weeks futhi mhlambe angazi ngiyibhekhe kanjani but ngiyile ngithi ngiyihlalele eyi ivele ifikele ifike umoya futhi odlulayo vele ngiyibambe same time bese ngiethi mhlambe ngabe noma kuthiwa ngilele ngiphaphame ngiyibambe phinde ngiqhubeke nokulala futhi ekuseni sengiyikhohliwe kodwa ngizothi ifoni yami ngoba ngibekhotheni ngayizona so into futhi zayifikela ngithi ngisibuke isimo e-same time ikhona futhi lo moya futhi uyayifikile isinto efuna ngiyibambe ngase sikhathi iphinde futhi udlule but ngisize ngoba sesengiyibambile ngomrekhodo la emthe ngiwuqophe khona
1: wow yakuzwa mfethu emdakama nandi ngoma yakho bafo ethi ke ngembathe ngabe le ngoma wayibhaliswa yini wayikhiphiswini le ngoma
0: ngibonga kakhulu bhuti ngombuzo eyi 2022 bhuti emculweni ngifika kuze kuzoba lo nyaka 2026 akakaze kuze kukhanye njenganabo bhuti abasebephumelele emculweni abenza zenkinto ongangokuthi i-South Africa yonke kuwo wonke ama-provinces awukho umcimbi ohostwayo bengekho bona so nekade kuyisifiso sami sokuthi nami kwenzeke into ekanjalo as soon as ngikhona ndimini uzomculo so from 2022 kuze kuzobi manje akakahambi kahle when it comes kuma-bookings nasekutheni umsebenzi wethu usabalele umhlaba wonke jikelele kuwo wonke ama-provinces so kulo nyaka ngithathe isinqumo ebhuti sokuthi ake ngibhale le ngoma kumini ifana njenganomthandazo ihambe iyafinyela kubantu kodwa nengithumela kuNkulunkulu uqobo ngibuze ukuthi uNkulunkulu wami umoya onjele ngoba ngiyakuthanda nje ngoba uNkulunkulu unguNkulunkulu ongumoya onjele oyiNkulunkulu endodana aphinde futhi abe uNkulunkulu onguyise osezulwini so uma ngabe ngithi uNkulunkulu ngiyakuthanda nje njengamanje yini lo ozinikela kwenu so ngicela lo moya wakho onjele ukuthi ukungembathe njengamanje uma ngabe ngingambathe umoya wakho onjele ngiyazi ukuthi noma ngabe kuthiwa yini ngizoyibhala kusukela ngenyaka kuya phambili into yami isizoba mhlawumbe lesasibusiso naleliya gcobo naleliya touch eqhamuka kuNkulunkulu ngoba kuyomthandazo into yami bhuti eya kuNkulunkulu ngongangokuthi eyi ngibona ngathi umthandazo uziwakele bhuti ngibona sengathi umthandazo wami uziwakele ngoba kuney'ngoma bhuti ezino-3 years ngazikhipha uma ngabe mhlawumbe ukuthi azilandele ey'nkundleni zokuxhumana mhlambe ama-nice ama-views akhona sina mhlambe ko-5,000 mhlambe 7,000 kodwa le inenyanga eyodwa bhuti ngikhuluma nje kumanje ngizothola i-3,100 views okhona ukuthi kungathi kumthandazo ozwakele mangabe ngiyibhala ngibengathi yenza kahle kakhulu ubalandeli ngiyababonga nje bhuti kakhulu angazi uma ngingathini emhlabeni
1: khehla lami yazi ngifikelwa umuzwa ukuthi mhla ukhipha le ngoma uyibhala kwakuphuma inyembezi kuwe mhla uyibhala kukhona ke usizo awunalo ziphuma inyembezi uyibhala lengoma
0: futhi kangso sizini ngangokuthi even noma lengoma ngiyiperform stage sengiyakuya ngiyaqina kahle kahle ngoba ikhona into sengivezile lengoma ebantwini thizeni sekukhona ngingibize lapha nalapha ya true lengoma ngendlela ihamba ngawo lo muntu ubuka lengoma noma engathi ihamba ngale speed ihamba ngazo ayo simiso ngifisa sike simuze ukuthi ungubani simbonele eduze lo muntu oyenuthi yena ngaphela ndo muntu so mhlambe yayikathi nenzuko ezimbili ezintathu mhlambe inesonto elilodwa iphumile futhi mhlambe ngiyabhuti lo mcimbi nakade ngithi ningibela phambi kwabantu esteji ukuphoqa ukuthi le ngoma angigcini ngayo mina ngabe ngigcina ngiyidlala i-half noma ngiyethi uyidlala iphelele ngigcina ngikhala phambi kwabantu noma ngabe ngizodlala ngishiya abafana esteji mese ngiyaphuma mhlambe inyembezi ngifikele sengekho ngaphambi kwabantu so lumuntu nje bhuti wangifikela ngithi estudio ofuna impilo ukufika ngenyembezi even noma ngiyiperforma ikhona futhi izibuye zenye impethu ngoba ngeke ukuthi angiconnect nabantu direct but ngiconnect noNkulunkulu ngale ndlela yenkobo ebena nje wamuzwa ngifikela ubhuti esikuhamba nani ngiyempilo osengiyakuxinake njengamanje ngoba isikhathi esisewuya sisihamba mhlawumbe sengiyisebenza amabe ngiperforma futhi mhlawumbe ngiyiqeda ingoma njengamanje stage kodwa nje wamuzwa uyafika egazini ukuthi angikhulumi nabantu lase baphila emhlabeni njengamanje but imthandazo wami uya kuNkulunkulu then into ebesebuya from uNkulunkulu iphinde ibuyele back ebantwini.
1: Wow, umashonisa ke mlale sikhuluma naye emsakazweni but ke umashonisa shuni wemali esikhuluma naye ke oshake umasikando nenkosi phakathi uyazwela na umsebenzi wakho uthi ngembathe kwena umsakazo wakho izilo mzansi tata siyazi ukuthi ke emoke semkhakheni othile kuba nenqinamba eziba khona ke uyaphambili nje kulalela kahle ngiyathola ukuthi kuyadonsa ngiyathola ukuthi ungumuntu obekezelayo ungumuntu othi noma ke kunzima athi inkosi thola uyazi wena kuyogcina ekuhlangene uma ngabe uyilolo hlobo lomuntu mfethu uthini kulo muntu osakhula noma ofika endimeni kaMasikande othi ay sengizamile mina ngikuboni ke ukuyaphambili ngiyayiyeka lento abize ngalento umsebenzi
0: kuthi ngiyabonga kakhulu umbuzo wakho ngikholelwa ukuthi nebhuti izinto ezinhle ziyalindwa izinto ezinhle zitholile labo bantu bhuti abazilindayo ngoba uma ngabe uNkulunkulu sidala emhlabeni sidala ngendlela yokuthi izinto esifisa ukuzirecha empilweni siyofika kuzona ngoku okuhlukahlukana ngokwesikhathi
1: yeah
0: ngokuthi uma ngabe ingakafike yami into ngiyibona ifika komunye but isenza into ecishe ukuthi ayifani ithemba liyabuya kumina ukuthi okushuthi nami ngingaba ukuthi yabona nje from 2022 ngifike endimini ezomculo ngisabambelele kuzoba imanje ngikade ngingawatholi ama-bookings all along esengibona sekukhanya manje sokuthi 2026 leyo nto inginikeza ithemba lokuthi even nomuntu ofinyelela ofika emculweni manje 2026 mhlampe naye kungamthatha 5 years or 10 years ukuthi afezekise iphupho lakhe analo ngokomculo so into ebalulekile kuzukuthi asilinde isikhathi sethu ngoba futhi akekho umuntu oyinhlupheko emhlabeni akekho umuntu odayini ukuthi akakhani phambi kwabantu kodwa uma ngabe ubona sengathi uyakhala kodwa uphila ungafanga okusho ukuthi ikhona into uNkulunkulu asakubekelene just that kumele u-understand isikhathi esikusona ukuthi into enhle esuke izofikelela kuwena ayiveli ifike kalula ngoba into efike kalula ihamba kalula futhi kodwa into efika emva kwesikhathi manje bhuti uzama ukuthi uyibekezelele noma kusho ukuthi abalana iziphi iy'nkinga fethi izinkinga uthandaze endleleni uma umuntu othandazayo uma umuntu oshisa impepho ubike la ubika khona kodwa as long as egcine kuthi ngifikele nawamba khona kuyofika futhi ngokubekezela
1: yazi ngizokubuza le mbuzo ngesizathu sokuthi ingoma yakho ithinta kakhulu ke abantu abaningi naye osekhaya ngiyafisa ukuthi le ngoma imthinte imembathe ngoba khona ishoyo kumuntu ozamayo ehlanganisa kungahlangani uthini ngumuntu owenza akwenzayo ngabi noma lo buhlubu lomculo awenzayo uthola ukuthi mfethu umenza ke lo mcula wenzayo agcine sesuka kuwona esoyokwenza omunye noma olunye uhlobo lomculo ngenxa yenkinga noma ngenxa yomzima balowo umsebenzi ongayi phambili ngifisa nje umthatha umbeke kunabantu mfethu abantu basuka entweni ngenxa yomzima babhekana nawo kulowo baye kokunye uthini kulowo muntu obalekela into aye kwenyenta intentsha le asehamba iminyaka nayo
0: yabona nje kuthi mhlawumbe mengingenzi sibonele ngoba kukhulu kumbuzo wakho njengoba ngisuka la ngikhona ePantown ngiza eThekwini eDrobheni
1: yeah
0: mhlawumbe nje kuthi ungayimagine nawe idistance from ukusuka ePantown uya eThekwini mhlawumbe ngithi ngihamba ngeenyawo ngidibele imoto
1: mfowethu
0: ngigijime la sengiqala ngingena khona eThekwini ngizwa ngifikele ukukhathala ngithi ayingeke bengiyakhona ngifiki bese ngibuyele emuva noma ngithethe mhlambe ukuqala phansi ngibuyele endlini ngiyophumula ngithathe nidistance futhi yakwenye indawo uyabona bhuti ukuthi ukubaleka kwami ukuthi ngifikele la khona sengathi ukukhathala kuyangihlasela sengisondele kangakanani eThekwini ngijika sengifikile khona just lapho mina bhuti ngamehla enyama nangengqondo yami ngifila ukukhathala egazini but at the same time sengifikile le ngiyakhona just that angazi
1: yeah Yeah.
0: So ningakumthaya ukuthi umuntu nomuntu olalela umsakazo njengamanje akasamukeli isikhathi sokuthi ukwambuleleka ngemfihlakalo ngeke kuze kube khona nasifiso basifinyelele khona. But ukubekezela mhlambe kuyokwenza ukuthi sisheshe sifike la siya khona ngoba uzobithi uyakwitha uyakwenye indawo kanti sowusondele. La ukade ufika khona. But ukuthi ngabe uqala phansi uyakwenye indawo lapho usayoqala i

0: engangokusuka ePantown kuba game yabona ngeSeven so ngoku ngithathe mhlambe maka mhlambe kaMasikandi ngithathe 5 years ukuthi ngifinyelele into mele mhlambe ngo 6 years sengizofika bese ngikufike sengizoyini nyaka owodwa engakwisa ngakwenye igend yabona kwenye igend ngakwenye kweminye indawo maka bengiyazana mhlambe business emakhaya nakhona ngisawuba nalo 5 years miningi asingasheshe sikhwithe zingakabi khona izinkomba zokuthi asidaneliwe le nto efanele mase kuyona ngoba kuyenzeka futhi mhlawumbe ukuthi awukhwithi kanti awudabeliwanga vele nto kumele ukuthi mawubaleke vele mhlawumbe ukuthi uyakhwitha kanti mhlawumbe udayilewe leyo nto but just kumele uyilinde ukuze uzofika kuyona so kukabili uba bekeze into esiyenze futhi ukuthandazela uNkulunkulu nje ukuthi akasiphi imfihlakalo okwazi uba asivule ingqondo ikwazi ukubona ukuthi la into ezinto lethu zibekezelelayo kuyinto esidalile zona yinduma sibekezelela mhlambe into just siwethe isikhathi but akuyona into ebhekene nathi yonke leyo
1: ngiyakuzwa bafuzi ngiyakuzwa mkhulu yanemba mfowethu le ngoma ingesingake noma ke i-album yakho yesingake le album
0: ingathi nje futhi iyenze i-single track yona nengifisha yona nje kule nyaka so 2026 after kuma EPs ngithi awu-4 akhona
1: ngiyabona
0: ingoma nje iphumele yayi single track yodwa kule nyaka so 2026 yena nje futhi bakade ngisayipusha yodwa nje ngibona sengathi ithola ithuba ngale ndlela enhlobo engayo ngoba ayibangisi nayo ingoma mhlawumbe eziningi ezinye i-album or ezinye i-EP but ihamba nje iyodwa kanje kule nyaka so 2026
1: okay uzothi umuntu ke eyi yane einamandla bafo umsebenzi ke wakho mhlawumbe bafo njengoba uwenza ke lo mkhakha noma lo msebenzi wena uzifisa noma ke ufisa ukuzibona ukuphi ngawo ke lo mculo kaMasikandi njengomuntu omusho sakhula
0: ngathi nje buthi kunabafowethu esinabo endimini yemkhakha kaMasikandi abasebekhulile kunathi kakhulu mhlawumbe singabala ubhuti ngoba njenga nobhuti Khuzani ubhuti Mfundini kuyibona nje umuntu abakhulukazi abayifrant engikhulile ekhulumini bayimisile imizi yasemakubo nemizi yabo ngawo lo mculo kaMasikandi so lo mculo kaMasikandi uyaphenduka kube yisinkwa kithina njenganabantu so ngiyafisa nambhuti ukuthi umculo wami ngelilanga ube yisinkwa kumina kubeukuthi uyangibuyisela le nto engiyibuyisele ngaphezu kokuba yisinkwa futhi ngiyafisa ube umculo wami ubakhe abantu
1: ngiyakuzwa
0: ngiyadinga ngokuchula into ezithi zijabulisa mina mhlawumbe ijabulisa neqoqwana lakamasikandi abantu abathanda umasikandi kuphela kodwa ngifisa ukuba nomuntu okholwayo osinaza kuNkulunkulu nomuntu owenza ipiyano nomuntu owenza i-gospel nomuntu ubhuti owenza igqomu athi mawulalela umculo wami ayithole liyantu encane isifundo ezomenza ukuthi mangabe khona mhlawumbe la ephambani sakhona indlela zakhe abe siyaqonda ngoba ngumculo siyakha futhi ese same time siyaduduza ukuthi ithemba futhi ebantwini
1: takama hlino mashonisa mlaleli mhlawumbe mashonisa ngizokudedela mkhulu uthini ngomuntu ke ocula uMasikandi ohlanganisa amahabulo noma ke ngithi amanzi amponjwana nawo lo msebenzi uthini ngomuntu ohlanganisa izidakamizwa nomsebenzi ofana nalo